0: ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Kalim din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: internet. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, that will yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan yung both extreme event. Kaya ang kailangan, monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Naka-focus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho. Naghahanap ka ba ng trabaho?
6: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
7: May Eagle ka na ba? Download na!
8: Download na Eagle's PH Super App!
9: Oras po natin ngayon, 11 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City, sa buong Southern Tagalog. It's gloomy Tuesday morning. Ako po si Tom Alvarez, ito po ang jobs kita, trabaho, benepisyo at iba pa. Makasama po natin sa bagay teknikal, Josie Gonzalez, Otoy Evangelista. At kasama rin po natin sa transmitter site. Sino ate ang kasama natin sa transmitter site? Si Kuya Rodel Perlas. Well, we've got lots of things in store for you. Ngayon pong mga ito, bisita na siya natin siyempre from PSA Quezon. Oh, first time ito. First time natin makakasama sa ating programa ang National ID Focal Person ng PSA Quezon. Walang iba kundi si Ma'am Quincy Rose Unlayaw. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Quincy. Yeah.
10: Good morning po, sir. At good morning din po sa ating mga listeners.
9: Ayan. First time ni Ma'am Quincy ngayon. So, kung may magtatanong kayo, konti-konti lang. I'll be doing the question, the queries later on, ano, para kay Ma'am Quincy. At tayo mapalad ngayong araw dahil magbibigay ng mahalagang impormasyon si Ma'am Quincy with regards to national ID. Yes. Right, Ma'am?
10: Yes po, sir.
9: Yes. At Ma'am, ano po ang latest update sa national ID po natin dito po sa lalawigan ng Quezon?
10: Sir, sa ngayon po, meron po kami bagong National ID Registration Center. Located po siya ngayon sa Polillo, Quezon.
9: Layo?
10: Yes po. So, sir, yung mga taga Bordeaux, Panukulan, hindi na po nila kailangan mag-travel ng malayo dito sa Lucena. Mm. Meron na po magkakaroon sa Polillo. Nag-start po siya noong October 1 po.
9: Okay, ayun naman advantage noon, ano? Yung mga taga doon sa Polillo Group of Islands,
10: yes, po, sir,
9: ay hindi na kailangan pumunta pa sa Lucena City para sa kanilang national ID. Ayan. Ma'am, kumusta naman ang ano, ang takbo o daloy ng national ID na natin ngayon?
10: Apo. Sir, sa ngayon po, ongoing po yung mga coordination namin sa LGU, sa mga agency para po maabot yung mga estudyante, mga PWD. Kahit po minsan, nagkikipag-coordinate po kami sa OSCA office para naman po dun sa mga limited yung kanilang hindi makapunta sa registration center. Nagkakandak po kami ng house to house.
9: House to house.
10: Yes,
9: okay.
10: Po.
9: So ito yung tinatawag natin mobile registration ng ano ng national ID.
10: Opo, sir.
9: Okay. At ma'am, you are also partnering with other agencies para mas mabilis pa maging efficient itong national ID na system natin.
10: Yes po.
9: So, ano yung mga particular agencies po natin na naging partner po natin?
10: PhilHealth, sir. Nakipag-partner po kami sa PhilHealth, sa Yakap, sir, para po dun sa registration na mabilis. And then po, sa ngayon, sir, ongoing yung coordination din namin sa mga OSCA office. O sa mga, para po, sir, sa mga senior citizen na mga bedridden na po. So, kami na po yung pumupunta sa bahay para i-register sila.
9: Ayun, okay. Opo. Ma'am, meron kayong programa for IPs, mga indigenous po natin? Kasi I think yun yung malaking hindrance din sa atin dahil hindi sila napupuntahan before, ano?

0: Sa national ID, kailangan ng birth certificate. Apo, karamihan sa mga IBs natin, yung iba wala pang birth certificate, apo, right? Sir. So, sabayan na ito, ma'am. Birth certificate na rin and then national ID.
1: Apo, sir.
0: Okay.
1: May upcoming kami, sir, nun sa San Andres naman, sir. Medyo dulo, padulo din, sir.
0: Po, padulo.
1: Apo. Ngayong, ngayong October 12 to 16 po. So, kasama po namin yung unit ng MCR office po sa San Andres. So, pagkatapos po sa amin ng National ID Registration, pwede din po sila mag-register ng birth certificate under ng BRAP po.
0: Okay. One of the problems siguro, ano, pero sa iyo ko natanong, ano, although alam ko yung iba, ano yung mga hindrances na nararanasan nyo bilang ikaw, focal person ka ng National ID, kapag kayo ay nagpapatala ng National ID sa mga kababayan natin?
1: Sir, siguro yung hindrance po, minsan sir, gaya sir sa part po ng Quezon, medyo may mahirap po talaga napuntahan. So, ang ginagawa po namin, sir, ay continuous coordinating with the LGU para po matulungan kami sa transportation po. Dun sa, tapos, sir, sa, dito po, sa mga bedridden, sir, minsan nakikipag-coordinate naman po kami sa DSWD, sa OSCA po, para naman ma-identify namin, sir, yung mga tao talaga na kailangan ng tulong, yung hindi napunta sa opisina, sir. So, sila yung nahingi kami ng tulong ng data, tsaka po kung saan sila located para mapuntahan namin sila, sir.
0: Okay. At marami rin sa ating mga kababayan, ang kahit anong gawin natin ay ayaw talaga na magpa-national ID. Anong ginagawa niyo, ma'am, para ma-inform sila at malaman nila na ang pagkaroon ng national ID ay kailangan yan at magagamit nila in the future.
1: Oh, sir, siguro yung campaign namin ng National ID, kung ano ba yung benefits na meron ng National ID, yung mga formats po ng National ID. So, sa ngayon, sir, kasi required siya para po, kailangan, sir, pag hingi tayo ng tulong sa government, kailangan ng valid ID.
0: Mm-hmm.
1: So, eto po, National ID, yung pag pinakita nila kahit anong format po, meron kasi tayo, sir, ng National ID in paper format, may digital din tayo, at saka po yung pinakang physical ID. So, yeah, yung function na yun, sir, ikinakampaign namin tuwing na-national ID, mobile registration din kami, pa, sir. Para po,
0: so, our, sigo, kayo talk, parang gano'n, no?
1: Para, sir, aware yung mga tao kung ano po ba yung benefits ng national ID.
0: Oh, that's so good, oo. Information dissemination, mahalaga talaga, sir. No? Okay. Ma'am, nabanggit mo yung three forms ng national ID. Okay. Paki-explain nga isa-isa po yun.
1: Sir, yung three formats kasi ng national
0: formats pala, sorry.
1: Ay meron, sir, yung kauna-unahan ay yung national ID na physical card po. Yun, sir, yung medyo matagal dumating yung iba. Tapos, yung meron naman po tayo na isa pa, dalawa pang format, yung national ID in paper format, same validity po siya ng physical ID. So, nakakakuha po nito, sir, sa mga registration center.
0: Okay.
1: O kaya, meron din po sa Pacific Mall, sir.
0: Anong kaibahan nun sa physical card?
1: Yun, sir, yung paper format natin siya, sir, ay piniprint po namin siya sa papel.
0: Sa papel lang muna.
1: Opo. Tapos, naandun din, sir, yung mga details na kailangan natin tuwing magpresent tayo ng ID. So, same validity talaga
0: siya. So, ipalaminate na lang muna siguro.
1: Opo,
0: ano, sir, para
1: opo. Sa ngayon, sir, meron kami na provided na nung ID case.
0: May ID case na. So, okay, para hindi masira yung nasa paper format.
1: Ano? Para hindi siya, sir, mabasa kaagad,
0: okay,
1: mapunit.
0: Tama. Tapos, and isa, yung last?
1: Yung last, sir, ay digital ID. So, pwede po natin siya, once na nag-register na po tayo sa registration center, pwede natin, sir, i-download yung eGov app.
0: E-gov.
1: Opo. Okay. Mag-aano lang sila dun, sir. Mag-fill out ng details na pinasa nila sa amin. Tapos, sir, lalabas dun yung kanilang national ID.
0: Okay. Opo. Same function naman, same thing na ginagawa for transactions. Pwede na yun, yung dalawa.
1: Opo, sir.
0: Ma'am, ang isa pang gusto kong itanong sa iyo, ano? Yung mga backlogs when it comes to national ID, ano pong ginagawa ng ahensya para po matugunan ang problema ito? Like yung iba po, way back 2021 pa, wala pa yung kanilang physical card.
1: Sir, sa ngayon kasi we work out po ni PSA na magkaroon na ng printing site.
0: Yun! Printing site!
1: So, pagka nagkaroon, sir, noon, uunahin po natin yung mga backlogs ng mga hindi na print noong 2021.
0: So, hindi nila kailangan maghintay pa. Pag nandiyan na yung printing site,

0: automatic, syempre unahin muna yung mga backlogs, ano?
1: Apo.
0: And then mas madali nang makukuha mo yung national ID mo.
1: Apo, sir.
0: Okay. Ang ganda nun, ma'am. Sana matuloy ito, ano, itong printing site natin dito sa lalawigan ng Quezon. And ma'am, what else ang pwede mong ano pa pwede nating masabi when it comes to national ID namin?
1: Sir, siguro ika-campaign ko po yung national ID, mobile registration natin.
0: Sige po, ma'am.
1: So mga upcoming po namin ay sa, guys, sir, na nabanggit ko po, sa San Andres, magkakaroon din po kami sa Alabat, sir, ng 12 to 16.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, sir, pupunta din po kami, sir, ng Panukulan para po...
0: Ang dalayo na pupuntahan nyo,
1: sir. ng 19 to 24. Tapos, sir, weekly po, magre-release po kami ng mga schedule bukod lang sa aming Facebook page po ng National ID kung saan kami, sir, pupunta para okay. Po yung mga tao, hindi na nila kailangan mag-travel ng Lucena.
0: Correct. So, target nyo ngayon mga geographically isolated disadvantaged areas. Ano? Oh, that's good, ma'am. Ma'am, paano po yung proseso, ma'am, halimbawa sa mga bata na ano na gustong magkaroon ng national ID ng mga magulang nila para sa kanilang mga anak.
1: Apo. Sir, sa ngayon po nagre-register kami kahit po 0 to above po.
0: 0 and above.
1: Apo,
0: okay.
1: Ay 0 and above po.
0: Ang paano yung proseso ngayon, ma'am?
1: Oh. Ang kailangan lang, sir, nila ay birth certificate po na original, tapos yung magulang po ay kailangan po ay may national ID na. Kahit alin po dun sa tatlong format.
0: Okay.
1: Apo. Kung si bata naman po ay kailangan for later registration, may mga form po kami, sir, na binibigay na barangay certification lang yung kanilang kailangan, sir.
0: Kailangan.
1: Apo. Oo. Kailangan lang, sir, ng perma ni kapitan, tapos po ay dry seal at sedula. Yung sedula naman po ay kahit yung magulang po ang kukuha ng sedula.
0: Okay.
1: Apo. Tapos, sir, dadayin na po sila sa registration center para po ma-i-register namin.
0: Mm-hmm. Okay, nabanggit mo kanina may ibang mga ginagawa ninyo coordinating with other agencies. Ano yung ginagawa niyo mga campaign naman para sa ating mga kabataan, mga mag-aaral? Opo.
1: Sir, sa ngayon po, ay work out din namin, sir, na magkaroon po ng mobile registration, sir, sa school.
0: Mm-hmm.
1: So, coordinating po. Kasi sa ngayon, sir, kailangan din nila para po applying po sa scholarship sa CHED.
0: Correct.
1: Nahanap din po sila ng national ID. So, lalo na po ngayon sa mga estudyante po ay Monday to Friday may pasok po sila. So, tuwing Saturday, sir, bukas yung national ID registration namin, sir.
0: Oh, that's good.
1: Opo. Oh. Sa Pacific, sir, meron din kami sa Kalawag. Ganun din, sir, yun sa Gumaca.
0: Mm-hmm.
1: Sa munisipyo po ay bukas yung registration center namin.
0: That's good to hear, Ma'am Quincy.
1: Opo.
0: Ma-share ko lang sa ating mga kababayan. No? Napakaganda po kapag meron kang national ID kasi you can... transact easily using your national ID at magagamit mo sa kung saan-saan, sa credit card mo, sa bangko, sa documents and other documents na pwede ma-procure using your national ID. So yun na kailangan pa ng ano ng additional ID for validity ng iyong personality or yung iyong pagkatao. Okay? So, malaki pong advantage talaga, Ma'am Quincy, right? Kindly invite them, ma'am, kung ano po nga yung gagawin, proseso, and then, ano po yung benefits ng pagkakaroon po ng national ID? Sige po. Mas maganda yung makinig sa inyo.
1: Sir, so, campaign ko po yung national ID. So, yung national ID po, ang layunin po namin is magkaroon lahat ng ID, ng valid, ng proof of ID ang bawat Pilipino. So, magagamit nila to, sir, sa pagkuha ng mga benefits from the government.
0: Oh, that's, yeah.
1: Ng transaction, sir, kahit saan transaction, sa bangko, o sa anuman, private man, o public, sir, na transaction nila, magagamit po ang national ID. Sa pagkuha, sir, ng passport, hinahanap din po siya.
0: Correct.
1: Opo, lalo na po sa mga bata na wala pang ibang valid ID, sir.
0: Mm-hmm.
1: So, nandyan po si national ID para bigyan sila ng proof of identity.
0: Okay, that's good, ma'am. So, yun yung mga benefits, ma'am.
1: Opo.
0: Alright. So, anything more important to add with regards to the national ID, ma'am, system po natin?
1: Yun sir. Tapos sir, mas mahalaga kasi na magkaroon to na mas hanggang mas maaga pa para po magamit kaagad nila.
0: Ngayon ay isang kapupunta after this?
1: After this po, sir, meron kami mobile registration sa Pagbilaw, Quezon po, sa Barangay Binahaan. Nandun po yung team namin na para magbigay ng national ID registration. Tapos after po nun, pwede din po sila makakuha na no isang format natin na national ID in favor format.
0: Okay.
1: So, meron po dun.
0: Well, inaabang ko yung ano, sana matuloyan no, yung printing site for national ID. Malaking maitutulong ito sa ating mga kababayan. Lalo yung mga naka-experience ng backlogs sa national ID nila. Way back 2021 pa, right? Iba. Oh, sana naman, ano. Hopefully, let's cross our fingers na matuloy ito sa lalawigan ng Quezon. Apo. Okay. Thank you so much, Ma'am Quincy. Ano, bumati ka muna sa ating mga taga-PSA dyan.
1: Hello po. Hello po doon sa mga taga-PSA Quezon.
0: Hello kay Mama Alma Padua. Thank you so much, Mama Alma, for tuning in. Ganun din kay Liwag Kevin. Hello and good morning din kay Ate Josie, Josephine. Kay Nika Cabalsa, Mateo, magandang umaga po. At sa lahat po na nakikinig ngayon, kay Eliazar America, magandang umaga din sa iyo. Hello and good morning din kay Mikael Formanes, kaopisina nito ni Quincy. Hi Mikael, thank you so much for tuning in. Ganun din kay Ma'am Ness. Thank you so much, Ma'am Ness, for tuning in. Nice Quincy daw, sabi ni Ma'am Ness. Ayan, alright. So, yun po yung kabuuan ng aming interview ngayong umaga ito. And kindly invite ang encourage everybody, yung mga hindi pa po nakakapag-avail ng national ID, Ma'am Quincy.
1: So, yun sa mga wala pa pong national ID, meron po tayong mga mobile registration. Pwede po kayo mag-antay ng schedule. Weekly po kami nagre-release sa aming page. Tapos, yun naman po para sa mga bedridden. Pwede po kayong mag-message sa amin kung kailangan. May i-re-register po tayo.
0: Ng, yes
1: po. Pwede naman, sir, sa aming email. Pwede po sila magsulat o kaya po sa Facebook page
0: namin. So, pinapriority natin yung mga yun?
1: Opo, sir.
0: Oh, nice.
1: Mas, sir, every Saturday po. Minsan, pag paisa-isa, pinupuntahan na po namin.
0: Oh, that's good. Kita nyo naman. Inilalapit na sa inyo ang serbisyo ng PSA. Ay, ito na, itanong ko kayo, Ma'am Ness, before, yung proliferation naman pala ng, fake national ID. Nagpo-proliferate pa ba ngayon yun o wala na ngayon?
1: As yung yun sa eGov, sir, bawal siyang i-print po ng sa PBC. May nag-print kasi nun. So, kinakonfiscate namin siya, sir. Pinapalta namin siya ng national ID in paper format.
0: Para, madali na ma-detect kung ano.
1: Opo, sir. Na, minsan po ay bine-verify namin. Gamit din po dun sa eGov din. Para sir, iniscan namin kung tama po ba, nagmamatch po ba yung data o kaya po may lumalabas na details dun sa QR code.
0: Ayun. So don't ever fall for this scams, ano? Okay. Although maliit lang yung, minsan malaki pa rin yung kukuha sa ating mga kababayan, na
1: sir.
0: Pera because of this fake national ID na nagpo-proliferate sa social media.
1: Opo, sir. You may minsan po, parang naka-encounter po kami sa office.
0: Talaga?
1: Na tumatawag daw po, sir, sa Google Meet. So,
0: nag-Google Meet pa?
1: Opo, sir. Oo. Yun po ay, hindi po kami, sir, tumatawag sa client ng
0: Google Meet.
1: Isang email lang po yung ginagamit namin o kaya po yung official page po namin yung nagre-reply o nakikipag-communicate.
0: High-tech na ng ating mga scammers ngayon, Grabe. Ayun. Maraming salamat, Mang Quincy, for joining us this morning. Marami ako natutunan. I'm sure yung ating mga kababayan, marami rin natutunan sa proseso, sa benefits na maibibigay ng national ID at yung mga lugar na pupuntahan ninyo mo sa mga susunod na araw para makapag-avail ang mga hindi pa nakapag-avail ng national ID dito sa ating lalawigan ng Quezon. Thank you so much, Ma'am Quincy. Alright. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publico Lucena, DWFS 87.9 FM. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
2: This is DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit. katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang

0: at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng infeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles, Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
1: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 33 minutes after 8 o'clock. Nais kong pasalamatan siyempre ang mga taga-PSA for their support. And of course, maraming salamat kay Ma'am Quincy for dropping by the station a while back para explain sa atin ang National ID. Siya ang National ID focal person natin ngayon ng PSA Quezon. In the meantime, alamin po natin ang ulat sa lagi ng panahon. Ihatid po sa atin ito ni Veronica Torres from Pagasa. Please watch this.
2: Magandang umaga, narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, October 6, 2026. Kahapon ay nag-anunsyo ng ating ahensya ang DOSC Pag-asa ng end o termination ng Southwest Monsoon Season o Habagat Season. At ngayon ay nasa transition period na tayo papunta sa Amihan Season. Pero importante ding malaman natin na hindi lang habagat ang nagdadala ng mga paulan sa ating bansa. Meron pa tayong mga ibang weather system tulad ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa atin ngayon na nagdadala ng mga paulan. At isa pang halimbawa ay ang shear line na may posibilidad nating maramdaman during Amihan Season. Kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Ito ang ating satellite image kung saan may kita nga natin itong linya ng ating mga kaulapan. Ito ang tinatawag nating ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Currently, ito ang nakakaapekto sa Visayas, sa may Mindanao, pati na rin sa lugar ng Palawan. So, kaya ingat, lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Yung minomonitor nga nating bagyo noong mga nakaraang

0: ang araw pa na si Choi Wan ay lumabas na nga ng ating area na off monitoring. Kaya for now, wala na tayong minomonitor LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, posible pa nga rin magpatuloy yung epekto na ITCZ at magpaulan sa Palawan ngayong araw. Northeasterly wind flow naman na magdadala ng maulap na papawirin at mga mahihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Sa lugar ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies at mga chance naman ng mga thunderstorms ang ating inaasahan. Until tomorrow nga, posibleng maranasan yung epekto na ITCZ at magpaulan ito sa Palawan area. Yung sa lugar naman ng Batanes pati na rin sa lugar ng Cagayan, posible yung cloudy skies with light rains until Saturday. At pagdating ng Friday and Saturday naman, posible rin maging maulan sa Bicol region. Since ito ay 5-day weather outlook, posible ito magbago, kaya patuloy tayong magantabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Tugigaraw ay 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa agwat ng temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan natin na patuloy epekto na ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa kanilang mga lugar at magdadala ito ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa area nga ng Visayas and Mindanao. Yung ganitong panahon sa Visayas ay inaasahan na magpapatuloy until tomorrow at sa Mindanao area ay posible maging maulan until Saturday. Yung mga kasamahan naman natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Agwat ang temperatura ngayong araw sa May Cebu at Cagayan ay 25 to 32 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa Iloilo at 25 to 33 degrees Celsius sa May Davao. Sa ngayon, wala tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa extreme northern Luzon sa tsansa ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakhang Maynila ang araw ay sisikat ng 5:46 ng umaga at lulubog ng 5:42 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Veronica Torres, nag-ulat.
1: Maraming salamat, Veronica Torres of PAGASA sa ulat sa lagay ng panahon. Samantala, pumapalo sa 6.5 milyong Pilipino ang nakaahon mula sa hirap patapos bumagsak sa record low na 9.7% ang antas ng kahirapan sa bansa noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito naman ang unang pagkakataon na bumaba sa single digits ang antas ng kahirapan na itinuturing na isang malaking milestone dahil nakamit ito ng mas maaga o 3 taon bago ang target na 2028 sa ilalim ng Philippine Development Plan ng pamahalaan. Base sa datos mula sa PSA, nasa 11 milyong Pilipino ang namumuhay ng mababa sa poverty threshold noong nakalipas na taon na mababa mula sa 17.5 milyon noong 2023. Ang pagbaba ng antas ng kahirapan ay kasunod ng pagtaas ng nominal na kita sa 22% sa pagitan ng 2023 at 2025, pataas mula sa naitalang inflation rate na 5% sa parehong panahon. Sa isang statement, sinabi ni Economic Planning Secretary Arsenio Barisakan na sa unang pagkakataon, mas mababa sa isa mula sa 10 Pilipino ang namumuhay ng mababa sa poverty line. Nagpapakita rin aniya ang pagkakaabot ng mababang antas ng kahirapan bago pa man ang target ng pagpapalawak pa ng economic opportunities, kakibat ang epektibong social protection na makapagbibigay ng makabuluhang pagbabago sa buhay ng mamamayang Pilipino. Mamaya po, meron tayong balita hinggil naman po sa inflation rate ng bansa na I think na-discuss na just a couple of weeks back ni JV Salcedo ng PSA Quezon. Bumagal sa 6.1% itong Agosto according to PSA right after a few reminders from this station. Huwag po kayong alis.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
8: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
9: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
10: May eGov ka na ba? Download na!
11: Download na eGov PH Super App.
1: Okay, maraming salamat. 45 minutes after 8 o'clock. Atin pong, as promised, rather, ito po yung balita hinggil po sa inflation rate ng bansa na bumagal 6.1% nitong Agosto according to PSA. So, malaki pong epekto nito sa ating mga sa ekonomiya. Malaki rin epekto nito sa mga naghahanap ng trabaho. So, painggan po natin ano, itong inflation rate ng bansa nitong Agosto. Alright, bahagyang bumagal ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ng bansa patungong 6.1% itong nakalipas na buwan ng Agosto mula sa 6.2% noong July. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pangunahing nagtulak sa bahagyang pagbaba ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, pati na rin ang paghupa sa singil sa transportasyon at pampublikong pasilidad. Bagamat nakapagtala ng bahagyang pagbagal, nananatili pa rin mataas ang naturang antas kumpara sa target ng pamahalaan na 2-4% para sa pangkalahatang taon. Inihayag ng economic managers na patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang supply chain ng mga pangunahing produktong agrikultural upang mapigilan ang muling pagtaas ng presyo ng pagkain sa mga lokal na pamilihan. Nakatutok din ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga panlabas na bansa tulad ng tulad ng paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at ang epekto ng palitan ng piso laban sa dolyar na maaaring magdulot ng karagdagang pressure sa inflasyon. Tinitiyak ng mga otoridad na ipagpapatuloy pagbibigay ng mga tulong financial subsidies sa mga pinakaapektadong sektor upang maibsan ang epekto ng mataas na bilihin sa mga pamilyang Pilipino. Alright, so bumagal po ng bagya ang inflation rate natin itong month of August according to survey results of PSA Quezon. Alright? Anyway, sa jobs kita, trabaho, benepisyo at pa, marami po tayong tinatalakay dito. Maging ang mga suliranin na mga naghahanap ng trabaho ngayong mga panahong ito. So, ang karaniwang suliranin po, according to the latest data po na nakaharap po natin sa mga naghahanap ng trabaho, ay umiikot sa matinding kompetisyon, kakulangan sa karanasan at hindi pagkakatugma ng kasanayan ng mga bakanteng posisyon. Ito po yung tinatawag nating mismatching, right? Job mismatch o hindi pagkakatugma ng kasanayan. Maraming aplikante ang nakapagpatapos ng kurso ngunit ang mga bakanteng trabaho sa merkado ay hindi angkop sa kanilang pinag-aralan dahil dito napipilitan silang bumasok sa ibang industriya kung saan maaari silang maging underemployed o na makatanggap ng mas mababang pasahod. Usually, napupunta yung mga graduates natin sa call center, sa mga BPO dahil sa kawalan po ng opportunity for work na may kaugnayan sa kanilang kurso. So napapadpad sila sa mga ganong klase po ng trabaho. Minsan ay hindi ganong kalaki yung compensation, maliit yung tinatanggap. So yung tinatawag po nating job mismatch. Minsan ay disadvantage, minsan naman po ay nakatutunan din na malaki sa mga naghahanap ng trabaho. Matinding competition, oversaturation po, ano? Dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon, pagdami ng mga aplikante, lalo na ang mga fresh graduate po, mas maraming naghahanap ng trabaho kaysa sa bilang ng mga bakanteng posisyon. Ang isang simpleng entry level, napakadami na pong competitor sa isang trabaho pa lamang. Okay, so yung competition, job mismatch, ilan lamang po yan sa mga pinoproblema o sularanin ng ating pong mga naghahanap ng trabaho. One more thing sa mga fresh graduates, syempre yung kakulangan sa experience at mahigpit na qualifications. Syempre, disadvantage ka na yan. Fresh graduate ka, anong experience ang masasabi mo, di ba? So, sana mabigyan din ng pagkakataon ng ating mga kabataan, lalo na yung mga newly graduates natin, na mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-work kahit pa wala silang kaukulang experience with regards to the positions na kanilang ina-applyan. Kakulangan sa soft skills at practical skills. Mahalaga po ang tinatawag nating upskilling, right, for us to be able to adapt well with the current trends, lalong-lalo na sa pagtatrabaho. Okay? Ayon sa mga situational report mula sa Commission on Human Rights o CHR, marami sa mga aplikante ang nahihirapan dahil kulang sila sa pipagkapwa, interpersonal skills, emotional na katatagan, resilience at komunikasyon na kritikal sa aktual na trabaho. Mahalaga pong pag-aralan natin ang mga skills na katulad nito. And last but not the least, discrimination at sistemang palakasan. Nako, is still proliferating nowadays. Ano? Lalong-lalo na when it comes to edad, or age, and gender. Nakakaranas pa rin po ng discrimination, hindi patas na pagtrato base sa estado ng buhay. Halimbawa, pagiging isang ina, ang mga naghahanap po ng trabaho ngayon. Nepotism, nako. Sana maiwasan itong ganitong klase po ng aktibidad, lalong-lalo na sa government, ano, itong nepotism. Umiiral pa rin ang sistemang palakasan o internal hiring kung saan mas madaling nakapapasok ang mga aplikanteng may kakilala sa loob ng kumpanya. Okay? So, kawawa naman po yung mas may qualification, mas adept, and skills-wise ay mas lamang kung ipairalin po natin ay ang nepotism. Okay? Anyways, 8:50 on the clock. Napakabilis ng oras, ano? Abangan po natin ng government at work with May Duenas Formaran. Bisita po natin later on ang PhilHealth tungkol po sa mga iba't ibang programa at servisyo na kanilang inihatid sa ating mamamayan. In behalf of Otoy Evangelista, Josie Gonzalez, and Rodel Perlas, ako po si Tom Alvarez. Maraming pong salamat sa inyong ginawang paikinig. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo, at iba pa. Well, bye for now. And please stay safe.
4: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Radyo

0: uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan yung both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Ayon sa World Health Organization o WHO Hypertension Philippines 2023 profile, tinatayang nasa 14.5 milyong Pilipino na may edad 30 to 79 years old ang dumaranas ng hypertension. Sa kabila ng dami ng kaso, 37% lamang o humigit kumulang 5.3 milyon na pasyente ang nasa regular na gamutan, habang mahigit sa 9 na milyong Pilipino ang hindi pa kontrolado ang kondisyon o hindi pa nagpapagamot. Ayon sa Department of Health o DOH, delikado ang hypertension dahil ito ay tinatawag na silent killer. Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas, kaya maraming hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang blood pressure. Kapag hindi ito na-control, maaaring magdulot ng stroke, atake sa puso, sakit sa bato, at iba pang komplikasyong posibleng ikamatay. Paalala ng DOH, mahalagang regular na uminom ng maintenance medicine para sa mga may hypertension at huwag itong ihihinto ng walang payo ng doktor. Bukod dito, mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng pagkain ng masustansya, pagbabawas ng alat sa pagkain, pag-ehersisyo, at pag-iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Sa simpleng pag-aalaga sa kalusugan, malaking sakit ang maaaring maiwasan.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Ini-ini-ini.

0: catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente.
6: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Gobyerno naglaan ng 6.2 bilyong piso bilang tulong sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino. May ulat si Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Gagamitin ng Department of Agriculture o DA ang nasa 6.2 bilyong piso ng nilabas na pondo sa ilalim ng uplift program para tulungan ang mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino at mapanatili ang tuloy-tuloy na produksyon ng agrikultura. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel sa pulong balita sa Malacanang na nasa 45 billion pesos ang inihirit ng kanilang ahensya sa ilalim ng uplift at ang 6.2 billion ay para ipantulong sa mga magsasaka at mangingisda. Dagdag ni Laurel na inaasahan din ng kanilang departamento ang dagdag na 10 bilyon piso na gagamitin sa ilang mitigation efforts kontra El Nino. Kabilang dito ang pagbili ng solar irrigation, solar pumps, solar aerators at karagdagang biofertilizer. Layunin itong matulungan ang mga magsasaka sa mga lugar na nakararanas ng kakulangan sa tubig. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Samantala, 1,600 o 1,600 sugarcane farmers sa Iloilo tumanggap ng uplift assistance. May ulat si Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagpaabot ang Department of Social Welfare and Development ng uplift assistance, emergency cash transfer sa 1,600 sugarcane farmers at mga farm workers na naapektuhan ng red stripe soft scale insect o RSSI infestation sa Pasay City sa Iloilo. Isinagawa ang payout nitong Lunes sa Pasay City Arena at pinangunahan ito ni DSWD Secretary Rex Cachalian. Hangad ng cash assistance na makatulong sa agarang pangangailangan at pagbangon ng mga magsasaka at manggagawa matapos maapektuhan ang kanilang kabuhayan dahil sa pest outbreak. Target naman ng DSWD na umabot ng hanggang 7,000 sugarcane farmers sa Pasay City ang mabigyan ng naturang tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap ng pera mula sa China si Vice President Sara Duterte itinanggi ng kampo ng bise. May ulat si Luisa Erispe.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Naniniwala ang kampo ni Vice President Sara Duterte na walang basihan ang mga alegasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV, lalo na ang sinuportahan umano ang bise ng China. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, tagapagsalita ng Vice Presidente, hindi kumot nagkaroon man ng donasyon sa Tapang at Malasakit Foundation, ang China ay otomatiko na itong pagsuporta sa Vice Presidente. Anya, nakausap ni Panelo ang dating taga-foundation at sa pagkakaalam nito ay ginamit ang pera upang magpagawa ng mga eskwelahan at classroom. Hindi naman masagot ni Attorney Panelo ang tungkol sa umunay pera na dinonate ng China sa Cali 88 Foods Corporation, pero naniniwala siya na anuman ang alegasyon ni Trillanes ay wala itong basihan. Kung sakali naman anya magkaroon ng kaso o investigasyon laban sa Vice Presidente dahil sa mga alegasyon ni Trillanes, ay handa itong harapin ng kanilang kampo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Depensa ni Vice President Sara Duterte hinamon na magsampa ng formal na reklamo sa halip na manakot ng testigo at media. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Let the evidence speak. Ito ang naging reaksyon ni Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers matapos ang tinawag niyang bigong pagbabanta ng panig ng depensa sa testigo mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Ang pahayag ni Barbers ay tugon sa paulit-ulit na objection at pagbabanta ng criminal liability ng abogado ng depensa na si Attorney Mark Binluan laban kay AMLC Executive Director Ronel Beneventura at sa mga miyembro ng media. Ayon kay Barbers, tila hindi ginagawa ng depensa ang kanilang homework na pag-aralan ng mabuti ang kaso, ang mga kaukulang datos mula sa AMLC. Sa halip na takutin ang testigo, hinamo ni Barbers ang kabilang panig na maghain na lamang ng formal na reklamo kung nais nilang patunayan ang kanilang mga paratang. Anya, sa proper court, maaari nilang ilatag at ipaglaban ang issue ukol sa umano'y paglabas ng mga confidential na records mula sa bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at Manz Carpio. Anya, ang importante ay nailabas ang katotohanan at ito ay base sa opisyal na dokumento para patunayan ang bank transaction ng mag-asawang Duterte at Manz Carpio. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor Ace Barbers.
11: If they have any issues regarding breach of confidentiality or laws that have been violated by the AMLAC Executive Director, this is not the proper court or proper forum. They should do it. They should file charges against him kung meron man silang nakikita. Ang importante dito sa ating paglilitis ay inilalabas natin ang katotohanan na sinusuportahan ng dokumento o ng datos. At ang datos ay hindi magsisinungaling. This is a classic example of let the evidence speak. So yun lang ang aking...
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Simbahang Katolika at tinutulan ang pagbubukas ng kasino sa Boracay. May ulat si Lawrence Tanhoco.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Muling iginigit ng Diocese of Calibo ang pagtutol nito sa pagsugal kasunod ng pagbubukas at operasyon ng isang kasino sa Boracay, Malayaklan. Ayon sa Diocese, bagamat maaaring magdala ng dagdag na kita at trabaho ang kasino, dapat ding isaalang-alang ang posibleng epekto nito sa mga pamilya, mahihirap at iba pang vulnerable sectors. Binalaan ito na maaaring humantong ang pagsusugal sa pagkakautang, pagkawala ng perang nakalaan sana sa pagkain, edukasyon at gamot, gayon din sa alitan at problema sa pamilya. Nanawagan si Diocese of Calibo sa Provincial Government of Aklan, Municipality of Malay at iba pang kinaukulang ahensya na unahin ang kapakanan ng mga residente sa anumang hakbang para sa economic development. Iginiti ng diocese na kayang umunlad ng Boracay sa turismo nang hindi umaasa sa pagsugal at operasyon ng mga kasino. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sumayin niyo po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: pagkilala sa sariling kagayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Kayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Inihahandog ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang Government at Work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinadiliwanag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
9: Oras po natin ngayon, it's 12 minutes after 9 o'clock. Magandang umaga, Lucena City, sa buong Southern Tagalog. Ako po si Tom Alvarez. In behalf of May Dueñas Formaran, ako po muna nga halili sa kanyang programang Government at Work. Makasama po natin sa bagay teknikal, Josie Gonzalez, Otto Evangelista, and Rudel Perlas sa ating pong transmitter site at master control. Alright? Ngayon pong umaga ito sa ating programa, Government at Work, kung saan inihatid po natin ang mga serbisyo at programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasama po natin ngayon from PhilHealth. Alright, unahin na po natin, syempre, ang palagi natin na kasama bilang co-host from the Public Affairs Unit, si Janelle Villanueva. And of course, ang si Janelle po ang mag-introduce sa aming guest for this morning's program. Okay, Janelle, bumati ka muna sa mga tagapakinig at tagapanood natin.
10: Ayan, good morning, Sir Tom. At good morning po sa mga nakikinig at nanonood ng ating program na Government at Work. Ayan, magandang umaga po sa inyo.
9: Okay, so ikaw na mag-introduce sa ating guest ngayon. Kapitapitagang guest.
10: Ayan, opo. So ngayong umaga nga po, pag-uusapan po kasi natin yung PhilHealth coverage para sa pagkaka-confine ng mas mababa sa 24 hours. Ayan, so ito po ay ayon sa PhilHealth Circular Number 2026-0013 o Coverage for Inpatient Admissions of Less Than 24 Hours. So, sir, ito may pagkakataon po na kinakailangan ma-admit ng isang pasyente sa ospital sa na kailangan ng agarang gamutan at monitoring. So, minsan wala pa pong 24 hours na ang kanyang pananatili sa ospital. So, alam po ba natin na makakagamit tayo ng PhilHealth, ng ating PhilHealth benefits ng kahit wala pang 24 hours. At ito nga po yung ating i-discuss ng ating guest ngayon na si Ms. Zaira A. Perez ng Healthcare Delivery Management Division. So, alamin po natin kung ano-ano at sino yung saklaw ng pulisiya at ano ang kondisyon para maging eligible sa benepisyo at paano nito mapapalakas po ang financial risk protection ng ating po mga members at kanilang pamilya.
9: Okay, nag-speech na si Ma'am Janelle din. Ma'am Zaira, the Healthcare Delivery Management Division from Healthcare Delivery Management Division. Ma'am, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
5: Okay, so good morning po Sir Tom at sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood dito sa atin sa Radyo po, Pilipinas.
9: Yan, okay. Anyway ma'am, simulan na po natin ang ating mga katanungan. Napakahaba po nito dahil marami pong dapat malaman ng ating mga kababayan hinggil po sa topic po natin na PhilHealth coverage for sa pagkaka-confine na mas mababa sa 24 hours. Hirap Tagalog nito ah. Ma'am Zaira, ano pong ibig sabihin ng bagong pulisiyang ito ng PhilHealth na coverage for inpatient admissions of less than 24 hours?
5: So, sa ilalim po ng pulisiyang ito, i-cover po ng PhilHealth para po ito dun sa mga eligible inpatient admissions na may length of

0: na less than 24 hours pero na-i-transfer sa hospital.
1: When was this implemented, ma'am? Itong program?
0: September 18 lang po yan tayo nag-start.
1: Okay. September 18 lang pala itong general. No?
0: Yes. Yeah. So, ito po yung policy, ito po yung coverage ng ating bagong polisiya.
1: Okay.
2: Ayan. At Ms. Sarah, automatico po bang covered ng PhilHealth ang lahat po ng confinement na hindi umabot ng 24 hours?
0: So, hindi lahat, no? Hindi lahat covered natin kapag less than 24 hours. So, sa nabanggit ko kanina na ang coverage nitong policy natin is for admitted patients ng less than 24 hours pero unfortunately namatay at na-i-transfer. So, hindi kasama dito yung mga pasyente na gusto lamang magpa-confine, kinonfine. Yung mga non-admissible cases, hindi po kasama dito. At saka kapag, alimbawa, ang disposition mo nung ikaw ay lumabas ng less than 24 hours na pinili po ng pasyente na siya ay lumabas or home against medical advice or discharge against medical advice. So, hindi po yun covered nitong ating policy na bag.
1: Okay. Is this a new benefits for PhilHealth members? Ito pong programang ito? So, itong polisiyang ito?
0: So, actually, hindi po siya bagong polisiya ng PhilHealth. Ano? Case rate pa rin naman po ang binabayaran ng PhilHealth. So, depende pa rin po sa kung ano ang sakit ng pasyente. Doon pa rin tayo magbabase kung magkano ang ibabawas natin sa bill ng pasyente. And, in-expand lang po natin.
1: In-expand lang.
0: Yes, oo. Kasi dati nga po, hindi natin covered yung less than 24 hours. Uh-huh. Pero ngayon, isinama na po natin siya. Kasi nga po, maraming Pilipino rin ang unfortunately less than 24 hours kailangan nilang makagamit ng PhilHealth. So, in-expand po natin yung benepisyo.
1: That's good to hear, ma'am.
2: Ayan, kailangan pa po bang ma-confine ng 24 hours para makagamit ng benepisyo ng PhilHealth, ma'am Zaira?
0: So, hindi na kailangan umabot ng 24 hours ang confinement para makagamit ng benepisyo ng PhilHealth, no? So, hindi lahat kaso nga lang, hindi lahat ay covered. So, kinakailangan po kasi dapat matugon na natin yung condition at requirements ng ating polisiya. So, ito ay nakadepende sa medical necessity, sa appropriateness, at clinical justification ng patient admission. So, hindi pwede dito yung patient's choice o kaya halimbawa, hindi naman kailangan i-confine ng pasyente, i-confine natin. So, yun, tinitingnan pa rin natin yung clinical practice guidelines ng sakit ng pasyente.
1: Okay. One of the most frequently asked questions siguro sa mga susunod niyo na ma'am na ano na guesting pa sa ibang mga station and other media outlets. Siguro ito, ma'am, itong ano coverage, ma'am. Magkano yung coverage ng benepisyong ito at ma'am siguro ma-explain nyo ito ng comprehensive ano, para po sa kalaman natin mga kababayan.
0: Yes po. Ano. So, ang ating coverage po para dito sa bagong polisiya natin ay case rate package pa rin po. So, di ba ang PhilHealth po, magagamit natin ng PhilHealth, depende po sa kung ano ang inyong final diagnosis. No. So kapag kayo ay inpatient, kung ang sakit po ninyo halimbawa ay pneumonia,
1: okay.
0: No, pneumonia moderate risk, ang coverage po natin for example is 30,000.
1: Okay.
0: For example, 30,000 yung coverage natin for pneumonia moderate risk. Tapos kung ikaw po ay confined na more than 24 hours, kapag po ikaw ay na-discharge, 30,000 po yung mababawas sa bill mo.
1: Mm-hmm.
0: Na kung ang sakit niyo po ay pneumonia moderate risk. Pero kapag halimbawa po dito sa ating policy na bago, kapag po kayo ay na-admit ng less than 24 hours and unfortunately namatay yung inyong pasyente or kayo po ay na-transfer sa ibang hospital, tayo po ay magbabase sa inyong statement of account. So, hindi lalagpas sa statement of account ang babayaran po ng PhilHealth. For example, so, ang inyo pong bill ay 15,000.
1: Okay.
0: Supposedly, ang bill po ninyo is 15,000. And then, yung PhilHealth coverage is 30,000. No? Mas malaki yung PhilHealth coverage. No? So, ang babayaran lamang po ni PhilHealth ay yung 15,000 dahil yun lamang po ang inyo nasa bill. Pag ganun po ang case. Pero pag ang case po ay mas mataas ang inyong statement of account. For example, 50,000 po ang inyong bill sa statement of account. And ang coverage naman ng PhilHealth is 30,000. So, ang babayaran ni PhilHealth is yung 30,000 na PhilHealth coverage.
1: Okay. So, ikaw na yung sa the rest.
0: Yes. Okay. Opo. Meron naman din po tayong tinatawag na no balance billing or no co-payment policy. Lalo na sa mga government hospitals, wala po halos babayaran na ang pasyente. Actually, dapat walang babayaran ang pasyente natin pag nasa basic accommodation. Ibig sabihin ng basic accommodation,

0: Ikaw ay nasa ward at wala ka sa private room at wala kang private doctor, wala kang additional amenities, no? Kapag ikaw ay nasa basic or ward accommodation, wala pong babayaran or no co-payment policy po tayo pag nasa government hospitals.
1: Okay. No billing, ano? Ganda
0: na. No co-payment no policy. Ayan,
2: pero Ms. Sarah, lahat ba ng cases covered nitong benepisyong to?
0: So, yung mga cases po natin, hindi lahat covered, ano. So, meron lamang po tayo, ang mga pasyente po ay hindi na-admit bilang inpatient kapag halimbawa, di ba may mga cases naman na hindi na-admit talaga, no? Meron tayong tinatawag dyan na mga outpatient lang o yung mga outpatient services. So, hindi po yun kasama dito sa coverage natin. So, ang kasama lamang po dito ay mga pasyente na na-admit ng less than 24 hours. So, kasama din po dito yung ating, hindi rin covered natin yung mga dead on arrival. Diba, may mga cases na dinala sa ER, tapos dead on arrival, hindi naman yun i-admit. So, hindi siya covered po nitong ating policy na ito. No? So, yun din, kapag halimbawa ang pasyente ay na-admit at na-discharge dahil gusto lamang ng pasyente or home against medical advice or discharge against medical advice, hindi rin po siya covered nitong ating policy na ito. Pero, meron naman tayong other coverage, yung tinatawag nating outpatient emergency care benefit. So, ngayon kasi, ang PhilHealth hindi lamang inpatient benefit. Dati po kasi, yun ang thinking about PhilHealth, no? Magagamit lang ang PhilHealth kapag ikaw ay na-confine o nagkasakit. Ngayon, covered na rin po natin yung mga ER services. Kung halimbawa na ER ang isang pasyente, covered na rin po yan ng PhilHealth.
1: Okay. I'm curious po ako dito sa mga terms na nakikinig ko lang sa, ano, sa medical terms actually. Non-admissible cases, unnecessary admission. Ano ba bang ibig sabihin ng Ma'am Sarah?
0: Okay. So, ang ibig sabihin po na non-admissible cases, ito po yung mga kaso na hindi nangangailangan ng inpatient admission. Okay, so, ito po yung kaya nating gamutin. Sorry, hindi pala ako. Kayang gamutin outpatiently. So, ito po yung tinatawag natin na outpatient benefit naman through PhilHealth yakap. Or, pwede rin po yung mga non-admissible cases, kagaya na nabanggit ko kanina, pwede siyang magamot ng hindi naman kailangang i-confine ang pasyente. So, meron din tayong tinatawag na unnecessary admission. So, unnecessary admissions kapag halimbawa, choice ng pasyente na magpa-confine, pero wala talagang indication for confinement. Or, hindi naman kinakailang or walang medical indication for confinement yung pasyente. So, ito yung mga unnecessary admission. Yan yung mga hindi nako-cover.
1: Hindi yung cover ng policy.
0: Yes, okay. Oo. Kasi, yun nga eh, kasi ang PhilHealth naman, magagamit natin siya kung meron talagang indication for admission.
1: Okay. Yun, clearly.
2: Ayan. At Ms. Zara, yun namang halimbawa, example, na transfer naman yung isang pasyente na hindi pa, bago umabot pa ng 24 hours. So, yun ba covered by ng PhilHealth?
0: Okay. So, isa din, no, isa sa covered natin dito sa ating polisiya ay yung mga na-transfer na pasyente ng less than 20, na-admit ng less than 24 hours. So, covered dito yung mga kailangan ng additional management or kapag halimbawa na confine na sila dun sa hospital pero wala pa lang kakayanan yung hospital na yun. For example, kailangan ng pasyente ng operasyon. Pero yung hospital kung saan siya na confine, hindi pala capable na makapag-operate sa kanya. So, kinakailangan i-transfer siya agad for higher management. So, itatransfer siya sa kung saang hospital capable or kung sino yung capable hospital for the operation. So, yun yung mga cases na natatransfer yung patient ng less than 24 hours.
1: How about, Ma'am Zaira, yung mga nagpakonsulta lang sa emergency room, ma'am? Ito'y covered ba ng pulisiyang ito, ma'am?
0: Okay, so pagdating po sa coverage natin ng pulisiyang ito, hindi po covered yung nagpakonsulta sa emergency room. Pero may other serbisyo po or may other benefit po tayong pwedeng makuha, which is yung ating outpatient emergency care benefit. So, magkaibang serbisyo po itong ating bagong polisiya para po ito sa mga na-admit ng less than 24 hours at yung naman sinasabi ko po kanina na outpatient emergency care benefit ay kapag na-ER po ang pasyente. No? Kaso, hindi po siya katulad ng kapag na-admit po kasi kayo, depende tayo sa kung ano yung sakit. Yun yung magiging coverage natin. Pagdating po sa OECB or Outpatient Emergency Care Benefit, ito po, magbabase tayo sa kung ano yung mga serbisyo na binigay sa inyo during the time na nandun sa ER yung pasyente. So, kasama po dito yung consultation, laboratories, at mga gamot. So, yun, nako-cover po yun ng PhilHealth per service. Ia-add po natin lahat ng ginawa sa kanya at yun yung magiging total na PhilHealth benefits.
1: So, these two are different governing policies. Naman.
0: Yes, opo. Magkaibang payment mechanism po tayo pagdating sa inpatient at saka sa outpatient.
2: Ayan, and kanina natanong ko, Ms. Zaira, yung about sa pag nata-transfer yung mga pasyente. So, ano-ano bang klase ng mga pag-transfer sa ibang ospital ang pwedeng i-covered ng PhilHealth?
0: So, kasama po dito kapag na-transfer kayo sa mas mataas na level ng facility o mas kapareho na level ng facility or mas mababa na pag-transfer ng level ng facility. Meron kasi tayong mga cases na, yun nga, kailangan i-transfer natin siya dun sa mas capable o kung sino yung hospital na may kakayanan na makapagbigay ng kanyang serbisyo na medical na kinakailangan ng pasyente. So, di ba may mga hospital naman talaga na hindi kompleto sa gamit, hindi kompleto sa doktor. So, yun yung mga cases na pwedeng i-transfer po natin yung patient.
1: Okay. Ma'am Zaira, marami po kaming tanong ni Janelle. Mga 5 pages pa to. We will be taking a break, ma'am, right now. And magbabalik po ang ating programa. Kasama pa rin po si Ma'am Zaira and Ma'am Janelle. Makalipas lang po ang ilang paalala. Hold on.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: kabinet. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig-ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated time.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Okay, we're back. Oras po natin ngayon is 32 minutes after 9 o'clock. At sa pagpatuloy po natin programang government work, kayo ipatuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena, the new sound of public service in FM radio. Alright, nagbabalik po kami at kasama pa rin po natin sa ating programa, syempre, si Ma'am Janelle. Nawala yung copy ko. Ayan, Janelle, sandali na. Ayan. Si Ma'am Janelle Villanueva, ang public affairs, sa public affairs unit po ng PhilHealth, and of course, from the Healthcare Delivery Management Division, Ma'am Zaira Aizel Perez. Nakakautal naman to, Ma'am Janelle. Anyway, tang twister to ha. Anyway, kasama pa rin po natin si Ma'am Zaira, and patuloy niya na explain sa atin ito pong PhilHealth coverage para sa pagkaka-confine ng mas mababa sa 24 hours. Naku, magandang tanong ito, Mama. No? Sana magustuhan nyo. Kung ang pasyente ay nilipas sa ibang ospital dahil ito ang hiling o kagustuhan niya o ng kanyang authorized representatives o representative, pwede ba niyang magamit ang benepisyong ito, itong polisiyang ito, Mama Zaira?
4: So, kung ang pasyente po ang kusang nag-decide na magpalipat ng ospital, pwede pa rin po niyang magamit, no, ang benepisyong ito. Basta't yung kanyang lilipatan ay naaangkop sa kanyang kondisyon, may sapat na dokumento at mga lilipatan, sa lilipatan ng ospital ay may kakayanang magbigay ng na kinakailangang gamutan. So ito yung lagi kong nababanggit din po kanina na dapat mailipat po siya dun sa ospital na may kakayanan na gumamot sa kanya. No. So sa pagta-transfer po natin ang ng pasyente, kinakailangan kumpleto po yung dokumento natin. So dapat meron tayong referral form, transfer form, medical records at yung mga iba pa pong dokumento na kailangan po sa PhilHealth. So actually, mabilis naman makagamit ng PhilHealth ngayon, no.
3: Mm-hmm.
4: So hindi katulad dati nahihingan pa kayo ng MDR, ID para makagamit ng PhilHealth.
5: Okay, tayo po ay automatic eligibility. Ibig sabihin, bawat Pilipino, kapag po kayo ay kailangan ma-confine o kailangan gumamit ng PhilHealth, kayo po ay automatically makakagamit ng PhilHealth. Kahit kayo ay bagong miyembro pa lang, kahit po kayo ay walang contribution, agarang makakagamit po kayo kapag kinakailangan niyo pong gamitin.
3: So, hindi problema yung pag-transfer, ano, ma'am. Makakagamit ka pa rin ng polisiyang ito ng PhilHealth.
5: Yes po. Basta po, kompleto po sa documents, may mga referral form, transfer form, and medical records.
3: Para hindi na magpabalik-balik pa sa ospital.
5: Yes po, po.
6: Ayan, and Ms. Syra, yun pang ating mga pasyente, yung mga magdidirect na ba sila mag-file ng kanilang mga claims kasama yung mga forms na nabanggit mo kanina?
5: Okay. So, hindi po dapat ang pasyente ang nag-aasikaso ng kanilang PhilHealth. No, dapat po ang ospital ang magfa-file ng claim at dahil ang ospital din po ang babayaran ni PhilHealth. No, so hindi yan burden para sa mga miyembro po natin na sila pa yung mag-aasikaso nito. Dapat po yung ospital po ang mag-aasikaso ng kanilang claim sa PhilHealth. So ang mga ospital naman po natin, lalo na dito sa Region 4A, Quezon, Laguna and Cavite, instructed po yung lahat po sila instructed na dapat ito yung maging coverage natin ngayon. No.
3: By the way, Ma'am Zaira, covered ba ng pulisiyang ito yung mga nagtatransport ng pasyente, yung mga ambulance na tinatawag po natin sa ibang ospital?
5: Okay. So, yung ambulance transport po, hindi po siya covered nitong ating bagong policy.
3: Okay.
5: Kasi ang policy po natin na ito is for admitted patients ng less than 24 hours. Pero, ang maganda naman po dyan, meron po tayong separate benefit, no? Yung ambulatory, yung pre-hospital ambulatory services. So, yan po naman, covered po natin kapag po ang nakuhan yung ambulansya ay accredited ng PhilHealth, meron po tayong makukuha ang benepisyo sa pag-transport po ng pasyente. So, from the first hospital, yung pag-transport po sa susunod na hospital, covered po yan. Kapag ang nakuha nyo pong ambulansya ay accredited natin for pre-hospital. Yes,
3: okay.
5: Po.
3: Nice.
5: So, marami na rin po tayong accredited na RHU, mga may stand-alone po na ambulatory services na kaya makapagbigay po ng ating benepisyo para sa pre-hospital emergency kapag po yung kailangang i-transport naman ng pasyente.
3: Ma'am Zaira, para po sa kabatiran ng mga listener po natin na ngayon lang po nakapakinig at nakapanood, ma'am, paki-explain nga po ng ano yung mga important points po na dapat natin malaman when it comes to PhilHealth coverage para sa pagkaka-confine na mas mababa sa 24 hours.
5: Okay, so ang ating pong bagong polisiya ng PhilHealth ng confinement ng less than 24 hours ay applicable po para sa mga pasyente po natin na na-admit sa ospital na unfortunately ay namatay at kinakailangang i-transfer sa ibang ospital. So, dun lamang po tayo magbabase, no, dun sa dalawang polisiya po natin. Covered po natin yung pagta-transfer po sa ibang hospital. Parehas pong magagamit yun, ano, kung saan po inalisan na ospital at yung pupuntahang hospital, parehas po kayo makakagamit ng PhilHealth. So, dati po kasi ang iniisip ng mga Pilipino, kapag sila ay na-confine dito sa isang hospital, hindi na nila magagamit sa susunod na hospital. So, ngayon po ay magagamit nyo pa rin po yung benepisyo po natin. No? And also, reminder po sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood na yung ating pong coverage na ito, ay hindi po applicable yung mga pasyente po na meron tayong tinatawag na non-admissible cases at yung mga at saka yung mga unnecessary admissions, no, or unnecessary po na kailangang i-confine yung pasyente. So, ano pa ba?
6: Dead on arrival.
5: Yun. So, yung dead on arrival, yan po ay hindi covered nitong ating bagong polisiya, no? Pero, yan po ay mako-cover dun sa ating outpatient emergency care benefit, which is yung ating ibang serbisyo naman po, ibang benepisyo naman po ang makukuha natin doon. Doon, makukuha natin benepisyo ay kapag kayo ay dinala sa ER o na, kayo ay na-emergency, mapa-urgent or emergent care, covered na po yan ng PhilHealth, no? Yung inyong consultation sa doktor, iba't ibang laboratory test at diagnostic test, yung mga gamot and mga serbisyo po na ginagawa sa emergency room. So, yan po ay i-add up at kung ano po yung total, yun po yung magiging PhilHealth benefit niya for the outpatient emergency care benefit. And yun nga po, no, kung hindi naman kinakailangan ng admission ng pasyente, so, para hindi rin dumami yung pasyente natin sa ospital at ina-admit, meron kasi tayong mga cases na pwede naman po na sa outpatient na lamang po natin gamutin, kagaya po ng simpleng ubo, lagnat, or kapag po asthma na hindi naman po emergency, pwede po yan na gamutin na lamang natin sa outpatient, no? Meron po kasi tayong mga tinatawag na mga yakap clinics na nagbibigay po ng serbisyo ng outpatient natin. So, kasama din doon yung consultation, 13 laboratory tests, at saka yung 21 medicines, no? So, i-ano po natin, i-encourage po natin, no? I-encourage po namin kayo, bawat Pilipina po na miyembro ng PhilHealth, na kayo po ay magpayakap na, pumili na po kayo ng inyong yakap clinic na kung saan sila po ang mag-aalaga sa inyo. So, mas maganda po kasi na napiprevent na natin ngayon pa lang ang sakit, no? Para maiwasan natin na lumala pa siya. O mas, ano siya, mas, yun, mas kinakailangan pa nating i-admit. So, yun yung iniiwasan natin, no? Prevention po ang pinakang goal natin sa primary care. So, yun lamang po.
3: Zaira, I understand that this policy was, although it's not new, it was only implemented a couple of days back, yes. Ano, ma'am. Malaki po may tutulong ito sa ating mga kabayan kasi it will address the problem of, yun nga, yung 24 hours meron na silang benepisyo na matatanggap.
5: Yes po, no. So, Sir Tom, kasi kung ano po kayo, kung narinig nyo po yung mga balita before, kasi meron tayong mga cases na nagre-reklama po kasi yung pasyente, yung kamag-anak ng pasyente dahil sila po ay nasa ER, hindi po agad na i-admit yung pasyente.
3: Okay.
5: So, ang nangyari, hindi agad na i-admit yung pasyente, yun pala, malala na yung pasyente, tapos unfortunately, namatay, less than 24 hours. So, hindi nakagamit ng PhilHealth. So, yun po yung mga cases na iniiwasan natin. Na yun din ang ina-advise natin sa mga ospital na kapag ang pasyente, kinakailangang i-admit or may order na, na i-admit na, doon pa lamang sa ER, i-admit na po natin. Kasi, ang mangyayari kasi dyan, kung hindi nyo na-i-admit ang pasyente, hindi talaga siya makakagamit ng benepisyo. Eh, yun nga po yung iniiwasan natin. Kasi, gusto nga sana natin na lahat ng Pilipino na kinakailangan gamitin ng PhilHealth ay makagamit po. So, hindi po agad na-admit yung pasyente, kaya hindi agad nakakount yung hours ng confinement. So, yun yung sana iwasan natin na habang nag-iintay ng room ang pasyente, i-admit na po natin kasi may order naman na for admission . So, hindi naman yun dapat magiging hadlang para hindi makagamit yung PhilHealth, no? Dahil lang hindi siya na-i-admit.
3: And we already have this policy na
5: yes, pwede
3: mo nang i-admit yung ating patient. Magagamit mo na yung PhilHealth benefit.
5: Magagamit mo na din po agad yung benepisyo.
3: Ayan. Reminders pa, Janelle? Baka meron ka pang reminders sa ating publiko?
6: Yes po. Paalala po sa ating mga PhilHealth members na lalo na po ngayon paiba-iba yung panahon natin. Minsan bigla-bigla na lang umuulan. So ayan, hindi na po kailangan magpunta na sa PhilHealth Local Health Insurance Offices po. Pwede na po makuha ang online sa online ang Member Data Record o MDR. So sa pamamagitan po ito ng PhilHealth Member Portal na makikita po sa PhilHealth website sa www.philhealth.gov.ph. So para naman po sa mga self-employed members ng PhilHealth na magbabayad naman po ng kanilang premium, may mas madaling paraan po para hindi na kailangan lumabas ng bahay at magbiyahe dahil pwede na po itong bayadan sa inyong e-wallet o sa GCash o sa online po sa PhilHealth Member Portal. So paalala din po sa atin po mga kababayan na hindi pa naman nakakapili ng kanilang yakap clinic. So pumili na po kayo at magpakonsulta para magamit po ninyo ang inyong benepisyo ng yakap. So ito po yung yaman ng kalusugan program. So tandaan po natin na hindi kailangan magkasakit para makagamit ng benepisyo ng PhilHealth. So pwede po kayong pumili sa PhilHealth Member Portal o sa eGovPH app. So simple lang po ang pagpili. Buksan lang po ang eGov app, hanapin ang PhilHealth Member Portal. Sa ibabang kanang bahagi ng inyong profile, makikita po ang yakap icon. So buksan po ang icon at pwede po kayong pumili ng yakap clinic na malapit sa inyo. So pwede din pong malapit sa inyong tirahan o sa inyong trabaho. So at kung meron po kayong mga dependent na hindi pa din po nakakapili, ipili na po ninyo ng kanilang yakap clinic na mag-aalaga po ng kanilang kalusugan. Ayan.
3: Ayan. So galing yan. Yung speech mo na naman dyan. Bago tayo mag-extra dyan na ano, ang hingan kumuli ng, ano, ng kindly invite Ma'am Zaira, ating mga kababayan na i-avail itong servisyong ito ng PhilHealth po.
5: Okay. So lahat po ng para po sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood po natin dito sa Radyo Pilipinas, kami po mga taga PhilHealth po ay ini-encourage po kayo lahat na gumamit po ng inyong PhilHealth benefits, especially po yung ating yakap, no? Yung ating yakap benefits. So, kapag po kayo ay pipili ng isang yakap clinic, yan po ay pwedeng magpa-private or government. Kapag dating po sa government, government yakap clinics, wala po kayong babayaran. Libre po lahat ng serbisyo. Ang kaibahan lang po sa private is kapag nasa private, wala po kayong, hanggang 900 pesos po yung pwede nyong i-out of pocket. Okay. Yun lamang po, 900 pesos na po yun sa loob ng isang taon na po yun. No? Kasama na po sa mga serbisyo natin yung ating consultation sa doktor, laboratory test, at mga gamot, no? Pero ito pong ating PhilHealth yakap ay depende po sa kung ano ang ibibigay po sa inyong serbisyo, ay depende po sa kung ano po ang kinakailangan ng inyong pasyente. So for example, ang isang senior citizen, kailangan niya ng iba't ibang laboratory test. So kung ano lang yung inireseta at yung inirequest ng doktor niya sa yakap clinic, yun lamang po ang gagawin sa pagdating po sa yakap. Kaya po, ang tinatawag po kasi natin yung yakap na as risk-based assessment. Ibig sabihin, kung ano po ang kinakailangan ng pasyente, yun po yung ibibigay natin na serbisyo. So, kaya at kapag po kayo ay nakapili na ng yakap clinic na kung saan nyo nagustuhan o kung ano yung pinili nyong yakap clinic, ang maganda po dito, sila na po yung mag-aalaga sa inyo. Sila na itututok sa inyo taon-taon at para nga po maiwasan natin na magkaroon ng sakit o mas lumala pa yung sakit na existing ng isang pasyente.
3: Eh, Ms. Zaira, I believe marami na rin mga accredited clinics and doctors ngayon, ano?
5: Yes po. Sa buong regional office 4A po, meron na tayong 302 ata, parang ganun. Around 300 plus na po yung mga yakap clinics natin na accredited.
3: Oh, that's good.
5: So, yun. At saka, marami na rin po tayong accredited na gamot facilities o pharmacies, no? So, meron kasi tayong benepisyo na additional 54 medicines for the gamot. So, yun po, hanggang 20,000 yung pwede nyo pong makuhang benepisyo pagdating po sa PhilHealth gamot.
3: Thank you so much, Ma'am Zaira. Napakalinaw ng explanation natin with regards to this new policy of PhilHealth. At tayo sa PhilHealth coverage po natin, ano po?
6: And Sir Tom, Ms. Zaira, yan yung parang kagandahan din sa mga inilalabas na benepisyo ng PhilHealth, no? So from preventive yung ating yakap, yung sa outpatient natin, outpatient benefits, tapos kapag ano may emergency din tayo, outpatient emergency care benefit, tapos kapag naman yung mga inpatient natin, kapag na-admit tayo sa ospital, at hanggang doon sa pinakamalala yung Z benefit natin, meron din ang PhilHealth na ino-offer. So ang kailangan lang natin yung maipaalam sa publiko, at yun din yung matulungan din tayo ng ating mga facilities na magpa-accredit po sila para nang sa ganun sure na ma-avail din ng ating mga members, kasi hindi sapat yung maganda lang yung ating benefits kung hindi naman tayo matutulungan ng ating mga facilities, kasi dapat meron din silang pag-a-avail ng ating mga benefits. So yun, yun yung sinisikap din ni na Ma'am Syra, di ba? Lumalabas yun, nakikipag-usap talaga sila sa mga ospital para magpa-accredit din sila.
3: Ayan, maraming salamat ang dyan sa makapagbidamdaman. Anyway, sige po, we're running out of time, so...
6: Yes po, at ayan, para po sa ating mga members, para po patuloy po kayong maging informed at updated po sa PhilHealth, i-like at i-follow nyo lang po ang aming Facebook page, ang PhilHealth Regional Office 4A. At ayan, salamat po sa lahat ng tumutok sa ngalan po ng aming Acting Regional Vice President kay Dr. Edwin M. Orinia, sa amin pong Public Affairs Unit Head kay Ms. Cheryl Carpio, at sa akin pong mga kasamahan sa opisina kay Ms. Rexy, kay Ms. Eden, kay Jomilyn at kay Judnil, at sa amin pong dalawang OJT. Ayan, shoutout po sa inyo kay Pat at kay Glyzel. Ayan. Ako po muli si Janelle Villanueva. Ayan, magandang umaga po sa inyo.
3: From the Public Affairs Unit, Janelle Villanueva, and of course our guest for this program, Healthcare Delivery Management Division po, Zaira Aizel Perez. Magandang umaga po muli sa iyo, ma'am. At okay. Maraming salamat.
5: Thank you po, Sir Tom, at sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ayan. So, sana mo ulit-ulit, ma'am, Janelle and ma'am, yes. Zaira, no? Next time po ulit. And with that, tayo pansamantalang papaalam. There you go. Thank you very much for tuning in. Yan po, napakahalagang malaman ninyo about the new policy of PhilHealth na magagamit nyo po sa mga susunod na panahon. Anyway, in behalf of Josie Gonzalez, Otto Evangelista, and Rodel Perlas, ako po si Tom Alvarez. We'll bye for now and please stay safe.
7: This is DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: May lakad ka pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
11: May eGov ka na ba?

0: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka,
1: may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay?
0: Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
2: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

0: net. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong naging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
3: Tungkol dito ang House Prosecution Panel. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, kapag formal nang nagmosyon ng prosecution na hindi na nila itutuloy ang paglalakay sa bribery allegation, ay maaaring usisain ng Senator Judges ang rason. Depende sa rason kung papayagan ng Impeachment Court ang paglalaglag ng kaso o kung iuutos na ipatuloy ang paglilitis. Ang paratang na bribery ay bunso ng testimonya sa Kamara ng mga dating procurement at meeting officials ng DepEd na ilang beses silang pinadalhan ng sobre ng pera ni VP Sara na naging kalihim noon ng DepEd mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Samantala, Article 3 bribery hindi pa formal na binabawi ng prosecution. May ulat si Kathleen Forbes.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Hindi pa formal na binabawi ng House Prosecution Panel ang Article 3 o bribery allegations sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte kahit may serious inclinations na umano sa loob ng panel na i-withdraw ito. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervie Luistro, may mga naging pag-uusap na tungkol sa posibilidad na alisin yung Article 3, ngunit hindi pa ito opisyal hanggat hindi ipinapahayag mismo sa impeachment court. Dagdag pa niya, nananatiling matatag yung mga ebidensya ng prosecution para sa apat na articles, kabilang na nga ang bribery. Kung meron man konsiderasyon na i-withdraw yung Article 3, bahagi ito ng layunin nilang mapabilis ang impeachment proceedings at hindi dahil mahina umano ang kanilang ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: House Leader Prosecutor pabor sa pahayag ni Senador Kiko Pangilinan na dalhin na lang ng depensa sa Korte Suprema ang isyu nila sa AMLAC records. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Suportado ni House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro ang naging pahayag at posisyon ni Senator Kiko Pangilinan na iakit na lamang sa Supreme Court ang objection ng depensa sa confidentiality ng records ng Anti-Money Laundering Council. Ginawa ni Luistro ang pahayag kasunod ng mainit na pagtatalo ng magkabilang panig hinggil sa pagiging confidential ng mga financial records records na mag-asawa nga Duterte Carpio maging niya pang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Luistro, sumasang-ayon siya sa paninindigan ni Senator Pangilinan ukol sa legal na posisyon ng mga pagtututol ng depensa. Binigyan din ng mambabatas na kung ang depensa ay may mga seryosong alalahanin o pagdududa sa admissibility o pagiging confidential ng mga records, hindi ito dapat ipilit o paulit-ulit na igiit sa mismong impeachment court. Sa halip, mas nararapat na iakyat nila sa Korte Suprema upang doon formal na desisyonan. Ginamit ni Luistro ang argumento ni Pangilinan upang patunayan ang patuloy na pagquestyon ng depensa sa issue ng confidentiality ay at tila nagsisilbi ng banta at tahasang pagtatangka na pigilan ang paglilantad ng mga mahalagang impormasyong pinansyal ni VP Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate Dela Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.

0: radiofm.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Mahigpit na conservation measure sa harap ng nararanasang El Nino, posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan.
0: Headlines.
4: Sapat na supply ng pagkain sa harap ng very strong El Nino, tiniyak ng Department of Agriculture.
0: Headlines.
3: Pag-asa opisyal nang idineklara ang pagtatapos ng habagat season sa bansa.
0: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umaasa na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: Cross-examination kay AMLC Executive Ronel Buenaventura itinutuloy ngayon ng depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
4: Inflation rate bumili sa 7.2% noong Setyembre ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Headlines.
3: Dagdabawa sa produktong petrolyo epektibo na ngayong Martes.
0: Headlines.
4: At Foreign Minister ng Cyprus bibisita bukas sa Pilipinas.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5:00 makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, October 6, 2026. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, mahigpit na conservation measures sa harap ng nararanasang El Nino, posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan. Si Alvin Baltazar para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Di malayong posibilidad na maglabas ng direktiba hinggil sa pagpapatupad ng mahigpit na pagtitipid sa mga government offices. Pinahayag ni DNR Secretary Cunha sa Malacanang na napag-usapan na ang nabanggit na hakbang sa harap nang nagsisimula ng Super El Nino. Malaking bagay ano ito sa Nilikuna na dati na rin ginawa sa pagtitipid ng kuryente at gasolina ng nakaraang taon sa mga opisina ng pamahalaan. At sa pagkakataong ito ayon sa kalihim ay sa tubig naman maaaring magkaroon ng implementasyon ng strict conservation measures. Pakinggan natin si DENR Secretary Cunha.
6: Napag-usapan namin kanina posibleng magbigay ng directive sa mga government agencies and instrumentalities of government na to implement strict conservation measures. Laking tulong po siya in terms of conserving energy noon. So ngayon, tubig naman.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng pagkain, partikular ang bigas at iba pang agricultural commodities sa harap ng banta ng very strong El Nino. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na patuloy ang pagbili ngayon ng National Food Authority o NFA ng palay sa local rice producers. Hindi din ipinagbawal ang rice importation kaya naman makatitiyak na ang national buffer stock ng bansa ay mananatiling sapat kahit may matinding El Nino. Malaking tulong din ang iaambag ng mga cold storage facility dahil mas makakapag-imbak ng mga produktong karne at gulay sakaling maapektuhan ang produksyon nito.
7: Ganitong mainit na panahon, madaling masira yung ating mga agricultural commodities. So yung role ng cold storage para ma-preserve at mapatagal yung shelf life, mabawasan yung tinatawag natin na post-harvest losses kasi napakalaki ng losses natin. So sa pamamagitan nito ay bukod din sa ma-insure natin na siguradong quality yung mga produkto natin, ay ma-insure din natin na yung ating mga agricultural commodities mapapakinabangan at mapapababa talaga yung ating mga losses. So, ibig sabihin yan, mas kukunti rin yung pangangailangan natin na mag-export pag ganitong, meron tayong ganitong mga klaseng establishment at facilities.
4: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Aabot sa 45 billion pesos ang target na pondo ng Department of Agriculture para sa El Nino response ng ahensya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may pauna pang 6.2 billion pesos na inilabas para sa uplift assistance para sa mga magsasaka at mangingisda, kabilang na dyan ang fuel assistance at iba pang tulong para sa agri-sector. Sa ngayon, kabilang aniya sa mga kritikal na sektor ang palay at mais, kaya kailangan ng karagdagang pondo para sa solar irrigation systems, farm machinery at fertilizer. Dagdag pa ni Laurel, nasa 8 billion pesos din ang hinihinging karagdagang pondong ng DA para sa fertilizer assistance, partikular sa pagpapalakas ng seeding sa mga lugar na hindi gaanong maapektuhan ng El Nino. Iginiit din na kalihim na seryoso ang paghahanda ng gobyerno sa El Nino dahil maaaring maapektuhan ito ang local agricultural production. Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pumalo na sa mahigit 5.5 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng very strong El Nino sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 201,322 na mag-asaka at mangingisda ang apektado ang kabuhayan. Pinakamaraming na apektuhan sa Region 2, habang may mga apektado rin sa Calabarzon, Region 5, Region 9, Region 11, Region 12 at Caraga. Sa kaparehong datos, umabot naman sa kabuuang 388,375 na individual o 104,149 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino. Isinailalim naman sa state of calamity ang 106 na lungsod at bayan kung saan 66 dito ang nasa Region 2. Samantala, nasa migit 39 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinututukan na ng Department of Agriculture o DA ang pagkakasa ng cloud seeding operations sa mga lugar na nakakaramdam na ngayon ng drought condition at dry spell dahil sa very strong El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, kasado na ang kanilang mga paghanda sa cloud seeding operations kung saan una munang tutukuyin ang lokasyon ng mga seedable clouds sa mga lugar na dumaranas na ng epekto ng El Nino. Oras na matukoy na ito ay direkta na silang makikipag-ugnayan sa Philippine Air Force para sa pagsasagawa ng actual cloud seeding operations. Ayon kay De Mesa, malaking tulong ang cloud seeding para hindi na lumala pa ang epekto ng El Nino sa mga lupang sakahan sa bansa.
7: Kailangan ito, may mga seedable clouds talaga. At doon sa mga lugar, priority natin yung talaga nakakaranas na sa ngayon ng dry and drought conditions in coordination with PAGASA. So ang tanging kailangan lang natin dito talaga yung tinatawag na seedable clouds para masigurado natin na yung efficiency.
3: Yes.
7: At masigurado natin na talagang may ilan na papatak doon sa mga watershed areas na nangangailangan.
3: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ikinokonsidera ng Department of Agriculture o DA na isama sa tupad program ang mga mag-asaka at mangingisda na hindi makakapag-ani sa kasagsagan ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng work plan para sa kanila. Kabilang sa plano ang mga alternatibong gawain tulad ng paggawa ng kanal at paghahanda ng sakahan para sa susunod na planting season. Ang tupad program ay nagbibigay ng pansamantalang trabaho at emergency employment para sa mga manggagawa na nawala ng kabuhayan kulang ang kinikita o naapektuhan ng mga kalamidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hiniling ng grupong Sinag sa pamahalaan ay pagkaloob na lang sa mga magsasaka ang tulong pinansyal sa halip na mismong agricultural inputs. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Sinag Chair Engineer Rosendo So na layunin nilang matiyak na matutugunan talaga ng mga magsasaka ang pangangailangan sa kanilang pananim sa gitna na rin ng inaasahang very strong El Nino. Mismong ang mga magsasaka na aniya ang bibili ng input sa mga fertilizer outlet na rehistrado sa Food and Drug Administration, kaya sigurado ang kalidad ng mga ito.
8: The best siguro na gawin, pera na lang ibigay. So sila nang maghanap ng sapat and tamang pataba para sa kanila.
3: Yan po ang tinig ni Sinag Chair Engineer Rosendo So.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nakikipag-ugnayan ngayon ang Toll Regulatory Board sa toll operators para sa posibleng pagpapatupad ng toll holiday o discount sa mga agricultural delivery truck hanggang December 31, 2026. Bahagi ito ng pag-isikap ng gobyerno para makatulong na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at epekto ng very strong El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Undersecretary Aray Perez, inaasahan ng DA na magkakaroon ng kasunduan ngayong buwan para agad maipatupad ang panukalang toll relief. Bukod sa inaayos na toll holiday o discount, may pagkakaloob na one-time 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga mag-asaka at mangingisda habang 2,000 piso kada linggo para sa mga driver ng agricultural delivery trucks.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Opisyal na pong nagtapos ang habagat season sa Pilipinas sa programang Boses. Sinabi ni PAGASA Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis na natapos na rin ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa ngayon ay nagtatransition na aniya ang bansa sa amihan habang umiiral ang Intertropical Convergence Zone. Sa dagdag pa niya, posibleng strong to very strong El Nino ang maranasan ngayong buwan habang madaragdagan ang mga lugar na makakaranas ng dry condition, dry spell at drought.
9: Strong to very strong El Nino na po, impossible po na nananatili po ngayon yan. Ito patungo po by end of 2026 ay mararating po natin yung tinatawag nating very strong El Nino. Marami na pong area under dry spell, dry condition at drought.
3: Yan po ang tinig ni PAGASA Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo

0: Tatayo ng water impounding facilities sa mga maliliit na komunidad. Umaasa naman ng DSWD na mapapalawak pa ang nasabing proyekto para mas maraming komunidad ang maabot at makinabang dito.
1: Ang long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Bigli, ito yung cast-forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila, at least tumalooban ng mga communities natin 2 years ago na paghandaan o naturuan na natin na may mga intervention na pwedeng gawin bago pa tumating ang El Nino.
0: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may maayos na heat insulation at magandang ventilation system ang mga warehouse ng DSWD. Sa panayam ng programang Boses kay Dumlao, hindi aniya basta-basta maapektuhan ng mainit na panahon ang family food packs at makakasigurong hindi ito basta masisira. Bahagian niya ito ng walang patid na mga paghanda ng DSWD para maging El Nino ready ang kanilang mga pasilidad, partikular ang mga warehouse na nag-iimbak at nagpo-proseso ng mga family food pack.
4: Yung ceiling ay merong heat insulator. Aside from that, nag-i-install sila ng high ceiling grade fan. Yung pang mga industrial fan na malalaki, ano? Kasi tama yung sabi mo, kinakailangan din natin na mabandayan ng temperatura ng ating mga warehouses kasi naglalaman po iyan ng mga essential goods, kagaya na nga ng mga food items natin. Gayun din, sa mga ibang warehouses natin, meron na rin tayong mga ganyang naka-install at meron tayong pang-measure ng temperatura para alam natin kung kinakailangan din na magbukas tayo ng karagdagang mga ceiling fans o mag-install ng karagdagang pang mga industrial fans kasi meron naman lahat ng ating mga warehouses niyan. But ang mahalaga, no, na paghandaan natin yung insulation, heat insulation mechanisms ng mga ito.
3: Yan ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: House Deputy Speaker Janet Garin nanawagan ng health preparedness sa posibleng mas matinding El Nino. Si Kathleen Forbes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si Deputy Speaker Janet Garin sa publiko at pamahalaan na isama ang kalusugan sa mga paghahanda sa posibleng mas matinding El Nino. Ayon kay Garin, kailangan paghandaan hindi lamang yung supply ng pagkain at tubig, kundi pati ang epekto ng matinding init sa kalusugan ng mga Pilipino. Anya, mas madaling ma-dehydrate ang katawan kapag mataas ang temperatura, habang tumataas din yung panganib ng heat exhaustion at heat stroke. Ayon ni Garin, uminom na sapat at tubig kahit hindi pa nauuhaw at iwasang magtagal sa ilalim ng araw, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Hinikayat din niya ang publiko na huwag baliwalain ang mga sintomas gaya ng matinding pagkahilo, panghihina at pagsusuka na maaaring senyales na kailangan magpahinga at magpalamig. Pati kaya na dapat bantayan naman yung mga bata, senior citizen, outdoor workers at mga may dati ng paramdaman dahil mas vulnerable sila sa matinding init. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hinimok ng Department of Health o DOH ang publiko na gamitin ang National Emergency Hotline 911 sakaling kailanganin ng emergency care sa gitna ng epekto ng very strong El Nino sa kalusugan. Pangunahing alalahanin ang heat exhaustion kung saan makakaranas ng panghihina, matinding pagkapagod, pagkahilo, pamumulikat ng kalamnan, pagsusuka o pagdudawal at matinding pagpapawis. Maaari ring mauwi ang heat exhaustion sa heat stroke, isang nakakamatay na medical emergency kung saan posibleng mawalan ng malay, may mapanganib na high body temperature, hirap sa paghinga, pagkalito, pagkautal at kumbulsyon. Inirekomenda ng DOH ang pagsusuot ng magagaan, maluluwag at light-colored na damit, gayon din ang madalas na pag-inom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw. Dapat ding limitahan ang mabibigat na gawain sa mga oras na tirik ang araw. Sakaling makita ang anumang senyales ng heat stroke, maaaring tumawag sa 911 o di kaya dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na pagamutan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga hakbang para sa kaligtasan ng mga pulis, ipinag-utos ng PNP kasunod ng inaasahang hagupit ng very strong El Nino. Si J. Mark Dagala sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinag-utos ang numerato ng Philippine National Police sa mga commander sa ground na paigtingin ang kanilang mga hakbang upang pangalagaan ang kaligtasan kaya hindi nakapakanan

0: Ito dahil sa inaasahang pagtaas ng heat index, bunso na matinding epekto ng very strong El Nino sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nacates Jr., mahalaga maprotektahan ang mga tauhan ng pulisya laban sa matinding init para manatili sila malusog at handang ng panan ng kanilang tungkulin. Una rito ay sinabi ng mga eksperto na maaaring umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa mga urban area, kabilang na ang Metro Manila habang umiiral ang El Nino phenomenon. Kaso na dito ay pinarerepaso na rin ng PNP Chief ang kanilang mga deployment plan sa isa at isa alang-alang ang rotational shifts upang mabawasan ang matagal na pagkakalantad ng mga tauhan sa matinding temperatura. Layunin na hakmang na mabawasan ang mga panganib dulot ng init sa mga tauhan ng nagsasagawa ng pagpapatrolya, traffic management, seguridad, pagtulong sa publiko at iba pang tungkuling nangangailangan na matagal na pananatili sa labas. Para sa Bago Pilipinas, si Magdalena, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11.22 ng umaga. Umaasa po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo na umaasa siyang makikita ng mga Pilipino na hindi layunin ng gobyerno na magpasikat kundi ginagawa lamang ang sa tingin ng nito ay makakabuti para sa bansa. Batid ni Pangulong Marcos Jr. na maraming interpretasyon ang publiko sa pagtatrabaho ng gobyerno pero darating din aniya ang panahong mauunawaan ng pamahalaan ang malinis na layunin ng kanyang administrasyon. Itinuturing din ng Pangulo na tagumpay siya sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Bansa kapag naunawaan ng publiko ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan. Sinabi rin ng Pangulo na pinakamagandang pribilehyo ang pagkakataong maging leader sa kabila ng maraming hamon na kinakaharap ngayon ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, sa 34 na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinutuloy ngayon ni Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Benaventura ang pagsalang sa witness stand para sa cross-examination ng depensa. Patuloy na kinestyon o kakwestyonin ni Defense Counsel Mark Binluan si Benaventura hinggil sa Article 2 na impeachment case, hinggil sa umunay hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Duterte. Matapos ang cross-examination ay bibigyan ng pagkakataon ng prosecution at depensa para sa redirect at recross examination sa testigo. Susundan nito ng pagkakataon para sa interjections ng Senator Judges.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: House Lead Prosecutor, suportado ang panawagan sa mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang implikasyon ng China remittance kay Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Report.
4: Suportado ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro ang panawagan ni dating Senador Antonio Trevianes IV na imbestigahan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang mga isinuwalat ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment court. Partikular na tinukoy ni Luistro ang pagpapatunay ng AMLC sa mga pumasok na remittances mula sa ilang kumpanya sa China patungo sa Kali 88, isang kumpanyang naiuugnay sa mag-asawang Duterte at Carpio. Matatandaang matapos ang naging testimonya ni AMLC Executive Director Ronel Benaventura na naglantad sa tinatayang 319 million pesos na remittance mula sa China, naglabas ng panawagan si Trillanes ukol sa malalim na implikasyon nito sa pambansang seguridad ng bansa. Ayon kay Luistro, mahalagang malaman ng publiko at ng pamahalaan ng lawak at lalim na relasyon sa pagitan ng China at ng pamilya Duterte, lalo na sa gitna ng mga sensitibong issue sa West Philippine Sea. Sa pagsang-ayon ni Luistro, sa hakbang na ito, iginit niyang nararapat lamang na suriin ng mga angkop na ahensya ang mga dokumento at impormasyong ibinunyag sa paglilitis upang maprotektahan ang kapakanan ng bansa. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro.
5: I find it compelling also to call on the other government agencies such as the National Security Council, the PNP, the NBI, look into this and see ano bang extent ng connection mayroon itong pamilyang ito sa China. That is, of course, should be taken in line with our context of our situation in the West Philippine Sea.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Defense team sa impeachment trial nilinaw na hindi nais bantaan ang sinuman sa kanila naging cross-examination kahapon. Si Luis Erispe sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na hindi nila nais na bantaan ang sinuman sa kanilang cross-examination kahapon sa testigo na si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Sa isang panayam kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, nagsisisi o may regret ang kanilang kampo na naramdaman ng sinuman o kahit ng senior judges na pinagbabantaan sila. Hindi anya ito ang intensyon ng kanilang kampo, bagkus ay pinapaliwanag lang nila ang batas patungkol sa confidentiality ng AMLAC records at posibleng parusa ng breach of information na kay Attorney Mark Vinluan, defense counsel na naman, kung paano niya ipapakita sa pagpapatuloy ng cross-exam ngayong araw na hindi talaga nila nais na magbanta ng sinuman. Matatandaan na maraming senator judges ang umalma sa cross-exam kahapon ni Attorney Vinluan matapos nitong paulit-ulit na pagdiinan na base sa Section 9C ng Anti-Money Laundering Act of 2001, maaaring makulong ng 3 hanggang 8 taon ang sinumang sangkot sa breach of information ng AMLAC records. Mayroon din anyang 500,000 hanggang 1 million penalty ang sinumang sangkot dito. Dagdag pa ni Vinluan, bawal i-reproduce o i-broadcast ang mga records ng AMLAC at tinanong nito si Executive Director Buenaventura kung maaari bang managot ang media, miyembro ng korte sa pag-broadcast o reproduce ng mga dokumento na pinatunayan at ipinresenta ng prosecution mula sa AMLAC. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol nilinaw na walang deadline sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye ay hatid ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nilinaw ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol na ang December 16 na una niya binagit bilang posibleng paglalabas ng verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay projection lang at hindi deadline na itinakda ng korte. Ayon kay Tonggol, nakabatay ang kanyang o yung naturang petsa sa administrative at logistical calculation kabilang ang bilang ng mga testigo na kasaan sa pre-trial order, kalendaryo ng Senado at mga naunang pahayag ni na Senate President Sherwin Chalian at Presiding Officer Chiz Escudero. Binigyan din ni Tonggol na maaaring lumampas sa December 16 ang paglilitis kung kinakailangan ng mas maraming panahon para suriin ang mga ebidensya. Maaaring din namang matapos anya ng mas maaga kung magkakaroon ng dagdag na stipulation ng mga partido. May mga testigong iuurong o mga artikulong babawiin na ng House Prosecution Panel. Samantala, una nang nagpasalamat si Tonggol sa mga Senator Judge sa kabila ng mga batiko sa umuri pa ulit-ulit ang pagkakamali sa kanyang mga pahayaga. Ito ay matapos nga siyang sitahin ni Senator Judge Rafi Tulpo sa open court dahil sa naunayang pahayag na tila nga nagtatakda ng posibleng magtatapos ng impeachment trial. Sinabi ni Tulfo na dapat i-admonish yung Tonggol dahil sa kanyang naging pahayag. Ayon naman kay Tonggol, tinatanggap niya ang puna ng mga Senator Judge at nagpapasalamat sa kanilang paggabay sa kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng korte. Anya, bilang bahagi ng kanyang tungkulin, tinatanggap niya ang mga komento at puna ng Senator Judge. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras po natin, 11:30. Bumilis ang inflation rate o antas ng pagtaas sa mga pangunahing bilihin noong Setyembre ng taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bunsod ito ng pagtaas ng gastos sa pagkain at utilities noong nakalipas na buwan. Ayon kay National Statistician and PSA Chief Claire Dennis Mapa, tumaas ang inflation rate sa 7.2%. noong isang buwan mula sa 6.1% noong Agosto ng 2026. Ang inflation ng September ay pareho ng naitalang inflation noong Abril ng taong kasalukuyan at ito rin ang pinakamabilis buwat noong Marso ng 2023 na pumalo sa 7.6%.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide. Epekto ng El Nino posibleng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ayon sa PSA. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inaasahan ng Philippine Statistics Authority o PSA na magsisimula ng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ng epekto ng very strong El Nino. Kasunod ito ng naitalang pagbilis sa inflation sa 7.2% noong Setyembre mula sa 6.1% itong Agosto. Ayon kay PSA National Statistician at Undersecretary Claire Dennis Mapa, isinasapinal na rin ngayon ng ahensya ang datos sa production value ng agriculture at fisheries para sa ikatlong quarter. Dito anya mas makikita ang epekto ng El Nino sa production side na maaari namang magkaroon ng epekto pagdating sa presyo ng mga bilihin sa retail market. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga hakbang para sa sapat na food supply, pinaigting ng pamahalaan sa gitna ng pagbilis ng inflation. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, si Dayan Liar sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pinaigting ng pamahalaan ang mga hakbang para mapalakas ang food supply, mapababa ang gastos sa enerhiya at maprotektahan ang mga consumer mula sa tumataas na presyo. Ito'y matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na bumilis sa 7.2% ang inflation noong Setyembre mula sa 6.1% noong Agosto. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, pangunahing dahilan nito ang pag-aantala ng supply ng pagkain dulot ng masamang panahon at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Para mapagaan ang epekto nito, sinuspinde ng pamahalaan ang excise tax sa LPG at kerosene at pinalawak ang secondary price cap sa Visayas at Mindanao grids para bumaba ang singil sa kuryente. Isinusulong din ang toll waiver sa mga pangunahing highway para sa mga nagbabiyahe ng agricultural products. Para naman sa food security, pinalalawak ang palay storage sa Tarlac at inilunsad na ang kauna-unahang commercially approved na bakuna kontra African swine fever para mapatatag ang supply ng baboy sa paparating na holiday season. Samantala, bilang paghahanda sa mas matinding El Nino, pinabibilis din ang pagbili ng mga agricultural input at nagsasagawa na ng cloud seeding operation sa mga lugar na tinamaan ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba nating balita, ASEAN countries magtutulungan para sa sustainable aviation fuel sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation Roadmap. Si AJ Ignacio para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: AJ? AJ, go ahead. Babalikan po natin ang ulat na yan ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Epektibo na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo base na rin sa inilabas sa advisory ng Department of Energy o DOE. Magkakasabay na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang piso at 30 sentimo sa tapyas sa kada litro ng diesel. Habang meron namang piso at 93 na sentimong pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang 3 peso sa 30 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balikan natin ang ulat ni AJ Ignacio. ASEAN countries magtutulungan para sa sustainable aviation fuel sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation Roadmap.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Yes, John, na binuksan na nga ng ASEAN countries na magtutulungan sila para sa sustainable aviation fuel sa ilalim nga dyan ng ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation Roadmap. Ito'y pagsapit ng taong 2023 o 2030. Dinaluan nga dyan ang mga kinatawan mula sa pamahalaan, airline companies, energy firms, investors, researchers at development partners ang naturang forum para nga talakayin kung paano magpapalakas ng kooperasyon pang-rehiyon ang produksyon para sa sustainable aviation fuel. Layo na pagtitipon nga dyan na pagsamasamahin ang mga feedstocks, resources, industriya ng malinis na enerhiya at teknolohika na may kakayahan para matugunan ang naturang problema sa aviation fuel. Ang hakbang ay nakaayon nga dyan, ano, sa ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation pagsapit ng 2030 kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas ngayong 2026. Inaasahan dyan na makatutulong ang regional cooperation sa paglikha ng mas matatag na industriya sa sustainable aviation fuel sa Southeast Asia at ang pagsusulong ng mas pagpapaigting ng sektor ng aviation security sa buong ASEAN region. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bibisita bukas sa Pilipinas si Cyprus Foreign Minister Dr. Konstantinos Kombos. Inaasahan mag-asagawa ng bilateral meeting sina Kombos at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kung saan tatalakay ng political at economic cooperation, maritime engagements, people-to-people exchanges, consular concerns, gayon din ang regional at global developments ng mutual interest. Dalawang kasunduan naman ang inaasang lalagdaan sa pulong, isa para sa kooperasyon sa sports at isa para sa pagkilala sa certificates na inisyu sa ilalim ng International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. May mahigit 8,000 overseas Filipino sa Cyprus. Pumalo naman sa $4.52 million ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong 2025.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Plano ng Poland na palakasin pa ang trade relations sa Pilipinas, partikular sa sektor ng agrikultura. Ginawa ni Philippine Embassy in Warsaw, Poland, First Secretary and Consul Jeronimo Suligin Jr. ang pahayag sa gitna ng state visit ni Polish President Karol Nawrocki sa Pilipinas hanggang October 8. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Suligin kung gaano kainteresado ang Polish company sa Pilipinas at suportado aniya ang free trade agreement nito sa European Union. Magugunitang naabot ng Pilipinas at EU ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad.
11: Pag nababanggit ng ating mga Polish partners na very supportive sila sa negosasyon na ito sa pagitan ng EU at ng Pilipinas na FTA. At tuwing magkakaroon kami ng meeting sa MFA ng Poland, lagi nga nilang sinasabi na very supportive sila dito. Kasi gusto nga nila na lalo pa maging maganda yung trade relations at partnership ng Pilipinas at saka ng Poland. Sa katunayan, mayroong ilang inaayos, no, na mga na procedures pa yata. Kasi gusto rin na ng Poland na mapataas din yung kanilang pagpapadala ng mga agricultural products sa Pilipinas.
2: Si Philippine Embassy in Warsaw, Poland, First Secretary and Consul Jeronimo Suligin Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Matinding paghanda na ang ikinakasan ng Philippine National Police o PNP, partikular ang National Capital Region Police Office o NCRPO, para sa nalalapit na 49th ASEAN Summit simula November 16 hanggang 18. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, aktibo na ang binuong Task Force Metro Manila ASEAN 2026 na pangunahing titiyak ng seguridad para sa ASEAN Summit. Ani Asilo, patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang partner agencies maging sa mga local government units upang mapahigpit pa ang kordon ng seguridad. Isinasapinal na rin ng NCRPO ang security plan para sa nalalapit na ASEAN Summit upang maikasana ang komprehensibong latag ng seguridad sa malaking pagtitipon.
12: Pina-finalize po natin yung bilang, depende doon sa ating ginagawang assessment, pero tinitiyak po natin na sakat po yung gagawin natin sa seguridad para po sa mga delegates, ganun din po sa ating general public. So, pina-finalize natin yung deployment plan sa pamamagitan po ng ating coordination meeting. So, i-announce po natin yung mga lugar na magkakaroon po tayo ng dagdag na police presence and assistance kapag final na po yung ating mga plano. So, ngayon po yung ating patuloy na police visibility at mga patrol ay nagpapatuloy lalo po dun sa mga identified natin ay mga places of convergence natin.
3: Si NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Iginiit ni dating BSP Governor at ekonomistang si Felipe Medalla na dapat amyendahan ang ASEAN Free Trade Agreement. Sa panayam ng IBC TV 13, sinabi ni Medalla na ang pagpapabuti sa online payment na magpapalakas sa kalakalan ng ASEAN countries.
13: Filipino in any ASEAN country should be able to use his bank account or his GCash or his Maya to make payments wherever he is. So that's one possible great technical improvement that could be achieved, which will require, of course, coordination between central banks and individual banks.
2: Yan po ang payag ni dating BSP Governor at Economist Felipe Medalla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na tuluyang malalagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa Nobyembre. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PCCI President Ferdinand Perry Ferrer na tiyak na pakikinabangan ang kasunduan ng lahat ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa buong ASEAN. Layunin ng DEFA na magkaroon ng iisang patakaran para sa paperless trade, data protection and privacy, online consumer protection, electronic payments, trade facilitation, cross-border e-commerce at kooperasyon sa artificial intelligence at iba pang teknolohiya.
14: 100% ang target nitong DEFA or Digital Economic Framework Agreement is talagang matulungan itong mga MSME, mga negosyante natin para bumukas ang merkado at makita nila ang lawak ng merkado digitally and seamless transaction when it comes to payments and also deliveries.
3: Si PCCI President Ferdinand Perry Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Grupo ng truckers nagbabala ng port congestion ngayong paparating na holiday season. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nangangamba ang grupo ng mga truckers gaya ng Confederation of Truckers Association of the Philippines sa pagkakaroon ng pagsisikip ng mga pantalan ngayong nalalapit na panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa CTAP, malaking perwisyo sa kanilang kasalukuyang proseso ng mga shipping lines kung saan sa halip na maibalik na nila ang mga walang laman na containers at makabuk ng panibagong biyahe, ang kanilang mga drivers ay nananatili sa likod ng mga truck ang mga empty containers dahilan para hindi sila makakuha ng panibagong biyahe. Dahil dito ay nagpapasaklolo na ang grupo kay Cabinet Secretary Benher Abalos. Ayon kay CITA President at CITA President Mary Zapanta, si Abalos lang ang makatutulong sa kanila gaya ng ginawa nito noong nasa DILG pa ang nasabing opisyal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ilang and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habaga, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang penomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin Pilipinas, 11:51 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan sa mga lalawigan, ekonomiya sa Kalinga. Tumaas ng 4.9% nitong nagdaang 2025. Ang detalye ng balita hatid ni Estrella Loque ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nagtala ng 4.9% pagtaas ang ekonomiya ng Kalinga noong 2025 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority hinggil sa Provincial Products Account ng lalawigan. Ayon kay Provincial Statistics Officer Maribel Talaytay ng PSA Kalinga, pinakamataas sa buong Cordillera ang gross domestic product noong 2025 na 31.40 billion pesos, 29.92 billion pesos lamang noong 2024. Naobserbahan ang pinakamabilis na pag-unlad sa agriculture, forestry at fishing na 18.1%. Sinusundan ito ng education at human health and social work activities na 11% at 10.7%. 127.711 pesos ang per capita GDP noong 2025. Mas mataas ng 3.5% kumpara noong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Bontok. May gagawin pag-ulat si Donalyn Kawis Balio. Mga programa at IEC campaign ipatutupad laban sa epekto ng very strong El Nino sa Mountain Province.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Ipinatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan ang iba't ibang information, education and communication campaign bilang paghahanda sa epekto ng El Nino sa Mountain Province. Sa Consumer Welfare Month Kapihan, sinabi ni na DOST Provincial Director Angel Magan at Adam Palayan ng Provincial Environment and Natural Resources Office na patuloy ang kanilang information campaign kaugnay ng El Nino. Ayon kay Palayan, dapat paghandaan ang epekto ng dry spell, partikular ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Hinihikayat niya ang publiko na magtipid at maging responsable sa paggamit nito. Nanawagan naman si Bontok LGU Executive Assistant Benedict Odsi II na iwasan ang pagsusunog upang makatulong na maiwasan ang mga sunog sa kagubatan. Samantala, sinabi ni Provincial Agriculturist Pedro Pinosan na may mga programa ang Department of Agriculture katuwang ang lokal na pamahalaan para suportahan ang mga magsasaka kabilang ang pagbibigay ng mga makinarya at iba pang intervention. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Carisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Dumako tayo sa Visayas, lokal na pamahalaan ng Bohol tiniyak ang kaligtasan sa mga universidad mula sa banta ng karahasan. Si Jessa Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Siniguro ng probinsyal na pamahalaan ng Bohol maging ng Tagbilaran City Government na kontrolado ng otoridad ang seguridad ng mga pamantasan sa lalawigan. Ito ay kasunod ng panibagong banta na natanggap Lunes, Oktubre 5 ng tatlong malalaking universidad kaugnay ng presensya ng isang pampasabog. Agad naman na nagsagawa ng masusing investigasyon ng Tagbilaran City Police Office katuwang ang Bohol Police Provincial Office upang suyurin ang tatlong universidad at napag-alaman na isang false alarm ito. Gayunpaman, nagsuspindi pa din ng pasok ang isa sa tatlong pinagbantaang universidad upang masigurong ligtas ang mga estudyante, teachers at non-teaching personnel. Ayon kay Bohol Governor Erico Arisito Lumentado, walang dapat na ikabahala ang mga Boholano at ang mga bisita sa lalawigan dahil nakatutok ang lokal na pamahalaan at ang kapulisan sa anumang banta kagaya ng nangyari sa mismong araw ng National Teachers Day. Tiniyak naman ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap na mananagot ang responsable sa nangyaring bomb threat sa tatlong universidad matapos niyang makausap ang mga nakatataas na opisyal ng PNP na sina Police Regional Office 7 Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad maging mismong si PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. Hindi anya titigil ang kapulisan at ang LGU Tagbilaran at Bohol Capitol hanggat hindi natutukoy ang nagpakalat sa nasabing social media bomb threat. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Mula naman sa Mindanao, Department of Agriculture Region 10, pinalawak ang mga teknolohiya sa pag-asakan ng palay na climate smart at resource efficient. Sa detalye, mula kay Kokoy Medina.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Upang palakasin pa ang industriya ng palay sa Northern Mindanao, pinabilisan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang pagpapalawak ng mga teknolohiya sa pagsaka ng palay na climate smart o angkop sa klima at resource efficient. Ang DE10 sa pamagitan ng kanilang research division ay nagdaraos ng technology demonstration o Tecnodibo Farm para sa System of Rice Intensification, Integrated Rice Duck Farming System, Herlom Agroecology at One Rice sa PH Extended Technology Demonstration sa kahapunan Valencia City, Bukidnon sa pakipagtulungan ng International Rice Research Institute, Philippine Rice Research Institute at pamalang lungsod ng Valencia. Ang Tecnodibo ay nakabatay sa layunin na magtatag ng teknolohiya sa pagsasaka ng palay na partikular sa lokasyon at nagtataguyod ng mahusay na paggamit ng mga reserba ng mga magsasaka para sa pinakamahusay na produksyon sa kanilang sakahan. Ayon kay Maridit A. Flores, DE10 Senior Science Research Specialist, ang mga nasabing teknolohiya ay pinalawak sa buong rehiyon upang suportahan ang mga pagsisikap ng DE na mapataas pa ang anin ng mga magsaka, mabawasan ang gastos sa produksyon at may taguyod ang wastong paggamit ng mga pataba. Kasama rin sa agrotechnologies ang mga pamaraan na naglalayong tulungan ang mga magsaka na makabagay sa nagbabagong kondisyon ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Samantala, mahigit 20 Korean tourists binisita ang mga tourist spots sa lalawigan ng Misamis Oriental. Si Joe Bayanon ng Radyo Pilipinas hingoog para sa ulat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Binisita ng 19 ng mga Koreano ang mga mahalagang tourist destinations dito sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ito ay upang maranasan mismo ang natural na kagandahan, pakikipagsapalaran at mga lokal na karanasan na inialok ng lalawigan. Ang kanilang pagbisita ay maaaring makatulong umano sa pagsulong ng turismo sa lalawigan sa mas malawak na international na madla, habang ang presensya ng mga negosyante ay nagbibigay din ng pagkakataon upang mas makilala ang mga potensyal na pamumuhunan. Ito ay bahagi sa direksyon ng kasalukuyang administrasyong panlalawigan na ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng turismo at pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa negosyo, pamumuhunan at kabuhayan para sa mga residente nito. Sa patuloy na pagtataguyod ng mga destinasyon sa turismo at pagtanggap ng mga lokal at dayuhang bisita, ipinakita ng Misamis Oriental na marami itong maialok mula sa magagandang dalampasigan, tourism, kabundukan, pakikipagsapalaran, pagkain hanggang sa mga pagkakataon para sa inaharap na mga pamumuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, October 6, 2026. Ang ating pang oras, isang minuto na lang at alas 12 na po ng tanghali. Hanggang bukas, ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan mansanas sa tubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
10: Tatlong minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kababayan, samantala, itunguhin po muna natin ang kasalukuyan nangyayaring live stream dyan sa Senado kaugnay pa rin ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
11: Documenting the transfer from Attorney Man Scorpio to Piki Mong, and also, Your Honor, even in the 2025 sell-in of the Vice President, she still disclosed Cali 88 as among the business interests.
12: In 2025,
11: December 31, 2025,
12: sell-in. Okay. So just to put it all together, KL88 was incorporated in 2021. From the period of 2022 to 2025, the AMLA records are saying there was transactions amounting to how many billion?
13: 1,254,736,297.08 pesos. Tabular okay. Summary.
12: And in 2022 to 2024, from 40% stockholder owners, si Man Scarpio, naging 47% by 2024. But then in 2025, wala na siya.
11: Wala po sa GIS.
12: Wala na siya sa GIS at Pikimong. Okay. So, okay. Maraming mga interesting na maaari nating tanungin sa SEC and then sa BIR. Thank you. No further questions.
11: Thank you, Your Honor.
14: What is the pleasure of the senator judges? We have senators Erwin Tulfo, Padilla for round one. Thereafter, senators Pia Cayetano, Soto, Ontiveros, and Lacson for round two. May dagdag ba? Pareho naman sinabi ko. Ah, okay. So we pause for lunch. Nakatayo ka na dyan, wala na tayong magagawa.
15: Kaya inunahan ko na, presiding officer.
14: Mukhang ayaw mo pa nga eh. Senator Judge Erwin is recognized. And let's finish with Senator Judge Padilla, if Senator, it's okay with Senator. So we finish with round one. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir.
15: Maraming salamat po, Ginoong presiding officer, Ginoong testigo. Ano ba ang AMLAC? At para saan po ito itinatag? Anong trabaho ng AMLAC?
13: Your Honor, yung AMLAC po ay na-create po pursuant po sa batas po, Republic Act number 9160 or Anti-Money Laundering Act. Base po sa mandato niya under Section 2 ng law, under law po, ang nakalagay po doon ay to ensure that the Philippines shall not be used as money laundering site for proceeds of unlawful activity. So, kasama na rin po dito yung to ensure the integrity of the Philippine financial system po, Your Honor.
15: Alright, para sa kalaman po ng karamihan ng mga kababayan natin, ang ibig po ba sabihin ng money laundering, nililinis ang maruming pera, nilalabhan ang perang madumi, kung saan nanggaling ito kapag ipinasok sa lehitimong negosyo, ay mawawala na ang trail na galing ito sa marumi. Tama po ba ganun explanation po ng money laundering, sir?
13: Tama po.
15: Gaano po kahirap matuntun ang pinanggalingan ng maruming pera?
13: Mahirap po, Your Honor, kasi we have to establish po yung financial trail po, hanapin po namin yung unlawful activity, kung ano po yung illegal na activity po na ginawa, yung hanapin po namin yung proceeds, hanapin po namin yung saan po trinansak at saan po dinala po, Your Honor.
15: May pagkakataon ba, attorney, na hindi natutuntun o matrace ang source ng pera kapag nalinis na po?
13: Maari po. Pero maari pa rin po matuntun. Mahirap lang po. Pero mandato po namin na gawin po yun, na hanapin po.
15: Dito nyo ba ginagamit ang inyong pong CIF funds na 9.something million, napakaliit po. Sapat po ba yun para matuntun at habulin po mga drug lord, mga smuggler, etc. etc. sa ating bayan?
13: Yung totoo po, maliit po yun kumpara dun sa mandato po na nakaatang po sa amin. Yun po ay personal ko lang po na opinion, Your Honor.
15: Take note, Finance Chair J.B. Hersito. Sir, maaaring po ipaliwanag mabilisan lamang proseso na dinadaanan ng AMLAC matapos makakuha ng STR?
13: So, pag nakakuha po kami ng STR po, tulad po nung nabanggit ko kanina, sobrang dami po kasi may natatanggap, we will prioritize po yung mga STR. So, meron po kami tinitignan ng mga, kumbaga, high-risk crimes po na iunahin po namin. And then, mula po doon, i-analyze po namin yung report. And then, base po sa initial na analysis po, financial intelligence na report po, ibibigay po namin yun doon sa aming investigation po. Yung investigation group naman po, sila na po yung lalabas talaga. Kakausap po ng mga law, other law enforcement kung may kailangan po kaming information. Kukolekta po, punta po doon sa lugar, sa negosyo po mismo, titignan kung legitimate ba. So, sila na po yung bubuo ng kwento. Kung kailangan pa po namin ng information po sa bangko, doon po magpa-file po kami ng bank inquiry po. Kung kailangan po namin, kung tingin namin na baka ma-alerto yung criminal po or yung money launderer po, magpa-file po kami ng freeze order. Kasi po, pag nag-investiga kami, syempre, necessarily po, we have to ask, baka mamaya makarating po sa kanila. So, magpa-file po kami ng freeze order. Pag nabuo na po namin yung kwento, or yung case kaso po, maaari din po na ipa-file po namin yun. So, kung abot na po dun sa beyond reasonable doubt, criminal case, or kung hindi po, civil case lang po, preponderance of evidence. Pero hindi po lahat ng pagkakataon ay nagre-resulta po dun. So, kami naman po ay impartial naman po. So, kapag nakita namin na, okay, maayos naman talaga, wala pong basihan na mag-file or kulang talaga ng ebidensya, walang ebidensya. So, hindi po namin pa-file. Pero pag meron po, we will file po, Your Honor.
15: Okay. Sir, marami po kayong pinakitang mga dokumento, mga bank accounts ng prosecution kahapon at kanina. May nakikita ka bang discrepancy sa mga transactions ng mag-asawang Carpio at Duterte sa kanilang mga bangko since 2007?
13: Your Honor, what I can only report po is yung pong nasupina po sa amin, and yun lang po yung nailagay din po sa record.
15: Kaya nga po, may nakita po kayong discrepancy.
13: Sa perspective ko po, Your Honor, hindi ko po masabi dahil hindi ko naman po naaral or alam particular lahat ng mga business interest or yung profile po ng client. Except po, nung dalawa po, alam ko lang po na si Vivi po ay Vivi po ngayon po, Your Honor.
15: So okay, bilang abogado po, may conflict of interest ka ba nakikita na ang VP, kumpanya ni VP or corporations, nakikipag-transaction sa isang foreign state owned by a foreign state-owned company like China? Bilang abogado, sir, do you see any conflict of interest here?
13: Hindi ko po masagot, Your Honor. Hindi ko po masagot on that one po, Your Honor.
15: I understand, sir. You want to play safe. But anyway, may nakikita ka bang mali sa pagtanggap na remittas ng Cali 88 na isa sa mga company po na inuugnay kay VP Sara ng 319 million mula sa China at Hong Kong?
13: So, tulad nga po na sabi ko po, kung ano lang po yung nasa record, Sir Honor. So, if and when na kailangan po namin gawin, kaya titignan pa po namin kasi yung ano po ba yung kung legitimate yung mga transactions po, may documents po ba, or kung gagawin lang po. So at this point po, hindi ko po masasabi, Your Honor, based lang po sa record, Sir Honor.
15: Alright, sir. Yung mga bangko, I'm sure nire-report po sa inyo yung mga kahina-hinala mga transaction, tama po?
13: Yeah, tama po yun.
15: Alright, may ginagawa ba kayong sarili investigation pag inireport na po sa inyo itong government official na ito, may problema tayo, AMLAC, can you do something about it? Or hinahayaan nyo lang? Or dahil mataas na official, medyo may special privilege?
13: Your Honor, nagbabase lang po kami sa dokumento po at sa mga report at sa transaction po. So kapag na-report po sa amin, subject lang po doon sa prioritization po namin, ina-analyze po namin, and then napafile po kami ng kaso. Hindi po namin tinitignan kung yun ba ay mataas na tao or maliit na tao. Basta po na kita po namin na may kaso na maaaring ma-file, nagpa-file po kami.
15: In this case po kay VP Sara, wala po kayo nakita mali at hindi po ninyo inimbestigahan? Ngayon yun lang nalaman nang pinatawag na po kayo ng prosecution?
13: Your Honor, I'm unable to answer that po, except that part of the document subpoenaed po and we submitted po ay, if I read lang po, summary report on VP Duterte po, financial intelligence report on VP Duterte, financial investigation report on Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor.
15: Before you came here, didn't you review those documents that they were asking you? Did you have the opportunity to review and look at it?
13: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
15: And what do you see? What do you see, Attorney, when you saw those documents? You see nothing wrong, sir?
13: On Your Honor, I am unable to provide po my own interpretation po on this, but
15: based
13: on
15: the findings,
13: based on the documents po, there are, ito po ang nalagay
15: That's
13: po.
15: That's what I was asking you. Yes, do you po, see yeah. any discrepancies, any problems, Mr. Witness?
13: Your Honor, all I can say po is there are intelligence report and investigation report already conducted on as indicated.
15: So did you conduct any investigation already?
13: Your Honor, I can only testify that we submitted as part of the subpoena the financial intelligence report and financial investigation report.
15: No further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness.
14: Thank you, Senator Judge Irwin. Senator Judge Robin Padilla is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, we break for lunch.
16: Maraming salamat po, Ginoong Hukom. Bismillah. Magandang tanghali po.
13: Magandang tanghali po, Honorable Senator Judge.
16: Kayo po'y taga Bulacan?
13: Tama po yun, Your Honor.
16: Saan po kayo sa Bulacan?
13: Sa Malolos po, Your Honor.
16: Malolos? Oh, napakagandang lugar po niyan. Diyan po yung unang republika.
13: Tama po, Your Honor.
16: Po, ako po'y taga Plaridel. Ang tatay ko po ay diyan pinanganak. At ang lolo ko po ay dating gobernador ng Bulacan. Kaya malapit po ako sa mga taga-Bulacan. Opo. Kayo po ay bar top-notcher. Tama po ba?
13: Tama po yun.
16: Aba. Kaya, po. Opo, pwede po kayong maging teacher ko.
13: Kung okay po kung ano po. Kung may tanong po kayo na masasagot ko po.
16: Opo, tungkol po dito doon sa Anti-Money Laundering Act. Kasi doon po sa Section 8A, pwede po bang maipaliwanag nyo sa akin? Kasi dito ang sabi, information, security, and confidentiality. Ano pong pagkakaintindi nyo dito, aming kabayan?
13: Your Honor, I can only state what the law provides po. Yung po, yung security, yung mga nabanggit po ninyo. I don't want to add any other words that may...
16: Malinaw naman po kasi, no? Malinaw
13: from
16: po,
13: my interpretation
16: no?
13: po, Your

0: Section 8A po, in paragraph 2, may provision din po doon na we're authorized to formulate rules. And kasama rin po dito na, halimbawa po, yung mga mandato po namin, magpa-file po kami ng mga kaso, halimbawa, necessarily po, we have to disclose and inform the court. So, yung pong probable cause po, halimbawa po, we need to show to the court po na meron pong probable cause o may proof beyond reasonable doubt. And we can only do that kung yung information po na nakuha namin ay gagamitin namin, ay didisclose namin sa court. So, kaya po, hindi ko po masabi na absolute po kasi meron nga pong second paragraph that would authorize us to process and submit necessary informations po.
1: May tamang proseso?
0: Sa, yes po, in accordance din po doon sa guidelines po namin. Po,
1: dapat yung alinsunod sa batas?
0: Batas at implementing rules and mga guidelines po.
1: Due process?
0: Tama po yun, Your Honor.
1: Opo. Sa palagay po ba ninyo, hindi kayo naipit dito? Sa pagpunta po nyo dito?
0: Hindi po, Your Honor, because ako po ay sumunod sa subpoena po na inisyo po ng Honorable Court. And kahapon po, medyo hindi ko po nasundan lahat, pero alam ko po, nagkaroon po ng matinding discussion po at nagkaroon din po ng ruling yung ating presiding officer po. And inalaw naman po niya. So, I leave it po to the Honorable Court that I was testifying here pursuant to that authority po, Your Honor. Opo. Pasensya na po.
1: Sa experience ko po dito, laging nagbibigay ng suggestion yung mga agency sa amin. Sa palagay niyo po ba may dapat tayong amendahan sa batas ng AMLAC patungkol sa confidentiality? Maisasuggest niyo po ba sa amin na amendahan ito para hindi po kayo parang niluluto dyan sa loob, katulad kahapon?
0: Ano naman po, ginagawa ko ng pay trabaho ko, Your Honor. Opo. Pero salamat po. Your Honor, take ko na rin po yung opportunity. Meron po kasi yung mga pending AMLA bills po. So, ito po kasi ay requirement po sa international community. Pero to connect lang po dun sa tanong nyo po.
1: So, tama po.
0: Meron po kaming provision po dun na, of course, yung confidentiality extended po dun sa mga tao that we
1: so,
0: are...
1: So, sumasang-ayon po kayo.
0: Opo, meron po. Opo.
1: Opo. Ako naman po ay hindi abogado, pero ako po ay criminology graduate. Doon naman po ako bumabagsak sa law enforcement. Opo, kasi sa amin, merong apat na bagay. Una, inquiry, investigation, evaluation, then conclusion. Kayo po sa AMLAC, nasaan na po kayo doon? Inquiry, parang tapos na po kayo kasi sinasabi nyo kanina, okay, second round na lang
2: po. You may wind up your question.
1: Ah, pwede po.
2: Senator Judge
1: Padilla. Salamat po.
2: Please do.
1: Ginoong Pangulo. Kasi po, narinig ko kanina, nandun na kayo sa investigation. Tama po ba? Natapos po ba yung investigation?
0: Hindi ko po masagot, Your Honor.
1: O, so hindi pa
0: po tapos? Ano lang po yung nasa records po na nasabit po namin.
1: Opo, kasi na malinaw kanina, parang nasabi niyo po, nasa point pa lang ng investigation. Kasi kanina, parang nabasa niyo po doon, investigation?
0: Nung sinupina po kami, yung as of the time of the subpoena po sa amin ng court, ito po yung mga records na naka-include po in relation po doon sa STRs at CTRs po.
1: So, investigation po. Wala pa po kayo sa evaluation and conclusion. Kasi parang ang alam ko po sa AMLAC, pagka meron na kayong conclusion, pwede nyo nang i-freeze yung assets, di ba po?
0: Hindi ko po masagot, Your Honor, any other action po na wala po or hindi po namin na-submit or wala po dito.
1: So, hindi pa po tapos yun?
0: Hindi ko po ma-testify po, Your Honor.
1: Opo, yung apat na yun, hindi niya pa nagawa?
0: Hindi ko po ma-disclose po, Your Honor, hindi po siya kasama doon sa kung ano po yung nandito po. Kung
1: meron man po. Pero andyan po, investigation. Nabasa ko kanina, narinig ko sinabi niyo, investigation eh.
0: Opo, yung mga documents po.
1: So, nasa pangalawa pa lang, wala pang evaluation, wala pang conclusion.
0: Hindi ko po masagot po yun, Your Honor. Apo.
1: So, wala pa po kayong finifreeze ng assets?
0: Hindi ko po masasagot po. Hindi ko po may didisclose po,
1: pwede ko po bang tanggapin yung sinasabi nyo hindi nyo masasagot kasi wala pa kayo doon?
0: Hindi ko po masagot, masabi rin po, Your Honor. Kasi
2: with the permission, with the permission of Senator Judge Padilla and the witness, kindly clarify, you cannot divulge. Hindi
0: yes,
2: mo pwedeng ilahad.
0: Apo,
2: kung meron
0: po.
2: O wala.
0: Apo.
2: Kasi hindi yung saklaw ng subpoena.
0: Hindi po yung saklaw ng subpoena at meron din po mga rules po na hindi po namin na pinagbabawalan po kaming i-disclose po. Halimbawa,

0: po yung nabanggit ko po kahapon yung bank inquiry rules ng Court of Appeals. Pag po nag-file po kami ng bank inquiry rules, bank inquiry po sa Court of Appeals, may nakalagay po na provision doon na we cannot disclose it. If we disclose it, that would constitute contempt of court. So yung may mga ganun po na legal impediment or maharang sa akin legally to disclose po. So we cannot disclose po. Una po, ito lang po yung nasa na-include po sa subpoena.
1: Opo.
0: Then mayroon po mga rules, laws, other rules po that we consider po.
1: Opo, ang tanong ko lang po, simple lang kabayan, yung yes, po bang hawak yung papel ay ano po yan ba? Ano po yung nasubpoena sa inyo?
0: Ang sinupina po sa amin, Your Honor, ay... So, anapin ko lang po.
1: Kanina may nabasa po kayo parang investigation yung sinagot nyo kay Senator Erwin Tulfo.
0: Yes, Your Honor. What we submitted po are covert transaction reports, suspicious transaction reports on VP Duterte, Attorney Carpio, summary report on VP Duterte with the barcode po, financial intelligence report on VP Duterte with AMLC reference, financial investigation report, Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor po.
1: Okay po. Hanggang doon na lang po yung sinasabi nyo. Bali, ang tanong ko lang po kasi, sumusunod po ba kayo doon sa apat? Inquiry, investigation, evaluation, and conclusion. Yun lang naman po. Wala naman po kung ibang tinatanong.
0: Kung susunod po, hindi po...
1: Kasi lahat po, lahat ng klase ng law enforcement, sa buong mundo, yun po ang dinadaanan.
0: Apo, may
1: inquiry,
0: process,
1: investigation, conclusion, evaluation, and conclusion. Yun lang naman po. Opo.
0: May proseso po kami, maari pong kahawig po noon, pero hindi ko po alam exactly kung ano po yung...
1: Okay na po, kahawig na po yun.
0: Maari pong kahawig nung apo, ano po. Apo.
1: Sa ano na lang po, ito parang manifestation na lang po itong akin na ginoong
2: apo, hukong. Gentlemen, may proceed, kindly wind up with your manifestation.
1: Opo, sana po masabi lang po dun sa ating mga kasama na total hindi naman po nabanggit dito yung tungkol sa Tapang and Malasakit. Inihingi ko po na huwag naman po kaming madamay lahat kasi kasama kami dyan eh. Hindi naman po yan nabanggit dito sa korte, binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa korting ito. So hinihingi ko lang po sa mga kasama ko na pagka generalize po natin yan na Tapang at Malasakit, kasama po kami dyan. Wala po ako natanggap na pera kahit na 5 sa mga inchik. Yun lang po, maraming salamat po.
2: Julie noted, Your Honor. We shall break for lunch and shall resume at 1:30 also to afford the parties to discuss. I believe they agreed to discuss over lunch. The testimony of the banking and insurance institutions and insurance companies. We shall resume at lunch, rather at 1:30. Chair declares our lunch recess.
3: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.
4: Mga kababayan, pansamantala nga po na magkakaroon ng lunch break ang Senate Impeachment Court mula po sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Babalik sila, no? Mga 1:30 p.m. Bago tayo magkaroon ng commercial break, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula sa ating kasamang si Alvin Baltazar. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., biyahing Singapore bukas para sa liming araw na working visit. Tanggapin natin ang ulat mula kay Kuyang Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Wala rin, magandang tanghali. Thank you po si Pag-President Marcos Jr. para sa 5-day working visit. Ito rin ang invitasyon ni Prime Minister of Ministries for Finance, His Excellency Lawrence Wong. Simula ang working visit bukas ng Pulitino, October 7, hanggang 11 Desember ay nasa susulungan lalo pang pagpapalalim sa Ukraine ng Pilipinas at ang Singapore. Inaasahan din susulong ni Pangulo Marcos sa kooperasyon sa mga sektor na makakatulong sa kaugnayan ng Pilipinas at mapalawak ang economic engagement. Mahalaga rin ang working visit dito, Talalian at Pangulo, dapat nalalapit na ito'y may kaugnayan pa rin sa nalalapit at pagtatapos ng Pilipinas bilang silensyo at pagsisimula na mayroon sa Pilipinas susunod CNCL sa 2027. Para sa mga malakayaan, para sa bagong Pilipinas, Alvin Pagkasara ng Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report, Flash Report.
4: Maraming salamat Kuya Alvin Baltazar. Ang oras po natin, 27 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na may kabawasan sa tubig ilang and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
7: At 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas, ang paglilitis ng Radyo Pilipinas special coverage. Hinggil pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tayo po ay nasa day 34 na ng pagdinig. E may kinalaman pa rin sa mga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, kabilang na ang kanyang mga business interest, kung saan nga dinidikit ang kanyang pangalan sa mga korporasyon na umano siya ay incorporator nito o di kaya naman siya ay stockholder mula sa mga nasabing stock corporations na ito. Araw naman ang ating mga kasamahan mula po sa iba't ibang panig, mula sa Senate Impeachment Court, mula sa prosecution at sa depensa. Nakatutok ang ating mga kasamahan mula po sa bahagi naman ng prosecution, Tapang at Malasakit Foundation, kinukonsidera ng House Prosecution na ipasabina sa Senate Impeachment Court. Mga bangko, BIR at insurance representatives handa na humarap sa day 34 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tagapin natin ang ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Magandang araw, Alian, na nakatutang humarap sa paglilitis ngayong araw ang mga kinatawan mula sa 15 bangko at insurance firm sa ika-34 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagsisimula ng paglilitis, kinumpirma ni Presiding Officer at Senator Judge Cheese Escudero na nasa pasilidad na ng Senado ang mga isinabinang opisyal ng bangko at insurance companies, gayon din yung BIR pang 16 sa listahan ang kinatawan mula sa Bureau of Internal Revenue. Samantala, hiniling naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na payagan ang prosecution at depensa na magsagawa ng isang conference of parties bago tuluyang sumalang sa pagtestigo itong mga bank representatives and insurance officials. Kabilang sa mga ipinasabi ng institusyon ay ang mga kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines, Asia United Bank, Philippine Savings Bank o yung PS Bank, Metropolitan and Trust Company, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank o PNB at BDO. Gayun din ang mga insurance at financial firms gaya ng Prudential Life Alliance, Manulife, Manufacturers Life o Manulife, FWD Life, BPI Ayala Life, BDO Securities at BDO Life. Pakinggan natin yung naging pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon kaninang umaga sa pagbubukas nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: It is the prosecution's request for a conference of the parties to be undertaken with them so that we can be able to obtain preliminary information relating to their identities, their type of work, and among related matters, Your Honor.
5: Sa interjection naman ni Senator Judge Bam Aquino, tinanong niya ang House Prosecutor o Private Prosecutor na si Attorney May De Villagracia kung may plano ba ang prosecution panel na ipatawag o ipasabina itong Tapang at Malasakit Foundation na pag-aari ni kusan incorporator si Vice President Sara Duterte. Ayon naman, sagot ni De Villagracia, kinukonsidera ng kanilang kampo na ipatawag ang naturang foundation na naharap ngayon sa kontrobersya dahil sa naging pagsisiwalat ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap ng 150 million pesos na donasyon mula sa Chinese Embassy. Si VP Sara ang incorporator nitong foundation kasama ang asawa ni Senator Alan Peter Cayetano na si Mayor Lani Cayetano. Pakinggan natin ang naging tugon ni Attorney De Villagracia sa katanungan ni Senator Bam Aquino.
9: Will there be any move to get the records of Tapang at Malasakit Alliance?
10: We are considering it po, Your Honor.
9: Thank you.
5: At yan ang sa panig ng prosecution, Alan, mula dito sa Senado. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Sa mga ganitong pagkakataon, mga kababayan, kung saan business interest ng isang tao ang pinag-uusapan, of course, meron tayong tinatawag na financial trail. Yun to yung dinidiscuss kanina ng executive director ng AMLA. And itong mga eksperto Sa ayon nga sa ulat ng ating kasamang si Melanie Valdos Reyes from the side of the BIR, plus sa mga insurance representatives natin, wala po sa mga banking experts natin, they are better situated upang ipaliwanag sa ating publiko, himayin at mas gawing simple. Ano nga ba ang what does these documents entail? Ito nga ba ay makapagtuturo kung talagang may pananagutan ang Vice Presidente o di kaya naman kung wala siyang pananagutan. Samantala, bago natin ipagpatuloy ang talakayan na yan, tanggapin muna natin ang ulat mula naman sa bahagi ng Depensa, Cross-Examination and Defense Team, pinuntong hindi patunay ang suspicious transactions na sangkot sa illegal na transaction ang Vice Presidente. Tanggapin natin ang ulat mula kay Luisa Erispe.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
11: Al, tapos na ang cross-examination ng defense team ngayong araw kay AMLAC Executive Director Ronel Bonaventura. At isa nga sa pinagdiinan ng defense team ay hindi komot inireport na ng mga bangko na suspicious transaction ay magpapatunay na ito na illegal ang isang transaksyon. Sa pagtatanong ni Attorney Mark Binluan, Defense Counsel, ang tinukoy rito ay ang isa sa suspicious transaction na inireport sa AMLAC Philippine Savings Bank noong 2024 dahil sa posible umanong may kinalaman ito sa drug trafficking. Mayroon ding ilang mga transaksyon noong 2019 na pinlag ng mga bangko dahil naman sa posibleng may kinalaman ito sa DPWH Flood Control Project. Pero nalinaw sa cross-examination, hindi naman komot reported suspicious, otomatiko ng illegal o may nilabag sa batas. Kailangan pa rin ng verifikasyon ng AMLAC dahil ang mga report din naman ng mga bangko kung bakit naging suspicious ay base sa mga lumalabas na news reports o isinusumiti lang na detalye sa kanila. Ang AMLAC dadaan pa sa investigasyon upang mapatunayan na illegal talaga ang transaksyon. Isa pa sa nilinaw sa cross-examination, hindi naman komot lumabas na sa records ng covered at suspicious transaction ay patunay na rin na ill-gotten and wealth ito ng Vice Presidente. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina ng defense team.
12: From the STRs alone, masisiguro ba ng AMLC na involved yung transactions ni VP Sara sa DPWH flood control issue?
13: We have to conduct pa po analysis, investigation if warranted po.
12: So, masisiguro nyo ba na involved yung transactions ni VP Sara sa Shabu importation?
13: Not alone, Your Honor. We have to conduct further investigation if right. needed or warranted, Your Honor.
12: Huli, masisiguro nyo po ba ng AMLC na involved yung transactions ni VP Sara sa malversation of public funds or property?
13: On that alone, no, Your Honor, we have to verify and conduct investigation if necessary.
12: We're okay with that. Thank you. Also, do not prove that VP Sara, through any of these corporations, committed money laundering, correct?
13: On the basis of the CTRs, STRs alone, Your Honor, not at that point, Your Honor.
12: Okay. Yung tabular summaries and reports po ba na yun ay conclusive proof of unexplained wealth on the part of VP Sara?
13: Your Honor, all I can say is the CTR, the tabulation is based on the reported transactions, Your Honor.
12: Are they conclusive proof of ill-gotten wealth on the part of VP Sara?
13: For the same answer, same Your answer. Honor.
12: They are not conclusive proof of the true wealth of VP Sara and Attorney Mans as declared in their salins, correct?
13: I have no knowledge on their salin, Your Honor. But again, this is only based on the reported transactions, Your Honor.
11: Pagdating naman sa lambas kahapon, si Vice President Sara Duterte umano ay tumatanggap ng pera mula sa China sa pamamagitan ng pagpapasok ng pera sa Cali Estate Foods Corporation kung saan shareholder ang kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Nilinaw lang ng depensa na hindi naman lumabas sa records ng AMLAC na diretso kay VP Sara ang mga pumapasok na pera sa Cali 88 at magkaiba rin umano ang pagkakakilanlan ni VP Sara, at Cali 88. Narito naman ang bahagi ng paglilitis din kanina.
12: Confirm that Cali 88 Foods Corporation has a separate and distinct personality from VP Sara.
13: I am unable to confirm that, Your Honor. I don't We have no visibility on who owns or the ownership or what are the interests of BP Sare or who owns Calle 88.
14: But based on your knowledge of the law, a corporation as a distinct and separate and distinct juridical personality with an individual.
13: Yes, Your Honor. In my limited knowledge of the commercial law, Your Honor, corporate law.
14: Oh, you're being very modest, attorney. Do you confirm that Calle 88 Foods Corporation has a separate and distinct personalities from natural persons? Natural persons.
13: I would, from my limited knowledge of corporation law, yes, Your Honor.
14: And AMLC records show that remittances were made to Calle 88 Foods Corporation and not to VP Sara and Attorney Mans, correct?
13: That is correct, based on records, Your Honor.
14: Now, my question to you is this. Does the AMLC have any record of how much of these transactions by Calle 88 Foods Corporation redounded to the benefit of VP Sara and Attorney Mans?
13: Redounded to the benefit, Your Honor, there's
14: none.
13: There's none. It's only based on what we have on the records, Your Honor.
14: All right, none.
11: Balaal, may pasaring din naman ang defense sa cross-examination patungkol sa hawak ng mga bank transactions ni dating Senator Trillanes IV. Tinanong ni Binluan, hiningi pa ito ni Trillanes sa ARCA at legal ba na makakuha ito ng mga dokumento? Ayon naman kay Romel Bonaventura, hindi niya alam kung nag-request ba si Trillanes, pero kung may magre-request man na third party, i-evaluate pa ito at posible nang ma-deny. Samantala, kanina naman, bago magsimula ang cross-exam ng defense team ngayong araw, humingi muna ng paumanhin si Atty. Binluan kaugnay ng pagdiin kahapon sa parusa ng lalabag sa confidentiality ng AMLAC records. Ayon kay Binluan, hindi niya nais mang-intimidate ng sino mang miyembro ng korte. Special mention pa nga sa Senator Judge Lito Lapid na nagbigay para sa defense team ng Maha Blanca. Narito muli ang bahagi naman ng pahayag ni Attorney Mark Binluan.
14: In all humility, Your Honor, our intention in cross-examination is to test the credibility of the witness, among others. And part of testing that credibility is to confront him not just with documents but with salient provisions of the law, so that we can demonstrate whether or not his interpretation and application of the law is

0: sa mga kumpanyang nakipagtransaksyon sa Cali 88 ay Chinese state-owned enterprises, kabilang ang China National Township Enterprise at Beijing Zhen Wei Fang Food Company. Ayon kay Otivero, sa malabas open source research ng kanyang opisina na may mga ugnayan ng mga kumpanyang ito sa Chinese government at Chinese Communist Party organizations. Tinanong ni Otivero kay AMLAC Secretary and Executive Director Attorney Ronel Benaventura kung kabilang sa tinitingnan ng AMLAC ang ganitong klase ng linkage. Gayun pa man, sinabi ni Benaventura na hindi niya masasagot ang tanong dahil limitado sa mga record na saklaw ng pinasampina ng impeachment court ang kanyang inilalakad dito nga sa korte. Nang tanungin kung itinuturing niyang dapat ikabahala ang ganitong transaksyon, sinabi ni Benaventura na kailangan muna niyang repasuhin ang mga impormasyon inilalakad nga ni Antiveros. Nauna rito, lumitaw sa mga AMLAC report na may covered at suspicious transaction reports kaugnay ng 319 million pesos na pumasok sa Cali 88 mula sa China. Narito ang naging bahagi ng pahayag at pagtatanong ni Senator Judge Antiveros.
1: So, nabanggit po na may mga covered at saka suspicious transaction reports sa 309 suspicious transaction reports sa 309 to answer po that the only documents related to what we were subpoenaed po yung pong mga nasabit po namin na what we were subpoenaed po yung pong summary report po financial investigation report financial investigation report on attorney Carpio confidential information sharing report financial
2: tiningnan ko ng opisina ko yung mga ito yung mga binanggit na mga tiningnan ko ng opisina ko at tumalabas na ilan binanggit sa nagpadala ng pera sa Cali 88 ay mga Chinese state owned enterprises sa Cali yung mga ganitong linkages ba ay tinitingnan ng AMLAC yung mga ganitong linkages
1: Your Honor, apologies po. Yung mga ganitong linkages at this point po, yung na-cover po nung subpoena, it's only on the record. Apologies po, hindi po makatulong sa sagot sa tanong po ninyo. I may able to answer that. Apologies po, hindi po makatulong.
2: No apologies necessary. But as head of the AMLAC Secretariat, would you say na cause for concern yung ganyang mga transaction under these circumstances?
1: Your Honor, I note po the I have to review po yung binanggit ko, hindi ko po nakuha lahat po, Your Honor. But we'll take note naman po ang lahat na bang, Your Honor.
0: So naman ni Senator President Sherwin Gatchalia ng AMLAC kung maaaring maging panimulang punto sa money laundering investigation yung 776 million pesos na pumasok o ano sa Cali 88 Foods. Sa 34 nga nitong impeachment trial, sinabi ni Gatchalia na batay sa report ng AMLAC may 776 million na inflow sa Cali 88 at 154 million pesos naman na outflow. Ayon kay Gatchalian, hindi niya makita itong naturang halaga sa available balance sheet ng kumpanya na may paid-up capital lang na 125,000 pesos. Cumulative sales na 23 million pesos mula 2021, assets na 18 million pesos at liabilities na 20 million pesos. Sinabi naman ni AMLAC Secretary at Executive Director Ronel Benaventura na hindi siya maaaring magbigay ng opinion kung saan napunta itong halagang ito dahil ang maaari lang niyang patotohanan ay yung mga nasa records. Tinanong din ni Gatchalian kung maaaring pumasok sa mga dahilan para maituring na suspicious transactions ang halagang hindi tugma sa financial capacity ng isang negosyo. Tumugon si Benaventura na kailangan pa rin tingnan ang nature ng negosyo, profile at iba pang transaksyon bago makapagbigay ng konklusyon. Nang tanungin kung maaaring maging candidate para sa money laundering ang isang transaksyong hindi makita sa libro ng kumpanya, sinabi ni Benaventura na maaari itong maging starting point pero kailangan pa rin ikonsidera yung ibang salik at tukuyin kung may predicate offense o illegal na pinagmulan ang pera. Ayon kay Benaventura, kabilang sa maaaring imbestigahang unlawful activity ang drug trafficking, kidnap for ransom at graft. Kinumpirma rin niya na sa normal na proseso ng AMLAC, tinitingnan ng pinagmulan ng pera at lahat ng kaugnay na salik, kabilang nga ang entity at yung pinagmulan ng pondo. Narito naman yung bahagi ng interjection ni Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Kasi kung hindi mahanap sa libro yung 776 million, candidate ba itong Kalia 88 for money laundering? In your expert opinion and yung mga experience mo, dapat ma-reflect yan sa books, di ba? Eh hindi ma-reflect sa books. So, said candidate for money laundering?
4: Yaron, we'll have to further investigate po if
3: on this example.
4: A starting point po difficult.
3: A starting point,
4: maari lang po, but I have to consider all other factors po, Yaron.
3: Pero pwede siyang candidate for money laundering.
4: We'll have to check po yung kung may predicate
3: ka rin po. Pwede siyang maging candidate.
4: Kung candidate lang po, yes, but we have to consider all other factors po.
3: Ano ang next step pag naging candidate na siya for money laundering?
4: In general lang po, Your Honor.
3: In general,
4: we have to determine po kung ano po yung unlawful activity na maaring pinanggalingan po nung peras or naging transaction po doon sa pera. So, hanapin po namin meron ba to, ano yung involved ba to sa kidnapping for ransom, involved ba to sa drug trafficking, graft
3: dito
4: and niyan, graft.
3: Dito nyo natitignan yung source nung pera kung saan siya nanggaling.
4: Apo. Yung iba po kasi covered person po, they report na po. So, may starting point po kami kung saan. Kung wala naman po, kami po yung maghahanap po nun kung saan po namin, kung meron man po. Siyempre, hindi naman po namin ipipilit kung wala naman po talaga. So, kung meron po, gagawin po namin yung trabaho po namin.
3: But from your perspective, kailangan nyo malaman kung saan nanggaling yung pera.
4: Yes po, kasi requirement po yun for us under the law that the proceeds, that the illegal activity must come, the proceeds must come from illegal activity po.
3: So, dito...
0: Yes, so sa'yo na yun nga ay naka-lunch break pa itong impeachment court at mamaya pagbalik ng 1:30 ay inaasahan natin na magpapatuloy yung ilang mga tanong pa ng ilang senator judges at saka naman sa salang na yung mga kinatawan mula sa mga banko at insurance companies. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula sa panig ng impeachment court at senator judges. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Ang oras po natin, 56 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. So, habang tumatagal, mas lumalalim. Ito pong pinag-uusapan po natin. Tunguhin muna natin yung side ng depensa kanina, yung binabanggit natin, na totoo ba na separate
7: I've seen
6: and distinct
7: many discarded cooking pots
6: entity
7: like this at scrapyards.
6: Ang isang
7: korporasyon like
6: mula
7: into...
6: sa isang tao, gaya ni Vice President Sara Duterte, sinasabi po sa atin ng batas, definitely. Iba po ang pagtrato ng batas sa natural persons, gaya po ni Vice President Sara Duterte. At sa mga artificial persons, and this is juridical entities kung tawagin natin, o yung kung tatagalogin po natin, ito po yung katang-isip sa ilalim po ng ating batas. Kaya lang, meron tayong tinatawag sa ating corporation law, yung doctrine of piercing the veil of corporate entity. Ibig sabihin, sa mga piling pagkakataon po na sa ilalim ng ating batas na minsan nade-disregard itong general rule na ang tao at ang isang korporasyon ay magkaibang entity. Ano yung mga binabanggit natin ng mga pagkakataon? Kapag ka ginagamit ito para depensahan ng isang krimen, nagamit ito upang gumawa ng mga bagay na ilegal at para talunin yung tinatawag nating public convenience. Tapos sa mga ganong pagkakataon po, hindi po pwedeng gamitin ang isang... Yun yung mga pagkakataon na yun, pwedeng gamitin para malagpasan yung general rule na yan. So it's not absolute, mga kababayan. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede mong itanggi ang iyong liability o yung iyong pananagutan upang sabihin na, ay, hindi ako yan. Yung korporasyon yan na kinabibilangan ko, yan ang gumawa niyan. Yun po ang madaling paliwanag ron, mga kababayan. Actually, dahil nga na bago na po, no, na-revise na yung ating corporation code, isa sa mga very salient features nito, ikukumpara natin doon sa naunang batas na naamyendahan ng revised corporation code, ay yung creation ng tinatawag nating OPC, yung one-person corporation. Ibig sabihin yan, ikaw, mag-isa ka lang, pwede kang gumawa ng korporasyon para... korporasyon na yon ang mananagot kung sakaling magkakaroon ka na ng pananagutan sa ilalim ng batas. And even then, mga kababayan, pupwede sa mga piling pagkakataon, mind you, piling pagkakataon, pupwede pong malagpasan niyang balakid na yan. O, isa pang pinag-uusapan dito, yung predicate crime o predicate offense. Para sa madaling paliwanag sa ating mga kababayan, yan po ay isang krimen na underlying sa mas malaki pang krimen na kaakibat o kadugtong nung second o yung pangalawang pananagutan, yung pangalawang offense. So kung pupwede, money laundering ang una mong krimen. Ang susunod na nun ay graft and corruption. In any case, napakarami pa nating magandang talakayin, mga kababayan. Pero dahil hindi pa po tapos ang ating day 34 ng ating pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang mga paalala po muna mula po sa aming himpilan. Ang oras po natin, ganap na ang alauna ng hapon.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information. faster.
10: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon ng kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at data.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
11: 1:15 na po ng hapon at patuloy nga po kayong nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, sa Day 34, ngayon pong October 6, 2026, araw ng Martes. Ito po ang Paglilitis, the Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. Napapakinggan din po tayo sa pamagitan ng 104.3 The Capital. At tayo po naman ay sisingkaw sa Himpapawid alauna hanggang alas 4 ng hapon. Pagkatapos naman po niyan ay susundan naman na kahalili natin si J-Mark Dagala. Tuloy-tuloy lamang po ang impeachment hearing. And then kami po ay nag-hook up naman, no, pagdating ng alas 6 sa Ulat Bayan. Kagabi ay inabot ng halos alas 7 na ng gabi ito hong pagdinig, no? At ngayon mukhang mahaba-haba rin dahil kahapon ay umaangal yung kampo ng depensa na halos isang buong araw daw na nagsagawa ng

0: Nangyari, no? Kanina, alas 10 ng umaga, sinimulan muli ng Senate Impeachment Court ang kanilang kanila pong pagdinig at si Senator Erwin Tulfo ang nanguna para po sa kanyang prayer. At bago ho yung cross-examination ng depensa, personal na humingi ng tawad si Attorney Mark Vinluan, ang defense counsel sa impeachment court, kaugnay po ng naging cross-examination kahapon ng AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, kung saan ay nabanggit dito ang mga parusa kung may lalabagin sa confidentiality ng AMLAC records. Sa manifestation po ni Attorney Vinluan, wala silang intensyon na mang-intimidate ng sino man nang talakayin nila ang batas patungkol po sa anti-money laundering. Narito po, muli nating balikan yun pong mga eksena kanina, no? Sa pagdinig ng impeachment court. Ito po ay kaninang umaga nangyari. No? Muli lamang po nating balikan yan, yung eksena na yan. Anyway, maya-maya po, sisikapin natin na mabalikan itong eksena na ito. But, you know, yung I think ang unang mga nag-manifest din dito bukod kay Senator Kiko and kay Senator Risa ay talagang marubdob yung damdamin ni Senator Senator Judge Raffy Tulfo, no? And talagang sinasabi niya na hindi raw dapat na ganoon, na para bang binabudge. Pakinggan natin. Okay, pakinggan po natin yung personal na paghingi ng tawad ni Attorney Mark Vinluan kanina po yan bago isagawa yung cross-examination.
1: In all humility, Your Honor, our intention in cross-examination is to test the credibility of the witness, among others. And part of testing that credibility is to confront him not just with documents but with salient provisions of the law so that we can demonstrate whether or not his interpretation and application of the law is correct. So when we read portions of the law during our cross-examination, it is never our intention to cause intimidation, especially to the members of this honorable impeachment court, lalong-lalo na po kay Senator Judge Lapid, who, if I may say, has been very gracious to us. Maraming salamat po sa mga Blanca, sir. But if in any way a different message was indirectly conveyed, I personally apologize and commit to be more circumspect moving forward. Thank you, Your Honor.
2: The manifestation of Attorney Mark is well taken and duly noted. Thank you, Attorney Mark.
0: Ayan po, ang nangyari kanina, no, sa pagdinig, muli lamang po nating binalikan yan habang recess ang impeachment court, no? At maya-maya ay sigurado na ano, na marami na namang mga ikangay tayong mapupulot, no, na mga impormasyon. Alam niyo eh, sa bawat mga witness, no, na kanilang tinatawag kagaya niyan sa AMLAC, 'di ba? Natuklasan natin na hindi pala kailangan na kumbaga parang lumagpas ka sa threshold para sabihing suspicious yung account. The mere fact na mayroon, halimbawa yung banko, nakita nila na suspicious itong mga transaction mo, po pwede ka pala nilang i-report sa AMLAC. Oh. So yun yung ano, yun yung mga masasabi natin ng mga facts, no, na kanina ho ay mga nabanggit and ayon. Sinasabi ho nitong si Mr. Witness, si Attorney Buenaventura, na ang tanging magdedetermine ng legality or illegal yung transaction, ang magdedetermine daw po niyan syempre ay yung korte, no? Sila po ay yung bangko, yes, nagka-classify sila gumagawa sa batay sa guide.

0: guidelines na itinakda at kasama sa pag-audit yung mga institusyon tulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng AMLAC. Ayan. Pero sabi nga po ay hindi kailangang lumagpas dun sa threshold, no? I don't know, pero yun po yung pagkakaunawa ko kanina. Sa pagkakaintindi ko, the mere fact na ikaw halimbawa ay mayroong transaksyon sa bangko, no, at ito ay kahinahinala, maaari kang i-report sa AMLAC. Ayun. Okay. And speaking of, no, yung kaninang paghingi ng tawad ng defense, matatandaan ninyo kahapon kasi si Senator Judge Risa Hontiveros ay sinasabi niya nga na parang sana ay hindi magkaroon ng parang paghadlang, no, para doon sa yung tinatawag na pagganap or paggampa ng mga nasa media, no, bilang fourth estate, kasi syempre parang kung paulit-ulit na sinabi kahapon na alam mo ba na maaari kang kumbaga managot sa batas, yung mga ganyan. Syempre kapag ganoon magkaroon nga naman ng intimidation. Pero kanina nga po nilinaw na rin ng kampo ng depensa na ito daw po ay hindi pag-intimidate. Ay, speaking of which, ha, ito po ay walang kaugnayan sa impeachment hearing, pero gusto kong mahingi ang opinion ng ating mga kasamahan na reporter din, no, na nagko-cover dyan sa Senado, at siguro kung may pagkakataon tayo yung GSIS. Kasi naging controversial po ngayon, no, laman ng mga balita actually kahapon ay ito hong parang nasa construction site, hinubaran yung mga opisina ni Senator Jinggoy Estrada, no, pati daw po maulang galang na doon sa mga kumakain, pati daw po yung inidoro tinanggal. O ngayon ang tanong ko sa GSIS, baka pwede na makuha natin sa ibang mga pagkakataon. This has nothing to do with the impeachment, no? Kasi talagang lahat tayo ay busy sa impeachment. Pero nakakalungkot lang at parang nakakabahala din na may ganito pala, no, na nangyari. Ang sabi ho doon sa balita ay balak lumipat doon ni Senator Tito Soto, and only to find out, kasi nga, di ba, hindi na nag-opisina si Senator Jinggoy, so balak niyang lumipat doon sa opisina daw ni Senator Jinggoy. So pagpunta niya doon, wala na lahat. Oo, parang wala na yung tiles, yung mga flooring, yung mga ano. I don't know kung naggawa ba ng renovation or whatever. Bakit ko itatanong natin sa GSIS to? Kasi unang-una, nag-lease ang Senate sa GSIS, no? And ako ho, bilang kumbaga, nakakaunawa naman tayo kahit papano na ikaw, kapag ka ikaw ay tenant or umuupa ka, naturalmente, ano man yung mga babaklasin mo dyan, ilalagay mo or kung ano pa man, ipagpapaalam mo yan dun sa may-ari ng gusali or ng kung sino mang inuupahan mo. Na halimbawa, maggagawa kami dito ng divider, ha, sa mga bahay, ganito ho yung nangyayari kadalasan. Halimbawa, ako yung nagpapaupa. Pagkatapos yung aking tenant ay sinabi na, tawag dito, kumbaga maglalagay kami ng partition sa apartment. Okay, sige. Pero ibawas mo na lang sa upa, ganon. O po pwede yun, yung ganon. Sige, bawas sa upa. Or po pwede naman, halimbawa, hindi ibabawas sa upa, pero pag ate, kukunin namin yung mga pinagawa namin na yan. O edi, alam nung may-ari. So I don't know kung ito ay, siguro may check nga natin sa GSIS, 'di ba? Kasi sa kanila yung building nagli-lease lang ang Senate doon At saka yung bang pagpapaganda ng mga opisina, sino bang sumasagot talaga niyan? 'di ba? Out of the pocket ba ng ating mga politiko 'yan? 'Di ba? Eh sino ba nagpapasweldo sa kanila? O ede naturalmente yung mga ginastos diyan na mga pampaganda or kung ano pa mang mga ilalagay diyan, o eh saan nila kukunin 'yon? Ako ho nagtatanong lang din ha. Pero kasi 'yun nga parang sabi nung ibang mga na nakita kong nagko-comment, damang-dama daw nila ang galit nung nag-opisina doon para ano, talagang wala hong natira. Nakita nyo ba sa mga litrato, sa mga ano, sa mga balita, 'di ba? Ultimo yung mga ano, yung mga wirings wala. Ultimo yung ano, yung mga wall, yung mga kung ano pa ma, as in bare talaga. Pag nagpunta ka doon, talagang ano lang, parang ano ba ito? Yun ang pa nga yung itineturn over na ano eh, na yung tineturn over na mga pabahay, di ba? Meron at least finish yung ano, yung mga wall. Eh doon talagang ano eh, bakbak pati yung sahig. I don't know ha. Meron ba tayo makakausap somebody from ano? Tignan din natin kung anong masasabi dito ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada, 'di ba? Okay, ito nga. Ininspection nga raw po. Oh, speaking of which, ito. Ininspection daw po ito'y nangyari kahapon at ang nag-inspect ay si Senate President Sherwin Gatchalian. Ang opisina po ni Senate President pro tempore na binakante naman nitong si Senator Jinggoy Estrada. Ang opisinang ito ay nakatakda sanang gamitin ni Senate President pro tempore Vicente Soto III. At narito po, no, pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian, okay? Ah, okay, sige. So yung sa pahayag po, no, na na-quote si Senator or si Senate President Sherwin Gatchalian, ito po sabi niya. And I quote, "I inspected the office yesterday to see the actual condition of office. It will take some time and funds for him to move in." End quote. So pertaining to Senator Tito Soto siguro. Ah, kaya siguro nag-joke din si Senator Lacson kahapon, 'di ba? Parang may joke si Senator Ping na nakaupo si Senator Tito Soto sa isang monoblock. Ah, baka yun. Pero ang ayun nga ako bilang nagpapasweldo din. Ayan, sa mga politiko. Ayan. So siguro karapatan naman natin na malaman, no, bakit nga nagkaganoon, 'di ba? Kasi kagaya niyan, kung kakailanganin ng pondo para mag-move in, no, yun hong isang senador o saan manggagaling ang pondo niyan kung hindi ba naman sa atin, 'di ba, na tayo mga mamamayan, not unless na sila ay talagang sila mismo yung personal na gagastos, no, para sa kanilang opisina. Eh, kaya lang parang kasama ata yan sa MOOE. But I don't know, may liability ba dito ang opisina ni ano, ni Senator Jinggoy Estrada? Siguro yun yung malaman natin from ano, hindi ko alam kung kay Senate President ba natin dapat itanong yan. Itanong nga natin kay NIMFA, sige nga. Hanggat hindi pa nag-re-resume yung trial, siguro matanong natin kay ano, sa ating reporter dyan, si Ms. NIMFA Asuncion, no? Naitanong na ba nila kung ito ay may liability ba? Ano bang liability? Pagbabayarin ba si Senator Jinggoy? Diba? Or maloko itong ibang mga nagko-comment eh, i-add na lang daw dun sa ano, sa buwan or sa taon ng parusa. Oh, talaga kayo ha. May mga nagko-comment na ganun eh. But anyway, sige, itatanong natin 'yan. Tatanong ho natin sa Senate President, and at the same time, no, maganda na mapag-usapan nito with the GSIS bilang sila ho talaga yung may-ari ng building, no? Okay. So hanggat inaantay pa po natin yung pag-resume ng trial, dito naman po tayo muli nating balikan, no? Yung mga ilang eksena po sa impeachment, kung saan sinabi po or inihayag nitong si Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia na kinukonsider nila ng House Prosecution Panel na ipasupina ang foundation ng tapang at malasakit. Tugon po ito ni Attorney Divina Gracia sa katanungan ni Senator Judge Bam Aquino kung may balak ang kampo ng prosecution na ipatawag ang naturang foundation. Kasalukuyan po kasing naharap sa kontrobersiya ang tapang at malasakit matapos namang isiwalat ni dating Senator Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ito ng 150 million pesos na donasyon mula sa Chinese Embassy. Okay, and hindi sayang, hindi na natin maipiplay yan, pero mukhang nagsisimula na humuli ang impeachment trial. Dakuhan na po natin ang Senado.
1: Kumain ka na, kumain ka. Hindi uli.
2: Kumagat lang pong Skyflix.
1: Okay, basta nagagahan ka kanina. Senator Judge Risa, you may proceed when you're ready.
3: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Attorney Bonaventura.
2: Yes po, Your Honor, Senator Judge.
3: Magandang hapon po.
2: Magandang hapon po.
3: Tama po ba na yung essence nga ng money laundering ay precisely gusto pong itago ang pinanggalingan ng maruming pera?
2: Tama po, Your Honor.
3: Kaya po tawag po natin doon ay paglalaba.
2: In Tagalog po, in sa pagkaintindi ko po, opo, Your Honor.
3: Opo. So yung 319 million pesos na remittances mula sa China ay yung lamang pong inireport sa AMLAC. Ibig sabihin, pwede bang mas malaki pa ang pinadalang pera mula sa China sa mga kumpanya? Tama po ba yon?
2: Your Honor, hindi ko po masabi, pero ang nakita lang po namin ay kung ano lang po yung nasa records, Your Honor. Mm-hmm.
3: Kung ano yung nasa records dahil yun ang mga iniulat sa inyo bilang apo, either suspicious or covered apo, transaction.
2: Kung meron pa man po na wala doon, hindi po namin makikita po yun, Your Honor.
3: Okay. Tapos, ito pong 319 million pesos mula sa China, dun sa ang AMLAC reports, hindi po naman yun yung paulit-ulit na pag-rollover ng time deposits, di po ba?
2: Yung nasa table 5 po namin, hindi po siya time deposit po, Your Honor. Ito po ay base po dun sa letter ng prosecution asking for the inward remittances po. So, nung ginawa po namin yung tabular summary po, tinignan po namin kung anong code yung pertaining to inward remittances. So, at yun po yung ginamit po namin dito, Your Honor. So, hindi po siya at unique transaction po siya. So, magkakaiba po to. Hindi po siya yung rollover po.
3: Okay. So, magkakaiba po. Unique at hindi pare-pareho yung sinasabing rollover ng time deposits at yun namang masasabing remittances.
2: As far as in our records and as we understood it, Your Honor. Yes, okay. Po.
3: Okay. As you understand your records. Opo. Yung milyones po na di umano'y galing kay Samuel Uy, hindi rin naman po yun rollover ng mga time deposits. Tama po ba?
2: Your Honor, apologies po. I can't specifically recall po yun on that one po, Your Honor.
3: Alright. Then, nabanggit din po na may ilang suspicious transaction reports na di umano may connection sa drug trafficking. Ayon sa reports nyo, sino-sino pong mga tao di umano ang involved sa mga reported transactions na yon?
2: Your Honor, apologies po, hindi ko po maalala unless I be confronted po with the record. Apologies po.
3: Alright. So, hindi nyo rin po masasagot kung itanong ko na magkano di umano ang transactions na may reports na related sa illegal drugs?
2: Wala lang po ako, wala po sa akin yung record, Your Honor. Hindi ko po masagot on the spot, Your Honor.
3: All right. Pero kung mapa sa kamay ninyo yung records, masasagot po ninyo ito?
2: Kung hanapin lang po at maituro po, mababanggit ko po.
3: Ah, kaya nyo po bang hanapin during this trial day?
2: Kung yun po yung mga pinabasa po ng hindi ko po maalala ko ng defense or ng prosecution po, uh-huh, at maituturo lang po ulit yun base po dun sa kung ano po pinabasa ko, kung ano po mapipinpoint naman po, masasabi ko naman po based on records lang din po.
3: Salamat, Attorney Buenaventura. Siguro, Mr. President, bago matapos itong trial day, baka pwede pong ipakita ulit sa witness yung record na yon para lang ma-on the record magkano di umano yung transactions na may reports ka ugnay ng illegal drugs. Ulitin ko na lang po bago ako matapos, Attorney Buenaventura. So, ano pong mga action kung mayroon na ang ginawa ng AMLAC tungkol sa mga reports na yon?
2: Your Honor, hindi ko po maalala kung ano pong reports po lahat yun. Pero ang meron po kami at yun lang pong nasakop po nung subpoena po natin na sinabit po, mm-hmm, yung po mga financial intelligence report at financial investigation report po that we submitted po, Your Honor.
3: Alright. And hindi nyo lang ma-confirm sa amin kung itong mga reports ay bunga ng mga investigasyon ng counsel?
2: Hindi ko po ma-divulge po o bunyag po, Your Honor.
3: Alright. May nabanggit din pong suspicious transaction reports na posibleng related sa graft and corruption. Magkano naman po di umano yung iyon?
2: Sa parehong kadahilanan po, Your Honor, unless ma-confront po ulit ako ng document po so that I can answer that po, Your Honor. Pasensya na po.
3: It's alright po. Tulad nung halaga di umano ng reports related sa illegal drugs.
2: Apo.
3: Okay po. And then, siguro huling tanong na sa ngayon, yung halaga po pinagsama ng covered transaction reports at saka yung suspicious transaction reports kina VP Duterte at Attorney Carpio, yun lamang po yung mga di umanong kaduda-duda o sakop sa cloud na nireport sa AMLAC. Hindi po yun kompletong record ng kanilang buong financial activity, inflows and outflows. Tama po ba?
2: Your Honor, yung pong na-report sa amin, yung covered transaction at saka suspicious transaction po, kung meron nun po na hindi papasok doon sa dalawang uri ng transaction po, hindi po yun maire-report sa amin po.
3: Right. And then, approaching that question from another angle, just winding up, Mr. Presiding Officer, kung meron namang pong gustong umiwas sa AMLAC o sa pansin ng AMLAC, pwede pong ibaba sa 500,000 pesos ang halaga ng transaksyon, di po ba? Para hindi nga po mapansin ng AMLAC.
2: Para hindi po ma-report?
3: Para hindi ma-report ng covered.
2: Tama po yun, Your Honor. Kasi po hindi po siya sasaklo dun sa covered transaction report. Kaya lang po, meron din pong isang circumstance po sa suspicious transaction report na kapag na based po dun sa circumstances po, it appears na the client is trying to structure his transaction so as not to be reported, subject of the reporting under the law, matitreat naman po siya. Hindi po ng covered transaction, hindi po suspicious po. So pero, mm-hmm, yun nga po, subject din po yung sa checking din po ng covered person po.
3: All
2: so
3: right.
2: Makikita pa rin po, nare-report naman din po yun.
3: Okay. So kahit pa po maiwas sa pansin ng AMLAC or ng covered person bilang covered transaction report, kung may mapansin pong circumstance na parang sinusubukang i-structure yung transactions, pwede pa rin pong masakop ng isang suspicious transaction report. Alright. Maraming salamat po muli, Attorney Buenaventura.
2: Salamat
3: po, Mr. Presiding Officer.
1: Thank you, Senator Judge Ruiz Ontivero. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. Senator Judge Rafi, we shall have Senator Judge Lacson, thereafter Pangilinan, thereafter Villanueva, thereafter the Senate President, then finally Senator Judge Padilla.
4: Kumain ka na ba, Mr. Witness?
2: Kumagat lang po ng sky face, Your Honor. Pero hindi na po makakain.
4: Hindi ka na nervous na?
2: Nervous pa rin po, Your Honor.
4: Huwag ka matakot yung mga sinabi sa'yo kagabi. Okay?
2: Ano naman po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko po,
4: Your Honor. Very good. Okay, ulitin ko yung tanong kanina, hindi masyado naging klaro sa akin at maybe sa inyo. Kailan kayo gumagawa ng investigasyon once na nalaman nyo na yung isang account ay may suspicious transaction?
2: Ano naman po yun, Your Honor? So, pag na-report po sa amin, so, meron lang po kaming prioritization po, given nga po na maliit lang po yung ahensya at yung resources po. So, namimili po kami base po dun sa mga, kung ano po yung ipaprioritize na, na investigahan po.
4: Kasi you did mention maliliit. Paano kung malalaki na accounts at malalaki ang transaksyon na perang lumabas-pasok? So, what do you do?
2: Kasama pa rin po yun sa prioritization po. Hindi naman po porket maliit or malaki yung pera, yun lang po yung basihan namin. So, halimbawa po, if the crime po ay halimbawa ay terrorism financing, so mas priority po namin yung kahit po mas maliit ng konti dahil may national security concern po.
4: Kaya
2: so,
4: what do you do? What kind of investigation do you conduct?
2: After po nun, so we analyze po the transactions po. And then at least doon sa initial transaction na analysis po, kung meron po kaming makita na medyo parang kailangan investigahan pa po ng mas detalyado, okay, i-endorse na po namin yon ng sa ikabilang grupo na mag-iimbestiga na po talaga.
4: At ano yung kabilang grupo?
2: Sa internal unit lang po yun sa AMLC.
4: Kaya nga, and then anong ginagawa ng internal unit?
2: Yung unit po na yon, sila po yung nagko-conduct po ng full-blown investigation na po. Sila po yung kung kailangan po nilang kumuha pa ng mga detalye sa halimbawa po sa SEC, ng mga corporation, ng mga stockholders po, kung kailangan po kumuha ng may ari-arian ba to sa Land Registration Authority, okay, kung kailangan po mag-coordinate sa law enforcement, kasi po kung nakita po na may predicate, yung unlawful activity po ay, halimbawa po, kidnapping for ransom, so we coordinate po with PNP po. So, kasama na po yun doon. Bubuin na po yung kaso po.
4: Yeah. Okay, pag nagawa yung lahat na nabanggit mo, anong sunod na course of action?
2: Gagawin po namin, pag nagawa na po yung lahat, kung kulang pa rin po at kailangan pong pa-open yung particular na bangko po.
4: Kung hindi na kulang, nagawa na
2: talaga. Nagawa na po lahat. Magpo-file na po kami ng tatlong scenario po. Una, pare pong depende po sa ebidensya at sapat na po para merong proof beyond reasonable doubt na tingin namin, pa-file po ng criminal na kaso po. Yung pangalawa po is kung hindi po sapat yon pero pasok po doon sa preponderance of evidence na tingin namin kasampa sa court, civil, yung kaso lang po ay civil, po forfeit lang po yung proceeds. Yung pangatlo po is kung base po doon sa nakalap na ebidensya, wala po talagang kumbaga kulang po or hindi.
4: Hindi, pag may nakalap na ebidensya.
2: Pag pera lang po, yung dalawa lang po. Yung dalawa po. Yung
4: hindi nyo, hindi kayo pupunta sa CA para mag-file ng freeze order?
2: Ay, part po yun ng ano, investigation.
4: Okay, sa kaso dito sa mga accounts ni BP Sara at sa mga kumpanya kung saan nagmamayari itong si Attorney Hans Carpio, paulit-ulit na nangyayari itong STR at I'm sure nag-investigate kayo. So, wala man lang naging nagbunga sa ginawa niyo mga pag-imbestiga, or you just sat down there at dahil natakot kayo sapagkat nasa pwesto yung mga taong yun at that time, kung ordinary tapos siguro baka ipit niyan left and right.
2: So, Your Honor, yung mababanggit ko lang po is yung pong naging saklaw po nung subpoena po, meron po kaming mga sinabit na mga report po on this one po. Kung ano man po yung iba pa pong action, hindi ko na po ma-divulge po or masabi po sa kadahilanan nga po na if meron man po, may mga other...
4: Why can you not? Samantala pag sa ordinary yung mga depositor, may mga ordinary tao na may bank account na meron kayo suspicious transaction na kita, eh, pinapadali nyo natin ng sulat and there are times na pinupunta nyo pa, I don't know, tell me. Pero pag Honor, dito, mukhang wala kayong ginagawa, puro at saka very evasive ka sa mga sagot. Policy lang ito tinatanong ko, Mr. Witness, ha? Walang tinatanong tungkol sa talagang anong nangyari sa ginawa yung
2: business. In policy lang, in nga po, Your Honor, yung pong may mga, halimbawa po, nag-file po kami sa Court of Appeals for bank inquiry po. May nakalagay po kasi sa rules nila.
4: So, ginawa niyo ba ito? Sa kaso ng
2: mga kasama po doon na we cannot disclose anything po, halimbawa po, kung nag-file man po kami or hindi po. Otherwise, constitutes contempt of court po kasi yun, Your Honor.
4: Okay, so hindi mo masasabi whether nag-file kayo o hindi?
2: Hindi ko po maibulgar po kung meron man po or masabi po. Tama po yun, Your Honor.
4: Pero alam naman natin, lahat na napakarami ng STR o marami na kayong beses na naka-plug down tong account nito for several years. So hindi mo pa rin masabi kung meron ba kayong pinal o wala. Tama, mali.
2: Hindi ko lang po masabi. Ma-divulge po, Your Honor.
4: Meron bang ginawang paliwanag ng Kalye 88 tungkol sa mga STR sa mga accounts nila?
2: Sa Your Honor, pag po yung covered person po, pag nagre-report po nung transaction, hindi naman po nila ini-inform yung, bawal po nilang inform actually po, yung client nila na nireportan sila ng covered or suspicious transaction.
4: I'm sorry po, ipakiulit po.
2: Ay, sorry po. Kapag po finailan po ng, or fafailan po ng STR po or CTR, yung client po ng isang covered person, nasa batas po ng AMLA na bawal po silang i-inform or na o ipafailan namin kayo. Kasi, kumbaga, tawag po doon tipping off, bawal po sila matip off na fafailan na kayo na, or finailan sila ng STR or CTR.
4: Pero meron ba insidente na pinapadala nyo ng sulat ang isang account o account holder na may mga transaction na suspicious?
2: Sa
4: you contact,
2: sa email si po, sa amin po hindi na po, ang kung meron po kami sa procedure lang po ito, Your Honor, sa amin po ang kung meron man po na mapapadala kami, hindi na po sa amin, ibig sabihin po court na po yun, kumbaga nag-file na po kami, may makareceive na po sila ng court order or kung ano man po.
4: Okay, Mr. Witness, basis summary na binigay ng AMLC, nasa 1.254 billion ano ang kabuang transaction involving Kali 88. Tama?
2: Checking lang po, Your Honor. Apologies. 1.254736297.08, Your Honor.
4: Apo. Billion.
2: Billion, yes.
4: Yes. Okay, out of this 1.2 billion, 776.6 million yung kabuang halaga na pumasok sa Kali 88, tama?
2: Yung inflow po, yes po, 776,643,950.36, Your Honor.
4: Correct. So, kung ibabangga ito sa mga submitting audited financial statements ng Kali 88 kung saan diniklara nitong lugi daw ito mula 2022 hanggang 2024, right?
2: Wala po akong personal okay, analysis sige. Doon.
4: At in fact, itong 2025 lamang, ito ay kumita raw ng halagang 375,398 lamang. So maybe you don't have that record. Siguro sa
2: CBR
4: ko na siguro tanongin ito later. Now, mukhang napakalaki ng disparity ng pumasok na pera sa kumpanya tsaka sa kubuhang kinita nito kada taon. So hindi nagkakabanggaan. Again,
2: wala po akong
4: okay,
2: personal
4: ang tanong ko na, last na lang, Mr. Presiding Officer, yung bell medyo...
1: You may continue and wind up, Senator Judge Raffi.
4: Yes, sir. So, kinukonsidera din ba ng AMLA ang mga financial statements ng mga kumpanya sa inyong mga pag-iimbestiga?
2: As long as we are able to get po and available po, yes po.
4: Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer.
1: Sir. Thank you, Senator Thank Judge Raffi. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon again, Attorney Ronel.
2: Good afternoon, po, Honorable Senator.
5: Irarapido ko na para pumasok sa 2 minutes. Pakitake notes lang yung mga tanong ko. Tatlo lang.
2: Okay po, Your Honor.
5: Una, ano yung trigger mechanism sa AMLC para mag-file ng ex parte petition sa Court of Appeals para sa peace order?
2: Probable cause po, Your Honor.
5: Probable cause or... docket ng criminal ng predicate crime.
2: Kasama din po 'yun, Your Honor.
5: Yeah, not probable cause but pag docketed, pwede na 'yan. Anyway, sunod na tanong, baka abutin tayo 2 minutes. Kindly enlighten us do sa yung court sa difference between express or explicit authority at saka yung implied authority. Follow up doon. Ano yung legal effect ng implied authority? Kasi bigat din ba ng express authority yon? Related yun sa tanong ni Attorney Mark kahapon, tatandaan mo?
2: Patungkol saan po?
5: Yung express authority against implied authority. Anyway, mamaya ulit, ito yung pangatlo.
2: Sige po.
5: Did I hear you right? Na on the basis of an adverse news report, pwede na kayong mag-deklara na suspicious yung transaction?
2: Hindi po kami, Your Honor, yung nagde-declare po kung suspicious yung covered person po.
5: Covered.
2: But the covered person pa rin po, hindi lang naman po sa adverse news. They have to check din po yung mismo KYC, yung account po mismo, monitoring yung transaction nila. So, based po din sa mga ano nila internal na pag-check po, they have to consider all other matters po. Kasama na rin po yung sa adverse news po.
5: Yeah. So yung comment na binabasa nyo kahapon na news reports, hindi sa inyo galing yun?
2: Hindi po sa amin galing.
5: Sa covered person?
2: Covered person po yan, Your Honor.
5: Okay. So yung sunod, yung anyway, yung trigger, ang pag-alam nyo, probable cause. Yes, ang sinabi kasi ng inyong predecessor sa amin, basta't madakit lang. Halimbawa, may nagfile ng complaint, pwede na kayo mag-ex parte. So which is which?
2: Your Honor, under the law po, pag po mag, as far as I recall po, subject po dun sa kung anina sa actual na batas po. If we'll be filing bank inquiry or freeze order po, there must be probable cause that the accounts are in any way related to money laundering. So yung probable cause po, such facts and circumstances that would warrant a reasonably prudent man to show that there is indeed money laundering, that the accounts are related to money laundering. So kasama po dun sa pag-determine po nung facts and circumstances na maaring related to money laundering ay kung may na-file ba na kaso, yung transactions niya, pati yung profile po niya. So, yun po yung, kumbaga, kaya po nag-iimbestiga po. And then, pag nabuo po yun, kasama po kung, syempre, kailangan po namin nung crime po, unlawful activity, kasi the definition po mismo is it should come from unlawful activity. So,
5: correct.
2: Kaya kailangan po namin nung may unlawful activity. So baka hindi ko po masagot kung ano po yung nasabi ng mga nauna po sa akin.
5: Attorney, so now I'm confused kasi galing kay Executive Director Matthew yung pinanggagalingan ko. Kasi tinanong ko when we were investigating yung flood control, tinanong ko sa kanya yan, what would trigger yung pag-file ng ex parte petition. Sabi niya sa akin, basta't merong nag-file ng complaint before the DOJ or ombudsman, we can already initiate. Yun ang understanding, hindi understanding, klaro yun. Kaya ang ginawa namin, we ask law enforcement ano, to immediately file kung kaya nila mag-file kasi yun ang magti-trigger kagad ng ex parte petition. Now what you're saying is kailan mag-establish pa ng probable cause. Ang alam ko sa probable cause, at least yung dating practice, ito yung threshold ng DOJ, ng prosecution, para mag-file information. But now, tinas yung threshold, di ba? Reasonable certainty of conviction na.
2: For criminal cases po.
5: Yeah,
2: pero
5: I know.
2: For freeze order lang po at bank inquiry po, probable cause po yung nasa batas pa rin po.
5: Pero kailangan may unlawful activity na papail. You cannot file money laundering offense without any unlawful activity. Na-discuss na natin yan eh.
2: Opo. Okay. Your Honor, to clarify lang po. So, baka lang po iba yung pag... Hindi ko po kasi masagot kung ano po yung nabanggit po nung predecessor ko po. I also respect Executive Director Matthew, my former boss po. So, yung sa akin lang po na pagkakaintindi ko po ay... kailangan lang po, yung probable cause po, syempre kasama po doon na may kaso po, may unlawful activity. Sa batas naman po, at sa mga IRR, pati sabi rin po ng Supreme Court, yung pong unlawful activity can run parallel po doon sa money laundering. Pwede pong mauna, pwede pong mag-run parallel po. So, maari po na sabay po namin nag-iimbestiga nung law enforcement po, at nag-file, mauna lang kami ng file, pero magpa-file, nag-file din sila. So, pwede rin po na ganun. Basta po, yung ebidensya po sa mata po na isang reasonable na tao po or at least sa court po, mabuo na kahit wala pa pong na-file na sakto na kaso, pero nakita na yung ebidensya mo, kompleto na talaga lahat, ipa-file na lang din, pero maaari din po kaming mauna kasi allowed naman po na mag-parallel po, Your Honor.
5: Okay. With all due respect, thank you for the confusion.
2: Apologies po, Your Honor. Apologies po. Apologies po. If I may po,
5: doon na lang tayo sa express versus implied. Kasi ang binigay sa inyo, sa understanding ko, sa sagot nyo kahapon, meron kayo implied authority kasi covered kayo ng issuance ng council, di ba?
2: Yes, sir. Yung sa authority po, yes. To testify po.
5: So, ang hawak nyo, implied, di ba?
2: Express authority po.
5: No, nasa, ang express is clear
2: for this
5: saka
2: particular.
5: Direct, di ba? Okay. Yung tinatanong na Attorney Mark eh. Ikaw ba, pagpunta mo rito, meron kang binigay na authority? Parang case to case.
2: Okay.
5: Okay. Kung... ang hawak mo, sa ginagawa mo, implied authority, kasi inferred na yun eh. Thank you again for the confusion. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Apologies po. Apologies po, Your Honor.
1: It's okay, Attorney Ronel. You're entitled to a different opinion. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
6: Thank you. Ginoong Beneventura, kahapon nabanggit nyo na sa paghahanda ng inyong report, you wanted to avoid or you made double counting. You said that, if you will recall.
2: Totoo po. Yes po, Your
6: Honor. So ano ibig sabihin ng avoiding double counting?
2: Your Honor, so nung hinanda po namin yung tabular summary po, meron po kasing mga entries po na na-report, CTR and STR po, na pareho pong na-report. Halimbawa po, halimbawa lang po ito yung nandun po sa Annex A po, yung may entry po na pertaining po parehas kay VP at saka kay Attorney, Attorney Manasseh Scarpio, tapos may amount po parehas. So kumbaga po, yung isang transaction po na-report sa amin dalawang beses nung covered person, hindi dahil magkaiba ng transaction, kundi magkaiba po kasi yung nire-report po nila. So yung isa po, halimbawa si Vice President po, yung isa po si Attorney Carpio. Pero ninote po namin dito sa record namin na hindi po namin yung binilang for purposes po kung ano yung total. So meron pong entry halimbawa po sa Annex A na less entries appearing in both extracts. Tapos meron po kaming note po doon na kasi ano po yung report, jointly held account. So, nung prepare po namin yung report, in-ensure po namin na to be as factually and accurately as possible, iniwasan po namin na may double counting. At kung may dalawa man po, may dalawang report man, we indicated po para po guided po yung Honorable Court po.
6: So, doon sa guidance for the Honorable Court na in-indicate ninyo na may double entry or may...
2: Double reports po.
6: Magkano yun? Would you have it?
2: May naka-indicate po dito, Your Honor, at sa Annex A po na table, the amount po is 81 million.
6: So, okay. Did you reconcile yung mga sinasabi niyo may double entry dun sa total?
2: Yes po. Ano
6: so,
2: po
6: ang sinasabi ninyo ay dahil tiniyak niyong ma-check yung mga double entry, most likely... Doon sa final summing up ninyo, wala nang double entry.
2: Wala na po, Your Honor.
6: At yung figure na yon is inflow as well as outflow.
2: Yes, Your Honor.
6: Okay. So, yung sinasabi kasing dahil double entry, lolobo. So lumobo ba? O binawasan niyo yung double entry?
2: Ang sa amin po, Your Honor, basta po na i-report po sa amin na suspicious or covered transaction, nire-record po namin yon. Kung ano man po yung underlying po niya na bakit nag-transact or ni-roll over, ito ay roll over lang ito, unless po kita doon sa...
6: Okay.
2: Ano, hindi po namin masagot.
6: Understood.
2: Pero, ang nangyari po, yung... Sagot lang po dun sa last nyo po na tanong kung lumobo ba o nabawasan. Definitely po nabawasan. Nandito naman po sa table po yung pong less na column po. Table 1 meron po nun. Table 3 meron din po. Para transparent lang po to this Honorable Court.
6: Okay. Now, dito sa usapin ng CTRs involving insurance policy investment-related transaction, no? Meron kayong listahan dito. Time deposit. 129 CTRs. That does not mean 129 deposits. Ano ibig sabihin nun?
2: Yung na-report po namin na to, kung ano lang po yung lumabas po doon sa records po namin, Your Honor. Ito po, hindi ko po masasabi kung ito po ay rollover or hindi. Depende po yun dun sa pagkaka-report. Sa panagbasihan po namin nito, separate po yung transaction reference number, unique number po yun. So, we just indicated po kung ano po yung nakalagay dun sa report.
6: So, and this is from what period? Kasi hindi ata nakalagay. 2007 to 2025?
2: Yes, Your Honor.
6: Okay. Kasi ang total ng time deposits, at least yung aggregate amount, hindi mo alam kung nag-rollover o hindi. Just so that we're guided, no, sa mga bank ano later, 529 million. Tama?
2: Tama po yan.
6: Okay. At yung securities and bonds. Ano yung securities and bonds? Para lang sa kaalaman nung...
2: Ito po yung mga sa pagbumibili po ng...
6: money market?
2: You know? Apo, yung mga ganun po.
6: Mga securities... T-bills, ganun?
2: Maari po.
6: Okay.
2: Pero hindi po namin alam kung ano yung underlying ano.
6: As a general, di ba, definition, this is 94,261,000. Tama?
2: Yes, sir. 261,275.70, yes. Your Honor.
6: Okay. And then yung insurance policies, 50, ang total niya, 65,322. Tama?
2: 688.10. Yes, sir. Yes,
6: and then finally, itong trust and agency investment. Yan, ano yan?
2: Ang
6: wrap up, please.
2: Ito po kasi yung code na lumabas lang po sa amin. Hindi ko lang po ano kung ano po exactly yung nandito po. Pero ito yung code. Kaya ito pinagin.
6: UITF Trust and Agency. Kasi investment. Ito 60,492,000.
2: 278.57 euro.
6: 492,000. Okay. Last question.
1: You may wind up, yes. Senator Judge Kiko.
6: Yes. Nasaan ba yung huli kong tanong? Ah, ito. Hindi ko maintindihan itong 1,197 suspicious transactions sa 888 Bisto. 1,001, ano ba to?
2: Table 4 po, tama po, Your Honor. 1,197 STRs po.
6: Suspicious
2: transaction reports po. Yeah.
6: For an aggregate amount of
2: 42,960,000. 69,812.81 po, Your Honor.
6: Bakit ang dami?
2: Yun po, Your Honor. Ito, hindi ko po, kailangan po makita yung records, Your Honor, to determine kung ano po yung reason na in-indicate nila for each one po. Hindi po namin yun naisama dito sa summary.
6: Sa kumpanya ito, no? At ang mga nagre-record nito, yung bank accounts ng kumpanya. Tama?
2: Covered persons po, hindi ko po alam exactly kung sino-sino lahat po yung nag-report po sa kanila.
6: Okay, so yun lang ang ano, no? There are 1,197 suspicion sa 888 Bistro. No. Ano to, restaurant siguro to, no? Yes, okay. I have no other questions at this time. Thank you, Ms. Presiding Officer. Thank you.
1: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
7: Thank you, Mr. President. Kabayan, di ka pa rin kumakain?
2: After na lang po nito, Your Honor. Salamat po.

0: Process lang naman po, Your Honor.
1: Yes, process
0: hindi ko po
1: lang,
0: masagot
1: process
0: yung
1: lang.
0: For this one.
1: So yeah, kung, process lang. Process opo, lang. Ano yung susunod na step?
0: Opo, kung may nag-report po sa amin na covered person, tapos indicate po nila yung particular na crime po, alimbawa po, drug trafficking or kung ano man po. So, titignan po namin doon sa narrative nila, ano po yung basis bakit nila ni-report. So, alimbawa po, binention po sila na news report. Tapos may nilagay po doon halimbawa na may nag-file po ng kaso, ganyan. So kami po, titignan po namin sino agency ba yung dapat namin ma-coordinate to confirm po kung talaga bang may final na kaso, talaga bang may investigation. Kasi po, sabi nga po, na paliwanag po kanina, yung sa amin po is the financial side po ng crime. So base po sa report, kumbaga, pag nag-contact po kami na analysis tsaka further investigation po, titignan namin, okay, kung na-report po ito, may nag-file daw ng kaso, let's coordinate po dun sa law enforcement po, kung sino man po. And then, titignan po namin, yung bang final nila, meron bang financial aspect po na involved? Kasi maaari naman po na wala din eh. So, kung meron po, yun po, magka-conduct po kami ng normal po na investigation po.
1: So, kahit na news report, inaktuhan nyo rin and you investigate?
0: Kasama po yon, maari po maging factor po yung maging trigger din po kasama po ng all other like yung STRs, CTRs po. So tinitingnan po namin on the overall na information na meron kami, ano yung kung talaga bang magpo-progress or hindi po.
1: All right, thank you Mr. Presidio.
2: Thank you. It should be Senator Judge Padilla, but while waiting for him, Senator Judge Irvin Tulfo is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes. If Senator Padilla is still not available, Senator Judge Pangilinan will be up next. You may proceed, sir, when you're ready.
3: Thank you, Presiding Officer. Attorney Ronel Buenaventura.
0: Yes, sir.
3: Bagamat lumabas na po dito sa impeachment court ito pong issue na ito tinggil po sa mga bank transactions po ng VP, mag-iimbestiga pa rin po ba ang AMLAC or AMLC patungkol ba sa mga accounts po niya o hindi na?
0: Yung decision po na yon ay kailangan ko pa po i-discuss din po internally sa amin po, so hindi ko pa po masagot ngayon po.
3: Alright. Base po sa records ng AMLAC, AMLC, may pera po mag-isawa sa bangko. Tama po ba? 2007 hanggang 2025. Pakicheck po dyan sa papel nyo.
0: Your Honor, yung nandito po na report po namin, transaction po nila to. Hindi po namin masabi kung meron pong laman na pera po sa particular na bank account po nila.
3: Okay, so transactions lang po ito.
0: Apo,
3: saan po hinango yung inyong dokumento na yan? Sino po nagbigay sa inyo yan?
0: Ito po yung prepare po namin na summary po.
3: Kaya nga po, saan po nakuha ninyo yung report niyan? Sa bangko, di po ba?
0: Yung basis po nito sa bangko po.
3: Sa bangko, yes, ayun.
0: So, bangko and covered person po in general po.
3: Okay, alright. So taliwas po ito sa SAL NEVP na zero cash on hand at zero cash in bank from 2019 to 2025. Pero huwag nyo na po sagutin yan kasi baka wala po kayong dokumento. Okay. Kung wala po kayong personal knowledge at walang definitive AMLC findings sa hinggil po sa mga accounts na ito, attorney, ano po ang factual basis para sabihin natin legal o illegal ang source ng mga pera ng mag-asawa? O safe ba natin sabihin na walang problema ang mga pera nila at all?
0: Your Honor, sa akin po, I submit to the honorable, to this honorable court po to determine that po based po dun sa I understand po with the ongoing case po. Ako naman po ay kami naman po sa email sa inasupina. Ito po yung pinaproduce po sa amin. So we just submit po. So yung pagbuo po nito o kung ano man po, appreciation po nasa honorable court na po, Your Honor.
3: Very good answer, sir. Anyway, can you identify if there are any specific amount that remains unexplained that is attributed to VP Sara after all the transfers, legit transactions, and with the funds, with the documents, sources?
0: Your Honor, for the same answer po, I leave it to the Honorable Court to determine kung if they think it is unexplained or not, Your Honor.
3: I will take that answer, sir. Anyway, without mentioning names or attributing to someone, Attorney Ronel, normal po ba sa isang government official na makipag-transact sa

0: Yes, Your Honor. I confirm, Your Honor.
1: Ma'am, her salary from the government is credited to this amount. Would you know this? Her salary from the government is credited to this account.
0: Yeah, the payroll, Your Honor.
1: These credits, where these amounts are coming from, can be seen by the San Pedro branch, correct?
0: If the validation is CM payroll, Your Honor, it's the agency who will prepare the payroll, and we will just upload in our system the payroll, the amounts that will be credited to the employees, Your Honor.
1: But that can be seen.
0: If we will check it one by one, Your Honor.
1: It can be. And the balance shown here that you said you identified is the amount remaining after the credits and debits.
2: Objection. Sorry, Your Honor, I have to object. This is beyond the scope of the direct examination. The prosecution has presented this witness only to authenticate, because we want to fast track and to expedite the authentication of all these documents, Your Honor, including other banks, Your Honor. So if we're going to have, I understand that there is leeway in cross-examination, but there cannot be an unbridled authority to ask anything and everything under the sun. Otherwise, Your Honor, we might waste the very valuable time of the Honorable Court. For time consideration,
3: It also opens up the possibility of Attorney CJ asking the wrong question and eliciting an answer that he may not desire, given the limited scope of the testimony.
1: Correct, Your Honor. He asked and identified withdrawal slips, Your Honor. That is
3: it was part of what was identified.
1: Yes,
3: but anyway, again, at Attorney CJ's peril, you may proceed, Attorney CJ.
2: We submit, Your Honor.
3: Again, given the limited testimony of the witness.
1: No further questions, Your Honor.
3: Any redirect?
2: I was about, Your Honor, but I'll just let it go, Your Honor. No redirect, Your Honor. Thank you.
3: I guess the manifestation of Senator Judge Lacson would apply to the Senator Judges, if I'm not mistaken, given that his payroll. You're giving me a thumbs up sign, Senator Judge Irwin, not raising your hand, I hope. Thank you. Ma'am, salamat po. Ma'am Eunice, sa inyong pagdalo, sa inyong panahon, pasensya, pagbiyahe patungo dito at pagsagot sa katanungan ng magkabilang partido. Thank you for your participation
0: and your
3: patience.
0: Honor.
3: Thank you, ma'am. Your excuse. Let's do one more. Let's finish land bank at the very least. I presume this is no longer payroll, Attorney James?
2: Yes, Your Honor.
3: Kindly have your assisting counsels prepare the documents for this witness.
2: On that note, Your Honor, in order to make it more smooth or smoother, can we ask for a short recess, Your Honor, so that we can arrange everything, including the documents that we
3: just get? Yes, Chair declares a 15-minute recess.
2: Thank you, Your Honor.
4: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: 3 minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan. At sa pagkakataon pong ito ay meron pong maikling recess lang, no? Nasa anong babalik din sila kaagad-agad, karakaraka. Dahil hiniling na sabi nga magkaroon po ng break para at least maisaayos yung mga kinakailangan para sa pagpapatuloy po ng paglilitis. Kayo pa rin po yung nakikinig sa special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, ang paglilitis na impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. At ito pa rin po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Makasama nyo po hanggang alas 5 ng hapon sa pagpapatuloy po ng ating special coverage. Sa dako pong ito, alamin po muna natin ang mga pinakahuling pangyayari po dyan po sa Senado. Kaugnayan doon sa ating mga kasamahan dyan na nakatutok sa impeachment hearing habang hinihintay po no yung pagbabalik po na pagre-resume nitong impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Pero bago po yan, magbibigay lang po tayo ng ilang pagbibigay lang po muna tayo sa ilang mga paalala. Sa oras po 5 minuto, makalipas po ang alas 4 ng hapon.
4: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab, World League Service Sports Radio, ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Meron po tayo bitong sandali makalipas pong alas 4 ng hapon at atin po ngayong tungayan ng mga pag-uulat ng ating mga kasama mula po dyan sa Senado Defense Team. Inalman po ang pagkaka-authenticate ng bank records ng pangalawang Pangulo sa Land Bank. Yan po ang tinutukan ng ating kasamang si Luisa Irispe. Luisa!
4: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: J. Mark, hindi ginawang madali ng kampo ng Vice Presidente ang pagharap ng unang testigo ng prosecution para sa bank records ni Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Sa pagharap ni Land Bank Branch Manager Eunice Sumatra sa impeachment trial, inalmahan ng defense team ang nais ng prosecution na tanggapin ng authenticated ang mga bank records sa isang bago sa korte. Ayon kay Attorney C.J. Narbasa, Defense Counsel, hindi ibig sabihin na inauthenticate na ni Sumatra ang mga dokumento ay may tuturing na itong certified original. Hindi rin ibig sabihin na markat na ito bilang same exhibit sa korte ay tatanggapin na ito ng depensa na totoo. Ayon kay Narbasa, dapat himayin ito at mapatunayan muna ni Sumatra sa korte na authenticated. Narito ang bahagi ng paglilitis kung saan nagpahayag ng panig si Attorney C.J. Narvasa.
8: Sixth offer, Your Honor, as regards the numbers don't change. Your Honor, this is improper for an offer. No witness can prove that whatever that was, Your Honor. Your Honor, similarly...
3: Kindly continue.
8: Yes, Your Honor. Thank you. And for the first and second and other offers, Your Honor, subject to cross, but we would also like to register our continuing objection to the inclusion, examination, and the presentation of Attorney Manasses Carpio's bank records. Your Honor, this is pursuant to Section 2 of Republic Act 1405, which protects the confidentiality of bank deposits, subject, of course, to recognized exceptions. Although impeachment is expressly identified as an exception, Attorney Carpio is not the respondent being impeached, neither is he on trial. Again, Your Honor, we do not request for a ruling. We just wish that the Honorable Court register our continuing objection.
3: The continuing objection is duly noted and so registered.
7: J. Mark, yung pahayag ni Attorney C.J. Narvasa na narinig natin kanina ay hindi yung tungkol doon sa naging pag-alma nila kay Eunice Zapata, kundi tungkol naman doon sa kanilang pagtutol sa offer of testimony para kay Samatra. Inalmahan din kasi ng depensa itong offer muna kay Samatra bago ito formal na iharap sa prosecution o ng prosecution kanina sa impeachment trial. At bukod dito ay nagpahayag din ng continuing objections o pag-alma ang panig depensa para naman sa pagpresenta ng bank records si Attorney Man Scorpio o ang asawa ng Vice Presidente. Pero dito naman kayo ni Samatra kanina ay hindi naman nakasama dito yung bank records si Attorney Man Scorpio dahil lang napag-usapan lang sa examination. Kaya yun ni Samatra ay yung patungkol na sa payroll account ni Vice President Sara Duterte sa Land Bank dito sa Davao City. At nagtuloy-tuloy na naman yung direct examination, nagkaroon din ng cross-examination ang defense team at napatunayan nga na in-authenticate at magkaroon ng certification si Eunice Zapata dito sa bank record ni Vice President Sara Duterte sa Land Bank. Pero hindi kasama dito yung outstanding balance na dokumento na isinumite sa impeachment court. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng defense at sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Ayan, napakinggan ninyo po yung ulat no ni Luisa Erispe patungkol nga dito sa pag-alma ng depensa na i-authenticate yung pong bank records ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Land Bank. Ang timano ho kasi kapag meron pong nagbabanggaan po yung prinsipyo ng umiiral na bank secrecy law at yung mandato ng Anti-Money Laundering Council. Pero sa pagkakataon ito, malinaw naman ho na kapag ang isang opisyal ng pamahalaan, kahit nga mga simpleng empleyado ng gobyerno, diba, kapag ka nasasangkot sa mga katiwalian, na talaga binubungkal po ang kanilang mga bank records, mga kababayan. Kasi ho, dang sino ka pa. Diba? Basta ikaw ay nasangkot sa katiwalian. Dapat bungkalin ang iyong yaman na sa gayon ay malaman ng taong bayan kung ano ang iyong kinamkam o meron man, di ba? At tinataya pong nasa, kung ako nagkakamali, 13 bank records, bank accounts, di ba? Nasa 8 banko po ang sinumite, binusisi po. Yan po sa Senate Impeachment Court. Dahil nagpalabas po ito ng supina para mabusisi nga po dyan sa Senado. Yung mga umaharap po, yung mga testigo ay mula po dyan sa Land Bank of the Philippines. Kasi po ang Land Bank of the Philippines, mga kababayan, dyan po nangyayari, dyan po nanggagaling yung ilan sa mga sabi nga dyan po nanggagaling yung sweldo, karamihan sa mga government employee, no? Bukod po sa Land Bank, meron din pong mga testigong inimbitahan mula sa Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank at Banco de Oro at Unibank. Sinimulan po ng prosekusyon, yung pagpaparap po sa mga opisyal ng mga banko na ito. Kaugnay nga po dun sa mga bank record nitong sina, ito mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Manases Carpio. Ulan sumalang po at anong pa bilang testigo ng Land Bank. Bilang testigo po itong Land Bank San Pedro Davao Manager. Yan, si Eunice Sumatra. Diyan din po hawak nila yung mga dokumento na sabi nga naglalaman ng mga detalya, mga detalye nung bank records po ng pangalawang pangulo. At isa po diyang ni-establish din katulad nga nung natalakay kahapon, no, yung nabunyag, no, ng mga offers na of testimony. Kahapon, di ba, natalakay din yung, sabi nga, yung mga pera di umano na natanggap ng second gentleman mula po sa China. Bagay na itinanggi naman ng Chinese Embassy. Doon sa sinagawang offers of testimony ng prosecution, sinasabing nagmamay-ari daw po ang itong sina BP Sara at second gentleman na attorney Mans Carpio ng 30 active bank accounts sa iba't ibang bangko. Mahigpit dito po pinahayag nila na mahigit 100 milyong pisong pinagsama-samang taunang balanse eh. Mula 2022 hanggang 2025. Ako, sarap. Sana all meron yan. Ganyan kalaking pera, no? Pero sa kaso po nila, hindi raw po ito na-deklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Naka! Yan o ang, ano dyan, yan po ang sabi nga isa po sa mga, kaya po binubusisi ngayon lahat po ng mga bank document. Yan po sa, ano na yan, yan po sa... parting yan, mga kababayan.

17 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, isa rin o sa mga inaantabayanan ngayon. Dito po sa impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte.

maganda pong mga sabi nga eh, pagkaharap ng mga testigo mula sa walong bangko. May paliwanag dito yung prosecution kung bakit daw po pinapaharap. Ayon po kay Private Prosecutor Attorney James Ibrahim Ali. Ang offer of testimony para ho sa lahat ng mga testigo mula sa walong bangko ay kailangan daw po eh. Dahil sa pamamagitan po nito, ma-authenticate itong mga bank record po ng mag-asawang Duterte Carpio. Una ko kasi rito, tinanggi po ng panig ng depensa na pumayag sa isang stipulation o kasunduan ang kanilang panigo hinggil sa nasabing mga bank account. Pero ayon nung sa prosekusyon, nagmamay-ari po ang mag-asawang Vice President Duterte at Attorney Mas Carpio na nga abot po sa 30 active bank accounts.

naging 35 million pesos. Oo. So isa ko sa mga binusisi rito, ano nangyari doon sa pera? Bakit may tumatay? Siyempre, ano yan eh. Doon binubusisi yan. Bakit tumaas? Bakit bumaba? Bakit tumaas uli? Diba? So mula doon sa 2022 hanggang 2025, sinasabi po na meron pong ending balance daw po. Kaya doon po nakuha yung ending balance na 190 million pesos na hindi raw po diniklara doon sa Salen. Ayaw.

0: Ayon naman o kay Attorney CJ Darbasa, Defense Counsel. Ang ano po nila dito, ang kanilang interest naman dito, hindi dapat nilalabas yung mga ganitong klase ng impormasyon sa publiko. Dahil lumalabag daw po ito sa tinatakda ng bank secrecy law. Pero ayon nga ho sa ilang mga eksperto, lalo na sa batas, yung mga law expert, lalo na sa litigating procedure, mga abogado, oo. Eh, yan nga daw ho ang trabaho ng AMLAC eh. Busisiin yung pera ng mga opisyal ng gobyerno. Para kay pa na nagkaroon ng AMLAC. Kung di rin naman pala pasisilip yung mga ganitong klase ng yaman ng isang opisyal ng gobyerno. So, diba, yun yung sinasabi ng ilang mga sabi nga eh, eksperto ho rito. Pero ayon nung dito sa sinasabi po ng prosecution, ay kailangan daw pong imbestigahan itong mga pondo na ito. Saan ba napupunta to? Ano ba pinagamitan dito? Dito ba nakatago yung ilan sa mga kino-question ho ng mga pondo, ha? Yan po ang ilan sa mga katanungan na nais pong ibapatid. Nais hanapan po ng sagot. Ito pong prosecution. At syempre, na dapat naman pong depensahan. Ha? Sa panig naman po ng kampo ng pangalawang pangulo.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Sa aming pong pagbabalik mga kababayan, mga pag-uulat pa rin mula sa Senado. Update po, hinggil po sa pag nagpapatuloy pong impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ang oras, alas 4:23 po ng hapon.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure

0: ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
1: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak,
0: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras natin, 15 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Medyo maaga-aga po na tinapos ng impeachment court ang kanilang pagdinig para sa araw na ito. Alas 5 pa lamang ay nag-adjourn na ang impeachment trial. Palagay ko'y talagang nadedrain din tayo nga lang na nakikinig dito eh. Medyo talagang nakaka-drain mentally. Ano? Yun pong mga dami ng mga iniharap na mga dokumento at mga pinag-uusapan. Diba? At ano pa, yung mga wala pa dyan yung mga sabihin na natin mga pagtatalo, 'di ba, ng magkabilang kampo, yung panig ng prosecution at ng panig ng depensa. Kaya talagang I think itong ating mga senator judges din ay na-drain, no? And baka po pwedeng ang ito tignang mabuti ni ano ni Senator Chis Escudero, no? Na itong bagay na ito, baka po pwede niyang matignan na kasi para sa akin lang po ito, no? Opinion ko lamang to. Eh, baka kahit sabihin mo na maghamaghapon pa yan, pero kung hindi na talaga na-absorb at hindi na gumagana yung kukote ng ilan dahil pagod na, eh, baka lalong hindi lang din po makabuti, no, sa mga senator judges at maging sa mga witnesses, no? O, kasi kung halimbawa ilang oras kang isasalang, 'di ba? Tapos parang ang dami-daming mga in between merong mga rebuttals, 'di ba? So yung mga ganong mga bagay parang ano, nakaka-tuyot ng kukote. 'Di ba? Okay, dito ho muna tayo. Yung pong ibang bangko ni Vice President Sara at Attorney Man Scarpio ay iprinisenta po sa House ng Impeachment Court, House Prosecutor, at naniniwalang dapat daw imbestigahan na ang kinaukulang gobyerno ang inward remittance sa Kalye 88. Ito yung inward remittance from China. Oo. Kaya nabanggit China, pero hindi pa natukoy dito ng AMLAC kung ano ba talaga sino yung mga personalidad na ito. Anyway, pakinggan natin ang ulat ni Ms. Melanie Valdez Reyes. Ms. Melanie.
4: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
2: a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ms. Mel. Oo.
5: Yes, Jeannie, kaya pa ba? Tama ka nga dyan. Hindi nakakayanin kung medyo pagod na yung mga diba? Ating mga prosec, defense.
3: Oo. Kahapon nga.
5: Ang mga senator judges.
3: Oo. Kahapon nga, nung natapos yung pagdinig, parang pakiramdam ko, parang yung isang buong araw na pakikinig ko from morning till afternoon, akala ko parang Biyernes na kaagad eh.
5: Totoo ka dyan. Alam mo ka kanina nung sinabi ni presiding officer na let's call it a day.
3: Uh-oh.
5: Hindi ko alam kung ilan sa amin na pumalakpak eh. Kasi parang info overload na, lalo yeah. na kahapon, Jamie, nung humarap itong si Attorney Ronel Benaventura. Mm. Ang dami niyang mga isiniwalat. Mm-hmm. At meron pa yan ano, carry over kanina no, na yeah, cross examination at ilang interjection mula sa mga senator judges, tapos hanggang dalawang testigo lang mula sa mga bangko, bank officials ang kinaya. Kanina nga meron ng manifestation si Senator Judge Ping Lacson na kailangan ba na ipresenta yung 13 bank officials. Actually, uh-oh, dapat 20 yan. 20 yan original.

0: Tama ba na nasabihin na ito yung isa sa reason kanina nung humarap yung taga Land Bank San Pedro branch na 'di ba parang ang haba nung pagtatalo nila. So ito yon, ayaw tanggapin ng defense.
1: Ayaw. Oo, ayaw kasi maalala mo, Jamie, nung papasok na itong Article 2, itong unexplained wealth, umpisa pa lang, simula pa lang, meron ng request ang PROSEC na una yung admission no ng mga testimonya, mga bank records, pero ayaw ng defense. Then meron naman silang isang bargain na, sige, ayaw nyo, stipulate nyo na lang itong mga bank. Ang hindi naman kailangan itong i-admit ni VP Sara yung mga allegations ng PROSEC. Kailangan lang nilang i-authenticate na itong mga banko nga na ibinigay ng mga banko dito sa Senate Impeachment Court, ito yung mga bangko na mag-asawang VP Sara at Attorney Mans. Kaya lang dahil ayaw rin nila mag-stipulate, kailangan isa-isahin itong mga bank documents per account, per bank. Jamie, ilang bang bangko ito? Ito yung nasa 8 bangko at 13 testigo mula sa mga bangko dahil mula sa 8 bangko meron dyan, hindi lang iisa lang naman yung account. Example na lang yung...
0: 30 sa 8 bangko.
1: 30 ang bank accounts. Oo, 30 yung bank accounts. So, iisa-isahin to. So, kakayanin naman siguro nila hanggang bukas. Kaya lang kasi, Jamie, hanggang October 15 na lang and magbe-break. Itong whole day, magbe-break sila ng October 15. Hindi ako sure. Tapos whole day mula nung Monday. So, kakayanin naman siguro. Kaya lang meron pa kasi sanang bukod dito sa mga bank records, bank officials na mag-authenticate ng bank accounts, meron pang pitong insurance company na mag-testify. Merong isang taga-BIR. Then, meron pang ibang nakalinya. Meron yung nasa pre-trial, meron din silang idadagdag. So, sana mas makaya mula bukas hanggang sa susunod na linggo na maipresenta itong mga testigo ng prosecution para sa unexplained wealth. Sa ngayon, Jamie, nung tinanong natin kagabi si Lead Prosecutor Jervie Luistro, hanggat daw hindi nila inaanunsyo sa court na idadrop na nila ang kaso, ang allegation ng bribery, ito yung Article 3, ay wala pang final kung talagang bibitriwan na nila itong bribery case. Sinagot din niya ni Attorney Tuloy, no? Na mental block na tayo. Si Congresswoman na Jervie Luistro yung sa ambush interview kay Attorney Panelo ng defense na baka mahina na yung kanilang kaso sa bribery. Ang sagot ni Congresswoman Jervie, gusto lang nilang mapadali itong paglilitis at hindi na sila umabot pa ng susunod na taon. Sana matapos hanggang December kung kakayanin. Pero sabi niya, depende yan sa panig ng depensa kung gaano sila katagal mag-present, kung ilan lang testigong kanila ipapresent. Kaya lang yung mga testigo kasi ng defense, halos parang 11 doon ay mga common witnesses na ipresent na ng prosecution. Masasayang oras kung ipapresent nila ulit para dumaan sa kanilang direct examination at sa cross-examination ng prosecution. Ngayon, JB, pakinggan natin yung naging offer ni Attorney James Ibrahim Ali, yung private prosecutor na nag-present itong mga bank documents. Kasi sa amin niya, itong offer of testimony, ito ay para dun sa 13 witnesses na ng 8 bangko. Pakinggan natin ang naging offer of testimony ni Private Prosecutor Attorney Ibrahim Ali.
2: Offer or purposes, as I have mentioned a while ago. First, that the witness or the witnesses are the duly authorized representatives of the Land Bank, particularly this one, but later on, Asian United Bank, PS Bank, Metro Bank, Security Bank, BPI, PNB, NBDO. Sila ang authorized representatives ng mga bangko. Kikilalanin nila at papatunayan ang mga bank records na ang bangko mismo ang nagsumite sa hukumang ito. Bilang pagsunod, syempre, sa subpoena.

0: Second, the aforementioned entities submitted bank records of the Vice President Zimmerman Duterte, her husband Attorney Manasses Carpio, and entities in which the spouses maintain business interest to the Honorable Impeachment Court. Number three, the Vice President, together with her husband, personally maintains at least 30 active bank accounts across 8 banks, among others, just for the years 2022, 2023, 2024, and 2025. Number four. Based on the bank records, the Vice President and Attorney Carpio's bank accounts have the following total year-end balance for the years 2022, 2023, 2024, at 2025. For 2022, Your Honor, the ending balance of the Vice President and Attorney Carpio's bank accounts is more than 59 million pesos. For 2023, the year-end balance of the Vice President and her husband, Attorney Carpio, is more than 71 million pesos. In 2024, the year-end balance of the Vice President and her husband, Attorney Carpio, is more than 22 million pesos. And in 2025, the ending balance of their bank accounts across 8 banks is more than 35 million pesos. Number five, when taken together across the years 2022, 2023, 2024, and 2025, the Vice President and her husband, Attorney Carpio's bank accounts have a total ending balance of more than 190 million pesos that are not declared in her sal ends. Number six, lastly, to prove such other relevant allegations and to identify and authenticate relevant documents. Your Honors, if I may, mga numero lamang po ito, hindi nagbabago ang mga numero dahil sa politika o sa paulit-ulit na objeksyon. Kung tama at nagtutugma ang lahat, wala namang dapat ikatakot.
1: Your Honor, before he finishes,
0: allow me to finish, Your Honor.
2: So yan yung offer of testimony ni Attorney Ibrahim Ali na Jamie, sinabi niya kanina na ito ay para dun sa 13 witnesses, kaya lang meron kasing manifestation ang panig ng depensa. Ang gusto nila bawat ay bawat testigo from other banks na iaharap, eh babasahin tong offer of testimony kasi pwedeng hindi ito angkop dun sa testigo na kanilang iaharap. At bigyan din na lang natin, Jamie, na yung bank accounts na ipinakita at mga laman ng bank accounts sa mga taong 2022 hanggang 2025, ito ay hindi nakalagay sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni VP Sara. Dahil kung maaalala mo, Jamie, nung mga nakaraang pag-uusap natin, hindi nagdeklara si VP Sara ng kanyang cash in hand, cash on hand at cash in bank sa kanyang mga sal-in from 2018 to 2025. So yung mga taong yun ay wala siyang, sabi niya, wala siyang bank accounts. Pero dito naman lumalabas nung sa patotoo ng AMLAC at ng mga bank records, eh meron silang bank account. Kanya-kanya sila ng kanyang asawa at meron pang joint account with that ating former President Rodrigo Duterte. Kanina, Jamie, dun sa unang bahagi ng paglilitis ngayong araw, meron kasing isa sa mga sumentro na usapin ay itong Calle 88 na unang isiniwalat ni dating Senador Senator Trillanes. At bumangga yung records ni dating Senator Trillanes dito sa inihayag ni AMLAC Executive Director Benaventura na 319 million pesos ang pumasok mula China, pondo mula sa China. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor, nakakabahala itong sunod-sunod na pagpasok ng pondo from China para sa kumpanyang Kalye 88. Ito ang sabi ng Defense, ito ay banana chip manufacturing na nag-export na negosyo na may 47% na share si Attorney Man Scarpio at nakadeklara rin naman sa SALN ni VP Sarao, nilinaw ni Ortega na ang remittance ay direktang ipinapadala sa Kalye 88 at hindi direkta kina VP Sara at Attorney Mans para makaiwas sa money trail. Kaya lang may report kasi ang mga bangko sa AMLAC at ito ay nakita. Gayunpaman, ayon sa House Leader, maganda ang ginawang pag-raise ni Senator Judge Risa Ontiveros kanina tungkol sa mga depositor mula sa korporasyon. Kasi kahapon, Jamie, kung napanood natin, sa bawat direct examination ni Attorney May Divinegracia, binabanggit kung magkano yung dineposito sa Kalye 88 dollar account, pati yung katumbas na peso amount. Tapos, nandun sa ilalim ng audiovisual kung anong kumpanya. So, nakita at nag-research yung team ni Senator Risa at napag-alamang mga state-owned corporation etong mga nagdideposito dito sa Kalye 88. Jamie, kanina, sinabi rin naman ni Congressman Ace Barbers na advisor ng prosecution, kailangan lang malalimang investigasyon ang gobyerno dito sa inward remittance. Kasi saan ba napupunta daw yung pera na dinideposito sa Kalye 88? Ito pa ay legit talaga negosyo kasi baka, ang sabi niya, hypothetical, baka naman bayad ito kay VP Sara sa kanyang pananahimik sa usapin ng West Philippine Sea. So, kailangan ng imbestigahan ng gobyerno, mga kaukulang gobyerno, itong inward remittances sa Kalye 88. At isa pa, Jamie, bago tayo magtapos, sinagot naman ni prosecution prosecutor Terry Ridon yung naging press conference kanina ni VP Sara kung saan sinabi niya conflict of interest yung si Congressman Terry Ridon dahil siya ay dating nagtatrabaho sa Davao at ngayon ay nasa impeachment. Ang sabi ni, ang matapang na sagot ni House Prosecutor Terry Ridon, basahin na lang natin, Jamie, te, walang conflict of interest. Yan ang sagot niya. Ito yung belta ni House Prosecutor Terry sa paratang na may conflict interest kasi ang paliwanag niya, 2018 to 2020, siya ay kinuhang consultant ng Davao para sa poverty alleviation. At ayon kay Ridon, malinaw na hiwalay ito sa naging kanyang consultancy sa Davao at sa impeachment trial ngayon. Banat pa niya, baka ang ibig sabihin lang daw ni Vice President Sara na kung ikaw ay nagsilbing consultant umano doon sa Davao, eh dapat sunuran ka na sa kanila. Yun yung kanyang naging buwelta kay Vice President Sara Duterte sa kanyang mga inihayag kaninang umaga sa kanyang press conference sa Davao.
1: Miss Melanie, yung prosecution ba, may balak ba sila na ipatawag si VP Sara?
2: Actually, Jamie, paulit-ulit na nilang sinasabi na dapat humarap na si VP Sara kasi siya lang talaga ang pwede magpaliwanag yun sa mga bank accounts, yun sa confidential funds, maging yun sa threat. Kaya lang, dahil nga hindi naman ito sumisipot, so wala silang magawa kundi manawagan na lang parate na dumalo o sumagot na si VP Sara
1: hindi
2: dito sa impeachment.
1: Ano malay natin? Ano? 'Di ba parang ipasabina.
2: Parang meron ng ganyan, Jamie. Hindi ko lang maalala kung anong article, kung confidential fund ba o yung threat. Parang meron ng hiling ang prosek na ipasabina na si Vice President Sara Duterte. Pero, kaya lang meron kasi provision na
1: parang
2: pwedeng i-represent lang ng mga abogado niya si VP Sara. Yun ang ano. Pero mas maganda nga kung siya na. Para at least malinaw na kung ito ba. Kasi mahirap din na yung ating mga kababayan ay sabi nga ni Ace Barbers kanina, mas maraming tanong na lumalabas ngayon kaysa sa sagot sa mga isinisiwalat ng bawat testigo per article. So malay natin, Jamie, baka naman dumating si VP Sara sa Arctic, pagtapos itong article 2. Pero kung maalala mo, di ba sabi nila, pagtapos nila mag-present, baka ipasabina na nila si VP Sara para sagutin niya na from Article 1, 2 hanggang 4 at 3, depende pa kung ipipresent nila itong bribery case.
1: Okay.
2: So, well, yun ang sa panig ng prosecution, Jamie, yes?
1: Oo, ako'y nilulook forward ko din yan at doon sa mga totoong mga nagmamahal, doon sa ating Vice Presidente, kung ako sa inyo, 'di ba? Chance 'yun ni BP na paharapin ninyo, 'di ba?
2: Kasi mas magandang
1: galing mismo sa bibig niya, 'di ba? Lalo na hindi naman ibang tao 'yung pinag-uusapan. Kaya ako ha.
2: At saka may respeto naman pag siya ang dumating dito meron pang bum sniffing dogs nire-ready talaga 'yung facility pag nung time na si Mayor Bastian nandito, talaga nag-ready itong Senate. Meron mga umikot na mga bomb sniffing dog para yung sa security nila. And nakita mo naman, nung humarap si Mayor Baste, hindi naman yung paggalang bilang siya ay isang Duterte, napansin din naman natin yun sa panig ng prosecution at ng mga senator judges.
1: We look forward, I am looking forward na madinig, diba, sa mismong bibig ni Vice kung ano ba yung kanyang mga sasabihin tungkol sa mga bagay dito. Anyway.
2: Mas maganda na akala nga natin, Jamie, kanina sa kanyang press conference dito sa Davao, mababanggit niya yung sa impeachment. Kaya lang doon lang sa kaso nung dating aide ni dating House Speaker Lord Combs, Alan Velasco, yung kanyang binanggit. Yung sa impeachment na binanggit niya, ito yun lang kay Terry Redon na conflict of interest. So hindi na siya nag-touch doon sa mga allegation like ng Cali 88. Hindi niya na binanggit yun, yung mga bank accounts. Wala na siyang binanggit tungkol doon sa mga iniharap ng prosecution ng mga testigo at ebidensya.
1: Anyway, sige, tignan natin. Sana magbabago ng isip yung defense team, no? Para nang sa ganun, sabi nga, once and for all, sagutin na lang, no? Para ano bang masasabi niya tungkol sa mga pangyayaring ito. Okay, Miss Melanie, so bukas ulit, alas 10 ng umaga?
2: Bukas ulit, gigising tayo ng maaga para hindi tayo maiwan ng bus at marating tayo dito ng alas 10 ng umaga. Maaga-aga rin kasi ang alis ng bus from Congress sa HREP. So, kailangan talagang gumising ng maaga. Okay, mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
1: Inyo pong napakinggan ang ulat ni Ms. Melanie Valdos Reyes. 5:38 na po ng hapon, nagpapatuloy po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, kung saan nga po ay maagang natapos, no? Itong pagdinig ngayon pong araw na ito, ika-30 araw, no? Nasa 34 days na po tayo. Anyway, dito naman tayo sa panig ng defense team, binigyang diin na hindi komot asawa ng Vice Presidente si Attorney Man Scarpio ay may karapatan na ito sa land bank account. Si Luisa Irispe sa detalye.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
4: Jamie, naging mabilis nga yung impeachment trial ngayong araw at naging mabilis din yung cross-examination ng defense team dito sa huling testigo ngayong araw na si Land Bank Branch Manager Raquel de la Serna. Isa lang naman ang pinunto ng panig ng Vice Presidente sa naging cross-examination. Ito ay hindi komot asawa ni Vice President Sara Duterte. Si Attorney Man Scarpio ay hawak o may karapatan na ito sa kanyang land bank account. Sa pagtestido kasi ni De La Serna, pinatunayan nito na may active account si Attorney Carpio sa Davao na may balanse na 1.3 million pesos nitong 2025. Pero noong 2022 ay nasa 505,000 pesos lang ito. Sa pagtatanong ni Attorney CJ Narvaza kay Del Serna, nilinaw nito na hindi kumot nakalagay si VP Sara sa asawa o bilang asawa sa information sheet na isinulite ni Carpio sa Land Bank ay joint account na ito. Hindi rin sapat na patunay na iisa lang ang nagpapatakbo ng account dahil hindi naman ito turing na iisa sina VP Sara at Attorney Carpio. Hindi rin kumot depositor ay signatory at ganito ang rules at guidelines ng banko o ng Land Bank pagdating sa mga account holder na may asawa. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis kanina.

0: ang paglilinis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
1: Being married to someone does not make the spouse an authorized signatory for that account, correct?
2: These are two different or distinct individuals, sir.
1: And you do not automatically notify the spouse whenever a deposit or a withdrawal is made, correct?
2: Yes, sir.
1: Neither do you automatically inform the spouse of the account's balance at the end of the year, correct?
2: Yes, sir.
1: It is the LBP's practice whether the individual account holder is the husband or the wife. It doesn't matter, correct?
2: Again, the question.
1: Kahit yung lalaki or babae, it doesn't matter. Walang difference. Yun yung practice niyo po.
3: Question is very counsel.
1: I withdraw, Your Honor. In ordinary banking transactions, marriage alone does not entitle a person to obtain the other spouse's account balance directly from the LBP, correct?
2: Yes, sir.
4: Jamie, nabigyan din din naman sa cross-exam na walang access ang asawa kahit sa online banking. At hindi rin basta-basta mapibigyan ng impormasyon patungkol sa account. Samantala, kanina naman ay nagkaroon ng press conference ang defense team sa pangungunayan ni Attorney Michael Poa at natanong naman sila patungkol dito sa posibleng pag-drop muli yung, kasi naging usap-usapan na ito noon na posibleng ang i-drop ng prosecution itong bribery case.
5: Uh-oh.
4: Ayaw namang komento dito ng defense team hanggat hindi daw minamanifest formally ng prosecution sa impeachment court. Pero kung sakali man na ito ang maging desisyon na prosecution, ay handa naman umano ang depensa para sa kanilang pagpapahayag ng kanilang panig. Pagkatapos nga kasi ng prosecution ay panahon na. Ito na iniintay natin, panahon na ng defense team na talagang maglatag ng kanilang mga ebidensya at sagutin yung mga tanong na noong una pa lang ay binabato na sa kanila.
5: Oo. Luisa, may balak din ba sila? Sana naitanong mo rin kung may balak pa ba sila na iharap si Vice President Sara Duterte?
4: Jamie, matagal na nating tinatanong yan sa defense team kasi isa nga yan sa talagang gusto nating marinig, talagang makita din natin si Vice President sa impeachment trial since na naman talaga yung nililitis dito. Pero ang sabi ng defense team, sa ngayon, hindi pa nila nakikita na kailangang humarap si Vice President Sara Duterte. Pero kung kakailanganin man talaga sa panahon na sila na yung magpepresenta ng kanilang ebidensya, ay ning i-recommenda na nang pwede nilang gawin, i-recommend o kaya ay payuhan ang Vice Presidente na dumalo at humarap, pero nasa discretion o nasa decision pa rin ni Vice President Sara Duterte kung talagang kakarap siya o hindi.
5: Ayun, okay. Sige, maraming salamat sa'yo, Luisa.
4: At yan muna ang pinakahuling balita mula sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilinis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
5: Samantala, yung daw pong AMLA records saklaw ng confidentiality pero maaaring gamitin sa otorisadong proseso. Land bank records maaaring gamitin matapos na mapatunayan ang pinagmulan. Si Nympha Asuncion sa detalye.
0: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
5: Nympha.
6: Yes, Jamie, isa nga doon sa mga naging paksa ng naging pagtatanong ng mga senator judges kanina doon sa ating AMLO witness si AMLA Executive Director Donel Buenaventura yung tungkol pa rin sa usapin ng confidentiality nitong mga AMLA records. Sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan, iginiit niya na yung pagiging confidential ng mga record ng AMLA ay hindi nangangulugan na bawal na itong gamitin sa mga otorisadong proseso ng ahensya. Sa impeachment trial nga ay tinanong ni Pangilinan itong si Buenaventura kung nagsusumite ang AMLA ng mga records sa Court of Appeals CA bilang suporta sa mga kahilingan nitong mag-issue ng freeze order. Kinumpirma ito ni Benaventura at sinabing ginagamit ng korte ang mga record bilang basehan sa pag-issue nga na o hindi ng freeze order. Ayon kay Benaventura, kung ituturing na absolute yung confidentiality ng AMLAC records at hindi maaaring ibunyag o gamitin sa autorisadong proseso, hindi makakapagsampa ng kaso ang AMLAC dahil mawawalan na nga ito ng supporting documents. Dito sinabi ni Pangilinan na yung absolute confidentiality ay tumutukoy sa unauthorized disclosures o yung mga hindi autorisadong pagbabahagi o paglalabas na pinapayagan ng batas, rules at guidelines. Sumang-ayon naman dito si Buenaventura. Tinanong din ni Pangilinan kung sa ganitong interpretasyon ba ay mawawala ng kakayahan ng AMLAC na mag-freeze ng accounts at magsampa ng money laundering cases. Kinumpirma naman ni Buenaventura na mangyayari ito kung absolute ang ipapatupad na confidentiality sa lahat ng pagkakataon. Binigyang diin naman ni Pangilinan na maging ang pagsusumite ng mga dokumento sa AMLAC para suportahan ang budget request nito ay maapektuhan kung hindi maaaring gamitin ang mga records sa mga autorisadong proseso. Narito yung naging bahagi ng diskusyon na yan tungkol dyan ni na Senator Judge Kiko at ng AMLAC witness.
3: Section 8A. So marami na kayong mga accounts na freeze. No,
7: in general po, yes sir.
3: Di ba?
7: Apo.
3: At dito sa mga kasong ito na dinadala niyo sa CA, nagbibigay kayo ng AMLA records, di ba?
7: If
3: sinusubmitin niyo bilang
7: may mga yes po.
3: Totoo yes,
7: po.
3: At tinatanggap ng korte.
7: Apo.
3: At ginagamit ng korte ng basehan para mag-issue o hindi mag-issue ng freeze order.
7: Tama po.
3: At kung wala yung mga records na yun at isus na dahil nga absolute confidentiality, mapapabilis ba yung trabaho nyo?
7: Kung absolute confidentiality po, hindi po kami makapag-file ng kaso. At kung mag-file man kami at wala pong supporting documents, i-dismiss lang po yun ng court po.
3: Kaya ibig sabihin, ay yung absolute confidentiality only pertains to unauthorized disclosures.
7: Tama po, Your Honor.
3: Hindi ba?
7: Apo.
3: Pero pagka authorized disclosures, the absolute confidentiality will not apply.
7: Apo, dun sa insofar as the law, the rules, yes, and guidelines would allow.
3: So kung susundan natin yung argumento na may absolute confidentiality ang AMLA records, edi wala na kayong na-freeze na mga account.
7: Wala.
3: Wala na kayong maisasampang kasong money laundering at iba pa.
7: Tama po, tama po. Hindi rin po kami makapagsubmit ng halimbawa po, nagre-request ng mga...
3: O, kaya hindi na namin kayo bibigyan ng budget.
7: Ayun nga po, sasabihin ko, hindi na po makasubmit ng mga documents to support the budget request po, Your Honor.
3: Diba? Bakit namin kayo bibigyan ng budget? Sabi nga ni Senate President Soto, magsara na lang po kayo. Hindi ba?
7: Apo.
6: Mm-hmm. Samantala, Jamie, bago nga natapos itong pagkatapos ng naging 15-minute parang break ng recess nitong impeachment court para talakayin itong bago iharap yung second land bank witness natin ay nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na maaari nang gamitin dito nga sa trial yung mga record mula sa land bank matapos nga mapatunayan yung mga pinagmulan, pagkakakilanlan at integridad na mga ito. Ito rin yung parang pinaka naging dahilan kaya medyo naging mas mabilis na yung pagharap ng second witness natin mula sa land bank. Ayon kay Escudero, direktang isinumite ng land bank ang mga records sa impeachment court alinsunod sa mga subpoena at hindi dumaan sa sinumang pribadong tagapamagitan o interesadong partido. Itinala, inibentaryo, iningatan at kinopya naman ng clerk of court yung mga dokumento para magamit ito sa paglilitis. Binigyang diin ni Escudero na hindi lang custody ang naging batayan ng korte kundi ang direktang pagpaproduce sa mga record ng institusyong may regular na custodian ito, mga dokumentadong pagtanggap at pag-iingat ng korte at court supervised reproduction. Anya, sapat ang mga ito para maitatag ang pinagmulat land, pagkakakilanlan, integridad at pagiging tapat ng mga kopya ng records. Narito yung naging ruling tungkol dyan ni Presiding Officer Escudero.
8: Collectively, these circumstances establish records of provenance only, identity and integrity, as well as fidelity of the copies. we are not depriving the respondent of any of its available rights to question the authenticity of the documents, but are simply trying to abbreviate the proceedings if there are no allegations nor claims of fraud, palpable mistake in the preparation of the documents in order to abbreviate the proceedings on these witnesses which are similarly situated. So ordered.
6: Yes, Jamie, ayan nga yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa impeachment court.
5: Nimpa, lilinawin ko lang ah, kasi kanina, so bali yan yung parang may ruling na. Kasi di ba yan yung parang pinagtatalunan kanina na parang sabi ni Senator Cheese sa panig ng defense na okay, sige, kumbaga parang pagbibigyan muna natin yung prosecution, titignan natin kung ano yung sasabihin ng kanilang witness. Kaya 'di ba yung unang iniharap na witness. Ng land bank, ang haba nung naging pagtatalo nila eh. So ito 'yon, yung kanyang decision na 'yan.
6: Sa ano lang to, in particular lang to sa land bank.
5: Okay. So hindi pa kasama yung
6: sa mga ibang bank.
5: Hindi pa kasama
6: sa ibang bangko. Titingnan pa natin bukas kung magsa-stipulate din ng ganito yung defense.
5: Okay.
6: Kasi ang gaya nga nung sinabi ni Senator Judge Ping Lacson, itong land bank naman ay parang automatic naman na alam natin na sweldo yung nilalaman nitong account na ito.
5: Oo.
6: Kaya parang mas mabilis lang siyang mapag-agreean.
5: Oo. Hindi ko alam kung baka kasi mali lang ako ng intindi, no? Pero I think si Senator Jesus Cordero kanina, balikan ko lamang, meron siyang sinabi rito, at least ikaw mismo, Mama, ipaliwanag mo nga rin sa amin, na meron siyang sinasabi rito na kumbaga parang tinanong niya yung witness, si Attorney Bonaventura, na sabi niya hindi maipaliwanag kung paano mare-reconcile yung sell-in versus dun sa transactions, kasi nga parang kahit daw i-add-add yung sell-in 5 times na magko-combine, so ang umabot yung transaction ng 4.4 billion yung transaction sa bank. So ano ba ito? Parang in conclusion ba siya, or this is more of hypothetical lang yung sinasabi ni Presiding Officer Cheese?
6: Ayan, yung computation niya, ang sabi lang niya, parang hindi pa naman siya conclusive, kasi yung sabi rin ng AMLOC representative natin ay hindi niya maipapaliwanag ito o masasagot may certain rules din kasi yung AMLOC regarding sa pagda-divulge maging ng mga ongoing investigations. So parang yung mga under ng subpoenas lang yung pwede nilang i-divulge.
5: Pero kahit si
6: bahagi.
5: Kahit mismong siya, no, si Presiding Officer Cheese, sinabi niya na kahit na 5 times daw na i-combine yung sell-in, ay parang malabong makakam up ng 4.4 billion pesos in transactions sa banko. Well, tingnan natin kung ano yung mga susunod pa na ano. This has nothing to do with impeachment naman, Nimpa, pero dyan yan sa Senado naman. Balitaan mo nga kami, totoo ba to? Hindi ba kwentong barbero to? Ay, oo pala, teka, yung impeachment pala ha. Oy, yung paborito kong senator, talagang all over the Philippines siya lagi, ha? Diba? Ngayon naman, taga Plaridel naman pala siya. Buti hindi din na itanong kung nasa ano. Anyway, yung ko talaga. Siyempre gusto ko lang naman na natutuwa naman tayo na yun yung laging bunga niya, 'di ba? Taga saan ka? Okay. So dito naman sa nangyayari diyan sa Senado. Ano ba 'yan? Bakit ano? No, kasi mukhang may statement na ba yung kampo ni Senator Jinggoy Estrada, ba't naman hinubaran daw yung kwarto. Oh, parang talagang literal na parang nasa construction eh.
6: Parang bear condo unit talaga yung
5: mainam pa nga yung bear condominium, kasi yung mga bear condo, mga ano, maganda yung mga palitada. Tina mo, warak yung ano. Tapos yan. So anong paliwanag ni Senator Jinggoy dyan? At saka nagpaalam ba sila sa GSIS? Kasi, di ba, technically, GSIS building yan, pag-aari ng GSIS yan.
6: Yes, sa statement ngayong araw ni Senator Jinggoy Estrada, tinanggi niya na may pondo ng gobyerno na nasayang dito nga sa pagsasaayos at paglilipat niya mula sa dating opisina nga niya dito sa 6th floor ng Senado. Ayon dun sa statement na mula sa kanyang opisina ay personal na pera ng senador yung ginamit sa pagbili sa karamihan ng mga fixtures at kagamitan doon sa naging opisina ni Senator Jinggoy Estrada nung siya pa yung Senate President pro tempore, gaya ng mga tiles, glass panels, lighting fixtures at mga cabinet. Pinaliwanag ng kampo ni Estrada na karaniwan ng gawain sa Senado na ang mga senador yung sumasagot sa gastusing lampas sa inilalaan na budget para sa kanilang mga opisina. Sinabi rin itong dadalhin at muling gagamitin dun sa lilipatan niyong opisina yung karamihan sa mga kagamitan na binaklas nga nila dyan sa kanilang dating opisina, kaya walaan niyang masasayang na pondo ng bayan. Ayon pa sa opisina nga ni Senator Jinggoy, na ipaniwanag na rin nila yung usapin sa resident COA auditor. Iginiit din ng kampo ng senador na hindi bago o kakaiba ang yung pagtatanggal at paglilipat ng fixtures mula sa isang bakanteng opisina ng senador, at hiniling na wag na itong gawing issue o gawing isyong pampolitikal o kontrobersiya. Samantala, pinabulaan na naman ni Senator Ping Lacson, kasi kung bubuuin natin yung timeline, si Senator Ping Lacson yung dating Senate President pro tempore. Siya ay under nung leadership ni dating Senate President Tito Soto, siya yung Senate President pro tempore. Tapos nung pinalitan ni Senate President Cheese Escudero pa noon sa nung pumalit ng leadership na ni Senator Cheese Escudero, si Senator Jinggoy Estrada yung naging Senate President pro tempore. Ngayon din nung naging Senate President naman si Senator Alan Peter Cayetano, siya pa rin. At ngayon nga ay papalit na si Senate President pro tempore Tito Soto. Kasi yung opisina na yan ng Senate President pro tempore ay mas malaki kumpara dun sa mga karaniwang senators, 'di ba? Kanya Senate President tapos Senate President pro tempore. So parang mas malaki ng bahagya yung kanyang opisina kumpara dun sa iba, dahil nga siya ay
5: So na-curious lang kasi ako eh. So ibig bang sabihin nung lumipat si Senator Jinggoy diyan, ganyan ang itsura niya?
6: Ayan, ang sabi ni Senator Ping Lacson na siyang pinalitan ni Senator Jinggoy doon sa opisina na yon, ay hindi naman daw ganun ka-bare yung kanyang pag-aalis doon, na walang laman yung binakante niya na opisina.
5: Diba? Parang courtesy mo na din doon sa kapwa mo senador, na alam mo namang lilipat doon eh. Or sabihin na natin kahit hindi mo ilipat or hindi lilipat yung kasamahan mong senador, pero courtesy man lang sa siguro sa office of the yung opisina na yon na mismo. Pero curious ako eh, yung inidoro talaga kasama din.
6: Ay, ako hindi ko personally pa nakita, hindi pa ako nakakaakit kasi doon sa opisina yun, dahil nga busy tayo kahapon eh. Kasi over the weekend siya binaklas, at nitong Lunes or kahapon na nung dapat lilipat na si Senate President pro tempore doon sa kanyang bagong opisina nga sa binakanti ni Senator Jinggoy, ay sa kanila napansin nga o nakita yung lagay na super buried nga daw na tanggapan o opisina ni Senator Jinggoy Estrada.
5: Oo. So ako ay curious kasi like halimbawa yung mga fixtures at saka yung mga yung kisame eh, 'di ba? Anong ewan ko, hindi ko alam kung anong talaga kasama daw yun sa pera niya, sabi niya.
6: Yun yung base sa kanyang pahayag. Kasi parang sa pagkakaalala ko, Meron atang malaking ilaw kasi yun eh. Yung pinagkita niya din sa isang picture na sinend ni Senate President Sherwin Gatchalian kasi kahapon ay parang dahil nga pumutok yung issue kahapon or parang naging ganito yung issue. Personal daw niyang binisita yung opisinang yun ni Senator Jinggoy, dating opisina ni Senator Jinggoy para makita mismo yung sitwasyon. At doon nga sa pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi niya na kakailanganin pa ng panahon at pondo na para makalipat si Senate President Tito Soto dun sa kanyang bagong opisina. So, kung may papakita natin, meron pang may malaking kuwang sa kisame.
5: Nakita nga namin kanina dito. Oo, grabe. Grabe naman. As in, ako talaga na-shock talaga ako. Talaga. So, siguro, hindi mo pwede maitanong yan na sa susunod yung mga senador naman natin. I mean, pwede ka magdala ng galing sa bulsa mo, 'di ba? Pwede ka magdala siguro mga ilaw or kung ano pa man. Pero 'wag naman ganoon na talaga batas ngayon gagastusan ulit ng ano 'yan, ng pera ng taong bayan na naman. Ay nako, but anyway, magre-reflect naman 'yan kung sa mismong gumawa, 'di ba? Pagka ganyan, parang ay nako. Ang importante, ang 'yun ang statement niya. Usual.
6: Yes.
5: Okay. Sige.
6: Usual.
5: Maraming salamat sa iyo, Nympha.
6: Yes, maraming salamat muli sa bahagi ng Impeachment Court. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 34th na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po ay inaasahang iharap pa ng prosecution ang kanilang mga testigo mula sa 8 bangko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli! Ito po ang paglilitis the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na ang Ulat Bayan hatid ng PTV. Magandang gabi!
0: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.

0: It was about where you will be searching support for our G20 participation. You see a very ambitious agenda of meetings with G20 representatives. A very important is that the Philippines are the leader in the ASEAN Association. They're chairing the works of this organization now. All the countries, Asia, Southeast Asia countries meet within ASEAN. I have a meeting planned in the UK. I have met the president of the African Union. I have met African Union leaders. I will be visiting Senegal. Some really hard work has been done by Minister Marcin Przydycz as the Sherpa of the Polish G20 group. So I think the agenda is really good. For 3-4 months, we have been doing everything we can for Poland to have a permanent seat within G20. I do count on the support of the Polish government. One of the skeptical parties is the EU. They are not looking so much with a favorable eye us joining the G20 format. I hope that the Prime Minister Donald Tusk and the Polish government, they will do the job also in the EU. And I hope that the EU will also support our efforts to become a member of the G20. I have been doing everything I can, as you know, sir, and as you can see. We have managed to get an invitation from President Donald Trump. It's a big success of Poland. We do hope to be a member of G20 now.
1: The last question will come from Tristan Odalo of Newswatch.
2: Hi, Your Excellencies. Sir, from the war in Ukraine to the tensions in the South China Sea, both Europe and the Indo-Pacific region are experiencing attempts to change the status quo via coercive actions and the use of force. What lessons can both the Philippines and Poland learn from each other given this evolving security landscape? And apart from, like what you've mentioned, the purchase of helicopters and defense cooperation, maybe what's next in terms of Poland-Philippine defense partnership?
3: Well, let me put it this way. We have found in our discussions and in looking at the actuations of our two countries in response to the challenges, similar challenges that we are facing, because the immediate connection between Poland and the Philippines is the belief in a value system and respect for international law. And of course, these incursions or attempts to change territorial definitions are unacceptable in both Poland and in the Philippines. And that is why it was when answering the question, the president was very clear that the lines of communication remain open as much as possible. This is exactly the policy that the Philippines is undertaking, and it is, I believe, the correct way with which we can resolve such issues, and we will continue to do that. And in that regard, we work together by being partners and allies, and with the challenges and dare I say even threats that we face, that this is an important strategy, an important policy in terms of foreign policy, that we widen our engagements with different countries, especially those who share our concerns and who share the value system that we have adopted. It is a natural alliance between Poland and the Philippines because of our background in Christianity. And Poland being, I believe you are now the largest Christian country in the world, and the Philippines being the number three. That immediately has makes a very primordial connection between our two peoples, that cultural connection. And that is why we have arrived at the same strategy, the same policy of keeping lines of communication open and widening to keep stable, widening our partnerships around the world to promote stability and peace. And that is one of the most important elements of Philippine foreign policy, and it turns out Polish foreign policy as well.
2: All right. Maybe to President Narodowski. Sir, given the what happened to Ukraine, how important is it to prevent any other conflict, let's say, in this part of the world, in the South China Sea region, to prevent that from happening?
0: Thank you, sir. First of all, the conclusion of our joint talks is that, geopolitically speaking, security-wise, all over the world, we are at a time where threats to security or to values in one region does not remain without an impact to what is happening in a different place, in a different region. Therefore, it is so important to build bilateral relations between Poland and the Philippines. It has a very practical dimension, that 48 black hawks that Mr. President has also referred to, that they do play their role, and they are produced in Poland, in Mielec precisely, and these bilateral relations are really important for our security. Poland can learn security-wise from the Philippines what the Philippines are very good at. It is the attack to climate disasters, natural disasters. Well, we hope they will not occur, but there is the civil security, military security. These areas, this is where we can learn from each other. Our industries can cooperate as well. The same concerns about your question, sir, the maritime aspect. Poland and other North Atlantic Alliance member states, we are responsible for the Baltic Sea. The Philippines are an island, so security, even several islands, so maritime security is incredibly important, and this is also an area where we should cooperate. The Baltic Sea is under permanent hybrid attacks from the Russian Federation. Unfortunately, the entire Europe, not only Poland, is affected by hybrid attacks of the Russian Federation, and in the 21st century, it is something new as regards the tools which are being used to for disinformation, for hybrid war or for sabotage. So we have a lot of possibilities of joint bilateral cooperation.
1: Thank you very much, Mr. President. Your Excellencies, thank you.
4: Thank you.
5: Thank you.
6: Thank you, President Marcos and President Navrotsky. Excellencies, distinguished guests, this concludes the joint press event. Thank you and good evening.
7: Mga kaibigan, inyo pong napakinggan at napanood ang presidential event sa pamagitan po ng presentation and exchange of signed agreements and joint press conference ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Poland President Karol Nawrocki. Kanina po binabanggit natin yun pong naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung saan ay kanya pong nabanggit, no, ito pong sinasabi niya nga na cooperation, no, when it comes to yung digital cooperation and maging yung cooperation ng Pilipinas sa science and technology, lalong-lalo na yung space agency, no, at yung pong 25,000 na strong foundation ng Pilipino communities sa Poland. Samantala, nagpasalamat naman po itong si President Nawrocki, no, sa pag-imbita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil ito pala ang kauna-unahan na pagbisita po dito sa Pilipinas, no. Siya po ay nagpapasalamat dahil mula noong 1973, if I'm not mistaken, yun po yung nabanggit, ay in good relationship up to today, no, ang Pilipinas at Poland. Ang sinasabi po niya ay open sila sa relations strategic partnership, at ito po ay dahil sa malapit ang Poland sa may special na space sa puso, no, ng bansang Poland ang mga Pilipino. Ito po ay dahil sa katunayan na ginawang pagbisita pa ni Pope John Paul II, na isang Polish din, ano, at dalawang beses na na bumisita sa bansa sa Pilipinas, ito pong si Pope John Paul II, at yun daw pong growth relation ng bansang Pilipinas at maging sa ASEAN. Mahalaga din yung binanggit nitong si President Navrotsky kaugnay sa significant and economic and technical at maging yung defense relationship, no? Bagamat sila po ay hindi pa miyembro ng G20, na banggit doon sa mga katanungan po na nabanggit nitong si President Navrotsky na bagamat hindi pa nga miyembro ng G20, pero they are looking forward na ito po ay mag-prosper at maging makapag-develop ng relationship ng Pilipinas at Poland when it comes to security, maritime, and cyber crime. At binabanggit din niya na isang mahalaga na naging kumbaga parang malapit yung ating magkahalintulad halos yung bansang Pilipinas at Poland ay dahil daw po sa family tradition and Christian faith, kaya't kanya pong nagagalak siya, no, na mahusay at maayos yung relationship po ng bansa nila dito po sa Pilipinas, sa atin. Sa ginawa namang press conference, no, ilan po sa mga mahalagang nabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito pong binabanggit niya na yung maritime security, no, sinasabi po nitong si President Navrotsky na yun pong maritime security ay incredibly important, no? Ito po ay kinikilala nila at sabi nga ng Pangulo din ay mahalaga yung relationship natin at maging ito pong presidente ng Poland ay binabanggit niya na mayroon ding matututunan. Matututunan sila sa Pilipinas when it comes to mga security, no? Yung civil, military industries can cooperate at yung maritime security daw po ay incredibly important, should cooperation daw po ay kakailanganin. Poland can learn security-wise in the Philippines. So, mahalaga daw po yung bilateral relationship na ito. At yan po, tinatapos po natin. Ito pong nangyaring press conference sa pagitan po ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Poland President Karol Navrotsky. Muli po nating balikan ang Ulat Bayan.
4: Ang administrasyon ang nagpasasa sa mga pondong di umanong tinanggap nila. Sa kanila ito itinuturong na ibigay.
5: Higit pa sa usapin ng impeachment ang sinasabing pagtanggap ng pera ng kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte mula sa China. Kaya naman iniimbestigan na ito ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
8: Sineseryoso ng National Security Council ang impormasyon patungkol sa umano'y pagdaloy ng pondo mula China sa kumpanyang may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Giit ng NSC, dapat asuriing mabuti ang mga inilabas na ebidensya sa ilalim ng legal processes, lalo't maaaring makaapekto ito sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Inatasan na mga intelligence at investigative agencies para posisiing mabuti ang mga napaulat na transaksyon ng naturang kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Sinegundahan ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
9: Dapat masusing investigasyon ito para sa ganon, may legal at karapat dapat na aksyon tungkol dito.
8: Muli ring iginiit ng kalihim na kailangang pagtuunan ng pansin ang mga alegasyon laban sa vice-presidente.
9: Ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC. Kailangan talaga ito pagtuunan ng malalim pansin ito, no? Kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa namaring umimpluensya sa government processes.
8: Si dating Senador Antonio Trillanes ang unang nagbunyag ng impormasyon kung saan naabot anya sa 319 million pesos ang pumasok sa kumpanya ni Duterte at asawa nitong si Attorney Man Scarpio mula umano sa China. Isa pang alegasyon ni Trillanes ay 150 million pesos mula Chinese Embassy ang natanggap ng isang foundation ng Vice Presidente. Sa panibagong pahayag, sinabi ni Trillanes na ang umano'y pagtanggap ng pera mula sa tinawag niyang hostile country ay higit pa sa usapin ng impeachment laban kay Duterte. Itinanggi naman ng Chinese Embassy ang mga paratang laban sa China na tinawag nilang kasinungalingan. Dapat umanong itigil ang pagkaladkad sa China sa usapin ng politika sa Pilipinas at gagawin daw ng embahada ang mga karampatang hakbang laban dito. Patrick De Jesus para sa Bayan.
10: Walang halong pamumulitika itong binigyang diin ng National Bureau of Investigation sa fact-finding investigation hinggil sa mga alegasyon ni dismissed patrolman Rodolfo Grasoso. Pusigido rin ng NBI na malaman ang punot dulo ng umano'y pagde-deliver ng mga kahon at mali-maletang pera sa ilang personalidad kabilang na si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Tila may ilan ang nagtutugmang detalye sa pagitan ng mga pahayag ni dismissed patrolman Rodolfo Grasoso Jr. sa kanyang sinumpaang salaysay at maging sa official records na sinusuri ng National Bureau of Investigation o NBI. Apat sa properties na binanggit ni Grasoso na umano'y pag-aari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco na kanya ring dating boss at nag-asawa nitong si Rowena Velasco ang natukoy ng NBI na tugma sa land title at records ng Securities and Exchange Commission o SEC. Una ang bahay sa Champaca Street sa Valle Verde na nakarehistro sa Eagle Assets and Realty Incorporated kung saan si Wen Velasco ang nakalista bilang presidente. Ayon kay Grasoso, dito madalas bumibisita si Vice President Sara Duterte. Ito rin umano ang isa sa mga lugar kung saan inihahanda at kinukuha ang mga maleta ng pera na sinabi niyang iniabot sa Vice Presidente. Pangalawa ang bahay sa Sampaguita Street na nakarehistro naman sa isang staff at personal assistant ni Mrs. Velasco. Pero batay sa records ng SEC, nakalista rin ito bilang kanyang address at sinasabing ito ang unang bahay na inukupan ng mag-asawang Velasco sa Valle Verde. Sabi pa ng dismissed patrolman, dito pinipikap ang mga kahon at maleta ng pera na nakahanda ng i-deliver sa mga personalidad. May dalawa pang malalaking resort sa Marinduque na nasilip sa records at konektado umano sa mag-asawa. Ang Sara Resort and Cabanas sa Poctoy White Beach sa Torrijos kung saan nakalista si Mrs. Velasco bilang presidente at isa rin sa mga incorporator na may malaking bahagi sa kumpanya. At ang Amara Resort and Villas kung saan nakalista rin ang mag-asawang Velasco bilang mga incorporator at may pinakamalaking shareholdings.
12: Sa claim niya ng houses, check. Positive. Sa claim niya ng properties, nang dinidescribe niya yung Sara Resort saka yung Amara Resort, check. Tumutama, di ba? So, ngayon, magkaiba yung claim nila ni Tupas, NBI, imbestiga tayo. Let's be fair.
11: Naimbitahan na ng NBI para maglahad ng kanilang panig ang mag-asawang Velasco, VP Duterte at Davao City Representative Pulong Duterte na sangkot din umano sa pagtanggap ng kahon at maleta ng pera. Itinanggi naman sa isang press con ni VP Sara ang mga paratang. Pero suwestiyon ni NBI Director Melvin Matibag kung pupunta lamang sana ang Vice Presidente sa kanilang tanggapan para ibigay ang kanyang panig, mas magiging madali ang proseso ng fact-finding investigation kaysa tukuyin kung alin-alin sa mga pahayag ni Grasoso ang pawang paninirang puri.
12: So if she will participate and come here, na inibitahan namin, and present to us ano yung 29 na sinasabing violation, then we'll be more than willing to investigate it at ibanggan natin sa iba pang ebidensya.
11: Nagtungo na nitong Lunes sa tanggapan ng NBI si Attorney Ruel Ilagan, legal counsel ng mag-asawang Velasco. Humingi rin sila ng kopya ng affidavit ni Grasoso para sa kanilang magiging depensa sa alegasyon. Habang si Congressman Pulong Duterte naman, inaasahang haharap sa October 12 matapos makatanggap ng imbitasyon mula sa NBI. Paninindigan ni Matibag, mahalagang matukoy ang pinagmumula ng mga alegasyon tungkol sa pag-deliver at pagtanggap ng mga kahon at maleta ng pera mula pa sa termino ni former House Speaker Velasco hanggang sa pag-upo ng dating House Speaker at ngayon nakakulong sa kasong plunder na si Martin Romualdez.
12: it warrants a full investigation so that we can give answer to the people and we can endorse properly whether to DOJ, to Ombudsman to investigate and file cases if necessary.
11: Hindi pa rin nakauwi ng bansa ang mag-asawang Velasco batay sa huling record ng Bureau of Immigration. Kaliwat kanan din ang pagtanggi ng mga taong umano'y sangkot sa pagtanggap at pag-deliver ng kahon-kahon at mali-maletang pera. Kaya naman ang NBI, pursigidong busisihin ang lahat ng impormasyong makatutulong sa kanilang investigasyon. Nang sa ganon, ay mapalabas ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
5: Nusisa ng mga senator judge ang ilang state-owned companies ng China na nagbibigay umano ng milyong-milyong remittances sa kumpanyang iniuugnay kay Attorney Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte ang ilang kaganapan sa Senado. Alamin sa ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
13: Ay sa pagtatanong sa Executive Director ng AMLAC, sinuri rin ang posibleng umanong money laundering sa Cali 88 Foods Corporation matapos himayin ang balance sheet nito at ang mga remittances na tinanggap mula sa China.
14: Pero pwede siyang candidate for money laundering.
15: We'll have to check po yung kung may predicate
14: ka rin po. Pwede siyang maging candidate.
15: Kung candidate lang po, yes, but we have to consider all other factors po.
13: Yan ang tanong ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Benaventura sa patuloy na pagsiyasat sa Cali 88 Foods Corporation na inugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manassas Man Scarpio. Napansin ni Gatchalian na hindi nagtutugma ang kapital ng kumpanya sa halagang pumasok na pera sa Cali 88.
14: Tinignan ko dito sa iyong report na merong pumasok 776 million sa Cali 88 Foods. May inflow siya na 776 million. May outflow siya na 154 million. Ngayon, itong 776 million, ilang beses ko na binabalikan yung kanilang available na balance sheet. Hindi ko makita dito. No? Dahil ang kanilang paid up capital, yung kanilang capital dito ay 125,000 lang. Yung cumulative sales nila since 2021 is only 23 million. Ang assets nila 18 million. Ang liabilities is 20 million. So in your opinion, saan pumunta itong 776 million na pumasok?
15: Apologies, Your Honor. I am unable to give my opinion po. I can only testify on the records and the records will not indicate where it went except on what is stated po on the records po, Your Honor. Apologies po, Senate President.
14: Yung meron rin kanina na pag-usapan rin itong suspicious transactions at nasabi na merong isa sa mga dahilan, there is no underlying legal or trade obligation, purpose, or economic justification. Anong ibig sabihin nito?
15: Nasa
14: suspicious transaction to na kali.
15: I don't want to add po sana na interpretation po on that. It's what is indicated in the law po. There's no underlying legal trade obligation, purpose, or economic justification.
13: Kasabay nito, tinanong ni Gatchalian sa Benaventura kung anong susunod na proseso kapag natukoy na candidate of money laundering ang isang transaksyon.
15: In general po, we have to determine po kung ano po yung unlawful activity na maaring pinanggalingan po ng pera or naging transaction po doon sa pera. So hanapin po namin meron ba to, ano yung involved ba to sa kidnapping for ransom, involved ba to sa drug trafficking,
14: dito niyo natitingnan yung source nung pera kung saan siya nanggaling.
15: Apo. Yung iba po kasi covered person po, they report na po. So may starting point po kami kung saan. Kung wala naman po, kami po yung maghahanap po nun kung saan po namin, kung meron man po.
13: Ang Cala 88 ay isang kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng banana chips. Batay sa datos ng AMLAC, umaabot sa 319 million pesos ang kabuang halaga ng inward remittances na natanggap ng Cala 88 mula sa China, kabilang ang mga transaksyon mula sa ilang Chinese state-owned companies. Tinanong naman ni Senator Judge Rizon Tevero sa Buenaventura kung batay sa datos ng AMLAC, posible bang mas malaki pa ang halagang natanggap na remittances ng Cala 88 mula sa China.
16: Tama po ba na yung essence nga ng money laundering ay precisely gusto pong itago ang pinanggalingan ng maruming pera?
15: Tama po, Your Honor.
16: Kaya po tawag po natin doon ay paglalaba.
15: In Tagalog po, in sa pagkaintindi ko po, opo, Your Honor.
16: Opo. So yung 319 million pesos na remittances mula sa China ay yung lamang pong inireport sa AMLAC. Ibig sabihin, pwede bang mas malaki pa ang pinadalang pera mula sa China sa mga kumpanya? Tama po ba yon?
15: Your Honor, hindi ko po masabi, pero ang nakita lang po namin ay kung ano lang po yung nasa record, Your Honor. Mm-hmm.
16: Kung ano yung nasa records dahil yun ang mga iniulat sa inyo bilang apo, either suspicious or covered apo, transaction
15: kung
16: records.
15: Kung meron pa man po na wala doon, hindi po namin makikita po yun.
13: Ipaniliwanag ni Hontiveros na mahalagang masuri ang background at profile ng mga Chinese state-owned companies na nakipagtransaksyon sa Cala 88.
16: Dahil itong Xinjiang Fruit Industry Group ay hindi ordinaryong kumpanya. It's a Chinese state-owned enterprise. It advances the interests of the Chinese Communist Party. Sa mismong corporate governance structure ng Xinjiang Fruit, may institutional Chinese Communist Party organization na naka-embed. It has its own Chinese Communist Party committee, party committee organization department, at 11 subordinate subcommittees o party branches. Lumalabas rin po na yung chairman ng Beijing, Zhen Weifang, ay miyembro ng District Chinese People's Political Consultative Conference o CPPCC. Ayon sa isang U.S. Economic and Security Report, delegates to the CPPCC serve as proxies for Chinese Communist Party interests, and they frequently act as interlocutors with foreign government officials, businesses, and academic institutions. Sa Canada naman, sinabi na the premier overt United Front organization is the Chinese People's Political Consultative Conference. At sa isang report naman sa Australia, parte ng key United Front groups and events linked to foreign interference ang CPPCC at nilarawan nito bilang Peak United Front Forum. So, ang tanong ko po, Attorney Buenaventura, yung mga ganitong linkages ba ay tinitignan ng AMLAC?
15: Your Honor, apologies po. At this point po, yung na-cover po nung subpoena, it's only on the records. Apologies po, hindi po ako makatulong sa tanong po ninyo, but I'm able to answer that po at this point, Your Honor.
13: Ayos, natapos na ngayong Martes ang pagtatanong kay AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Siya ang pinakamatagal na sumalang sa witness stand sa kabuuan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula nang ito ay magsimula. Ayos.
5: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, naitala ng Philippine Statistics Authority ang 7.2% na inflation rate nitong Setyembre. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ay ang pagtaas ng halaga ng food and non-alcoholic beverages, partikular ang repolyo, manok at bigas. Ayon kay DepDev, Secretary Arsenio Balisacan, patuloy ang mga hakbang ng gobyerno para maprotektahan ang mga consumer sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kabilang ang pagsuspinde ng excise tax sa LPG at kerosene, secondary price cap sa Visayas at Mindanao grids, pati ang pag-expand ng mga storage ng palay at pag-rollout ng bakuna kontra ESF para mapatatag ng seguridad sa pagkain ng bansa.
10: Tinutugunan na niya nito ang mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bilihin at maghahatid ng mas stable at abot-kayang supply na pagkain sa hinaharap.
17: Planuhin ng maaga ang mga dapat na bilhin. Payo yan mula sa grupo ng mga supermarket sa gitna ng naitalang pagbilis ng inflation ngayong Setyembre. Alamin ang ilan pang tipid tips sa ulat ni Ron Lagusay.
18: Sa panahon ngayon, kanya-kanyang diskarte ang bawat isa sa atin kung paano mapagkakasya ang kinikita para mabili ang mga kinakailangan sa pang-araw-araw. Ngayong Setyembre, naitala ng Philippine Statistics Authority ang 7.2% na inflation, mas mataas sa 6.1% noong nakaraang buwan ng Agosto. Ang tindero na si Tatay Domingo para makatipid, ginagawa ng kanyang pamilya ay isahang luto na lang ng pagkain para sa buong araw.
19: Sama-sama na yun, pag nagluto ka, ang gagawin hapon na yun. Prito, taksiw, ngayon lang, isang takbit, gano'n.
18: Ganito rin ang ginagawa ni Nanay Luisa para makatipid sa pagkonsumo ng gas sa pagluluto.
20: Dati po, yung almusal, iba ang almusal, iba sa tanghalian. Ngayon po, kung hanggat maaari, isang lutuan na lang yung almusal hanggang hapunan na para mas malaking tipid sa gastos.
18: Payo naman ng grupo ng mga supermarket, spend wisely o gumastos ng tama. Paliwanag ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua.
21: Spend only the things you need. I always have a list. Have some plan. Kasi ang tao walang plano eh. Kaya, kumbaga, I mean, you, those who overspend or end up, you know, not making their budget or their ends meet. Kasi yun na nga eh. Ginagawa gastos ng walang pakundalang. Kumbaga, dampot na lang dampot, no? Kailangan siyempre may konting plano.
18: Dagdag niya, mula ng COVID-19 pandemic, laging may sales section sa mga supermarket na maaaring puntahan ng mga mamimili. Paliwanag niya, gusto kasi ng mga manufacturers, suppliers or importers na mailabas ang kanilang mga produkto at maubos ang mga ito. Kaya meron anyang all-year-round sales section sa mga supermarket.
21: Swak na swak sa budget yun. Mura na, ano pa, sulit pa. So, hindi porke mura ay sulit. So, isipin mo, sulit lang kung magagamit mo ang pakinabangan mo ng mura.
18: Pagdating naman sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin ayon kay Kua, may paggalaw ng presyo mula sa manufacturers at suppliers at maging sa mismong mga supermarket. Kumukonti din anya ang mga produktong inilalagay ng mga consumers sa kanilang basket at mas pinipili na lamang ang mga bibilihin. Para naman sa Noche Buena, tingin ni Kua, posibleng makapaghanda ng disenteng pagkain ng isang pamilyang may ilang miyembro sa budget na 1,000 pesos. Samantala, ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricofort, inaabangan ng mundo ang catch-up spending ng pamahalaan lalo na sa infrastructure na anilay mahalaga sa pag-angat ng ekonomiya.
22: I've been talking to the credit rating agencies in recent weeks kasi yung economic growth natin, bibilis lang talaga pagka tuloy na yun yung catch-up spending. No? Kasi yung economic growth nag-average first half of the year sa 2.6%. Unusual growth nag-average first half of the year sa 2.6%. Unusual yun kasi nakasanayan ng buong mundo. Ang economic growth natin, one of the fastest in Asia, in ASEAN, and even among relatively larger countries.
18: Importante anya ang papel ng pamahalaan pagdating sa government spending para sa pagkakaroon ng economic activity. At para makontrol ang inflation, anya makakatulong dito ang pagbawas sa pagiging dependent sa langis ng bansa at mas magkaroon ng renewable source ng energy. Rod Lagusad, para sa Bayan.
17: Oportunidad para mas palakasin ang kanyang commitment sa public service. Ganyan inilarawan ni Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Mel Robles ang kanyang promotion mula sa pagiging Auxiliary Commodore paakyat sa ranggong Rear Admiral ng Philippine Coast Guard o PCG. Binigyang diin ni bagong PCG Rear Admiral Robles ang kahalagahan ng PCG bilang katuwang ng PCSO sa pagpapadala ng mga supply at tulong sa mga apektadong komunidad, lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency. Dagdag niya ang mga posisyon, titulo o ranggo ay makabuluhan lamang kapag ginamit para magsilbi sa bayan.
10: Aktres at host na si Chris Aquino labis ang pasasalamat sa mga biyaya at suportang natatanggap sa unti-unting pagbabalik sa spotlight. Samantala, sinong veteranang aktres at dating beauty queen ang bibida sa isang suspense drama film na mapapanood na sa mga sinehan bukas, October 7. Narito ang ulat.
23: Mas maraming nakakatakot kesa sa mundo.
0: likod ng bawat mantsa, may kwentong hindi madaling burahin. Ito ang sentro ng mantsa, isang advocacy film na tumatalakay sa mga sugat, lihim at katotohanang maaring matagal nang itinatago sa loob ng ating sambahayan. Sa direksyon ng veteranong filmmaker na si Louie Ignacio at sa produksyon ng Dragon Entertainment kasama sila Bambi Fuentes at Tin Ariola, binubuo ang suspense drama ng isang stellar cast kabilang ang ilang Philippine cinema icons. Narito ang naratibo ay nakasentro kay Lola Pasita na ginampanan ng veteranong aktres na si Pilar Pilapil. Kabilang din sa core cast sila Jerry De Belen, Kai Flores, Shira Twigg at Lloyd Sammartino. Featured din sa pelikula ang screen legends na sina Snooki Serna at Janice De Belen. Ang inaabangang psychological suspense thriller na Mantsa ay palalabas na sa mga sinehan nationwide bukas, October 7. Matapos ang positive improvement sa kanyang kalusugan, si Chris Aquino ay unti-unting bumabalik sa limelight ngayong taon. Kabilang na dyan ang kanyang role sa streaming giant bilang Chief Head of Insights at Content Analysis, ang kamakailang feature niya sa sikat na fashion magazine, at ang kanyang endorsement para sa isang e-commerce shopping platform. Kaya dito naman niya ipinadama sa social media ang gratitude sa sunod-sunod na blessings at suportang natatanggap niya sa mga malalapit na kaibigan. Anya, ang autoimmune disease ay unpredictable. Merong excellent days at may mga araw na kailangan lamang niya pakinggan ang kanyang health. Ang kanyang trabaho ay nagsisilbing inspirasyon at pati ito ng kanyang proseso sa paggaling. Abangan muli ang aming celebrity stories dito lang sa Ulat Showbiz.
10: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. Bayan, 80 days na lang, Pasko na. Atin pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
10: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
2: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
26: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
27: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
26: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
28: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
29: Ampalaya.
30: Ampalaya.
29: Kumakain kayo, ampalaya.
26: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
31: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
29: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
32: Okay.
4: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Driz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Radyo
1: Pilipinas. Sa Foreign Affairs Department, ang mapanganib na pagmaneobra ng mga Chinese fighter jet sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Bajo de Masinloc.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang daluhan ng isang high-level gathering ng mga global business leaders sa Singapore. Ito'y kung saan magkakaroon ng punong ekutibo ng oportunidad na may presenta ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Nadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 24th Forbes Global CEO Conference bilang bahagi ng 5-day working visit nito sa Singapore. Sa naturang konferensya ay magkakaroon ng oportunidad ang punong ekutibo na maipresenta ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Mahigit sa 470 business leaders ng Singapore at iba't ibang mga bansa ang lalahok sa nabanggit na conference na inorganisa ng Economic Development Board sa ilalim ng Ministry of Trade and Industry ng Singapore. Sinasabing magandang pagkakataon din ang okasyon para maipakita ng Pangulo ang investment and economic priorities ng Pilipinas sa mga industriya o larangan na mabilis lumalaki at malaki ang potensyal na kumita o lumikha ng trabaho. Ilan naman sa mga miyembro ng gabinete na kasama sa working visit ng Pangulo sina Finance Secretary Frederick Go, Trade Secretary Maria Cristina Roque, at PCO Secretary Dave Gomez. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapatatag ng ugnayan ng Pilipinas at Poland. Ayon sa Pangulo, nakabatay ang ugnayan sa magkatuwang na pagpapahalaga, paggalang sa international law at bukas na komunikasyon. Sa joint press conference, binanggit ng Pangulo ang pagbunlad sa defense cooperation kabilang ang pagkuha ng Pilipinas ng S-70 Black Hawk helicopters mula sa Poland.
4: The immediate connection between Poland and the Philippines is the belief in a value system and the respect for international law. Of course, these incursions or attempts to change territorial definitions are unacceptable in both Poland and in the Philippines. And that is why it was when answering the question, the president was very clear that he lines of communication remain open as much as possible. This is exactly the policy that the Philippines is undertaking.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nilagdan din ng Pilipinas at Poland ang Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Nauna na rin napagtibay ang kasunduan sa paglipat ng mga convicted persons o sentenced persons. Inihayag din ng dalawang bansa ang kahandaang simula ng negosasyon para sa isang extradition agreement bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang kooperasyon sa larangan ng seguridad at batas. Samantala, sinabi rin ni Polish President Karol Narocki na kailangang palakasin ang pagtutulungan sa civil at military security, maritime security, disaster response at industriya. Umaasa rin siyang susuportahan ng Pilipinas at ASEAN ang hangarin ng Poland na magkaroon ng permanenteng pwesto sa G20.
5: We are at a time where threats to security or to values in one region does not remain without an impact to what is happening in a different place, in a different region. Therefore, it is so important to build bilateral relations between Poland and the Philippines.
1: Yan po ang bahagi ng pahayag ni President Karol Navroki ng Republic of Poland.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Super El Nino, puspusang pinaghahandaan ng Department of Energy. Yan ang balitang atid ni Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
6: Walang humpay ang mga hakbang na isinasagawa ng Department of Energy bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ito ang tiniyak ni Energy Secretary Sharon Garin sa media conference na bahagi ng 2026 ASEAN Energy Business Forum nitong Martes sa Pasay City. Inaasahan kasing sisipa ang demand sa kuryente sa kasagsagan ng El Nino sa unang bahagi ng 2027 na makakaapekto sa mga planta at presyo ng kuryente, ayon kay Secretary Garin. Kung kaya't sa ilalim ng Task Force on Energy Resiliency, patuloy na sinusuri ng DOE ang lawak na magiging epekto ng El Nino upang matukoy ang nararapat na aksyon. Kasama dito ang maigting na pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko ukol sa tamang pagtitipid ng kuryente. Narito ang pahayag ni Secretary Garin.
7: This will have an impact on our demand. Hotter the climate is, the higher the demand basically. So this is something we need to prepare and also try to do our education campaign on energy savings or demand management.
6: Samantala, nakatakdang buksan ngayong Miyerkules ang 44th ASEAN Energy Ministers Meeting sa pangungunan ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, kung saan kabilang sa mga pangunahing agenda ang pagtugon sa epekto ng climate change sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Lumagpas na sa 5.5 billion pesos ang tinatayang pinsala sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa matinding epekto ng El Nino. Ayon sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit sa 201,000 na magsasaka at mangingisda ang naapekto ng tagtuyot at nawala ng pangunahing pinagkakakitaan. Pinakamalaki ang pinsala sa Cagayan Valley, sumunod ang Calabarzon, Bicol, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxalgen at Caraga. Patuloy namang namamahagi ng tulong pinansyal ang national government at mga lokal na pamahalaan. Kabilang dito ang suporta para sa mga alternatibong kabuhayan ng mga apektadong pamilya. Kasabay nito, pinaigding ang pagbabantay sa mga lugar na kapos sa supply ng tubig upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa sektor ng agrikultura at sa mga susunod na ani.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Inaasahang magiging operational ngayon taon ang 6 water treatment plants para sa karagdagang malinis na tubig para sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, bahagi ito ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino at sa pagbuo ng iba pang mga mapagkukunan ng tubig bukod sa Angatnam. Tatlo sa mga bagong planta ay nasa Cavite, habang tigisan naman sa Pasay, Antipolo at silangang bahagi ng Laguna Lake. Sa kasalukuyan, mayroon ng 5 water treatment plants mula sa Laguna Lake na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa MWSS, umabot na sa pinakamababang elevation ngayong taon ang Angat Dam mula nang maitayo ito noong 1967. Gayunpaman, naiwasan ang pagkakantala sa supply kahit bumaba ang level nito sa 150 meters.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Maagap na ayuda sa mga magsasakat mangingisda mula sa banta ng Very Strong El Nino. Pinanawagan, yan pong balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Manibagong si Akmayan Contilis, representative Shell Jokmo sa pamahalaan ng palakasin pa ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda bilang paghahanda sa banta ng Very Strong El Nino na posibleng maranasan sa huling bahagi ng 2026 at magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Jokmo, hindi dapat hintayin na maramdaman ng todo ng epekto ng El Nino bago kumilos at dapat iyakin na mayroong sapat na resources sa mga magsasaka at mangingisda. Una nang inanunsyo ng Department of Agriculture na nakakuha ito ng 45 billion pesos na fertilizer assistance para sa mga magsasaka at nanginis na. Gayun man sinabi ni Jokno na kailangan pang dagdagan ng suporta upang maprotektahan ang kabuhayan, mapanatili yung produksyon ng pagkain at matulungan yung mga apektado ng El Nino na makabangon. Din pa ni Jokno na dapat unahin ang sapat na supply ng tubig at gayon din yung agricultural inputs pati na ang financial assistance dahil mas magiging mahirap at magastos ang pagbangon kapag lumula pa ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nananatiling naka-heightened alert ang National Capital Region Police Office mula nang itas ito noong September 21. Nilinaw ni PNP Spokesperson Police Colonel Alan Rayco na walang kaugnayan ang heightened alert sa kilos protesta sa Office of the Vice President. Ibinatayaan niya ito sa iba't ibang factor at sa assessment ng regional director. Sa ngayon, handang NCRPO sa anumang posibleng sitwasyon. Matatandaang nagsagawa ng kilos protesta ilang grupo sa tanggapan ng Vice President sa Mandaluyong City kahapon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pinayagan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang paggamit sa impeachment trial ng mga record mula sa mga bangko at insurance companies. Ito'y matapos mapatunayan ang pinagmulan, pagkakakilanlan at integridad ng mga ito. Sa ruling ni Escudero, pinuntong direktang isinumite ng mga bangko ang mga records sa impeachment court alinsunod sa mga subpoena at hindi dumaan sa sinumang pribadong tagapamagitan o sa iba pang mga interesadong partido. Tiniyak naman na itinala, inimbentaryo, iningatan at kinopya ng clerk of court ang mga dokumento para magamit sa paglilitis. Binigyan din pa ni Escudero na hindi lamang simpleng pag-iingat sa mga record na ang batayan ng korte, kundi ang ligtas, dokumentado at court-supervised na proseso ng pagsusumite ng mga ito. Nilinaw din niya na maaring ituring na orihinal na dokumento ang electronic printout ng mga record basta tama nitong naipakita ang datos. Gayunpaman, sinabi ng presiding officer na hindi nangangahulugan ang ganitong proseso ng authentication na otomatikong totoo o tama ang bawat nakasad sa dokumento. Maaari pa rin anyang questionin ng depensa ang mga record o hilingin ang testimonya ng custodian kung makakapagpakita ito ng partikular na ebidensya ng pandaraya, pagbabago sa dokumento o iba pang mga irregularidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Impeachment ruling para mapabilis ang presentation ng mga bank documents. Welcome sa House Prosecution Panel. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Welcome sa House Prosecution ang desisyon ng Impeachment Court na pasimplihin ang proseso ng presentasyon ng mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay legal spokesperson at private prosecutor attorney Jay Torosa Jr., malaking tulong ito upang mas maging mabilis at epesyente ang paglalahad ng kanilang ebidensyang pinansyal. Para ngayong araw, nasa 11 pa na bank officials mula sa 8 bangko ang haharap sa impeachment court para i-authenticate ang bank records ni Vice President Sara at ni Attorney Manassas Carpio para sa unexplained wealth. Maalalang sa day 34 ng paglilitis, nagdebate ang magkabilang panig hinggil sa pagpapatunay ng mga dokumentong direktang galing sa mga financial institutions. Naging mabagal din ang presentasyon dahil tumanggi ang depensa na mag-stipulate. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pagpasok ng pera sa pamilya ni Vice President Sara Duterte mula China, tinuturing na national security risk ng Defense Department. Yan pong balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagbabala ang Department of National Defense hinggil sa seryosong implikasyon ng pagpasok ng pera mula China patungo sa pamilya ni Vice President Sara Duterte. Ito ay makaraan lumabas sa ulat na anti-money laundering council sa impeachment trial na tumanggap na mahigit 315 milyong pisong remittances mula China ang kumpanyang Calye 88 na pagmamayari ni Second Gentleman Attorney Manz Carpio. Nabatida na nasabing kumpanya rin mismo ng susupply ng banana chips sa China mula 2021 hanggang 2024. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., nangangamba siyang posibleng maka-impluensya sa mga opisyal ng bansa ang perang nanggagaling sa mga banyagang bansa na may tuturing na national security risk.
11: Well, kung mapapatunayan talaga to at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga tutuntunan ng lalimpansin ito kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa namaring impluensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ng law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad actionan na ito.
10: Bukod dito, lumalabas din sa ulat ng AMLAC at ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may 150 milyong pisong donasyon ang embahada ng China sa Pilipinas kay Vice President Sara Duterte nung siya'y alkalde pa ng Davao City noong 2019. Una rito, sinabi ng National Security Council na kanilang iniimbestigahan ang usapin lalo't seryoso anya mga naturang impormasyon. Kaugnay nito'y natasan na ni National Security Advisor Secretary Eduardo Oban Jr. ang intelligence kaya hindi ng investigative agencies na makipag-ugnayan sa mga iba pang ahensya upang ma-assess ang implikasyon ng mga naturang transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kapag wala ka ng mahanap na pandepensa, wala na talagang mangyayari kundi ang magturo na lang ng iba. Itong pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa Muno'y Malacanang ang nasa likod ng lahat ng aligasyon at akusasyon sa kanya. Ayon kay Castro, dapat tandaan na may na balitang may mga pondo na Muno'y naibigay sa Vice Presidente at sa asawa nito, subalit wala namang ebidensyang may pakita na wala silang natanggap. Sinabi ng Palace Press Officer na kung may natanggap mano-manong Vice Presidente at asawa nito, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito at hindi ang administrasyon ang nagpasasa sa di umano'y tinanggap nila.
12: Siguro yun talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang na iba. Kung may natanggap man silang pera, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito. Hindi ang kasalukuyang administrasyon ang nagpasasa sa mga pondong di umanong tinanggap nila. Sa kanila ito itinuturong na ibigay. Hindi kayang ibenta ng Pangulo ang bansa sa dayuhan. Isa itong karumal-dumal na gawain.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapak else, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Idudulog ng Armed Forces of the Philippines sa Department of Foreign Affairs ang mapanganib na pagmaniobra ng mga Chinese fighter jets sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Bao de Masinloc noong Sabado, Oktubre 3. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na isumitin na nilang mga kaukulang dokumento at detalye ng insidente sa DFA para sa nararapat na diplomatic action. Nabatid na nangyaring insidente habang nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight ang C-208 aircraft ng Philippine Air Force. Ito'y kung saan nagsagawa ng dangerous maneuver ang isang J-16 fighter jet ng China nang lumapit ito ng nasa 100 meters. Dumaan pa raw ito sa harapan ng aircraft ng Pilipinas para ilagay ito sa jet wash at tamaan ng turbulence. Dalawang J-16 military aircraft ang sangkot sa insidente na posibleng nagmula sa Hainan, China. Tinawag ni Trinidad na mapanganib at unprofessional ang naturang aksyon, pero hindi anya natinag ang mga piloto at ligtas silang nakabalik sa base matapos ang misyon. Tiniyak naman ng AFP na patuloy itong kikilos ng profesional at alinsunod sa batas at sa rules of engagement.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pilipinas, i-host ang ASEAN Conference on Women, Peace and Security. Narito ang report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Pangunahan ng Pilipinas ng ASEAN Conference on Women, Peace and Security o WPS na gaganapin hanggang sa Oktubre 8 sa Pasay City. Bahagi ito ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026 na layuning palakasin ang pagtutulungan ng mga bansang kasapi sa pagdataguyod ng papel ng kababaihan sa kapayapaan at seguridad. Pinapangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU at Philippine Commission on Women o PCW ang pag-host ng nasabing konferensya. Inaasahan magiging tampok sa mga talakayan ang pagpapalakas ng regional cooperation, paglalapat ng mga programa sa WPS sa mga lokal na komunidad at pagbabahagi ng mga karanasan sa peace building. Kasama sa mga kalahok ang mga kinatawan ng ASEAN Member States, Civil Society, Women Peace Builders, Development Partners at mga institusyong pang-edukasyon. Inaasahang bubuo ang mga kalahok ng mga rekomendasyon para palakasin ang pagpapatupad ng Women Peace and Security Agenda sa buong ASEAN. Isusunitin naman ang mga rekomendasyon ito sa mga opisyal ng ASEAN para sa kanilang pagtalakay sa darating na summit sa Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nagnanais bumiyahe sa ilang lugar sa Africa at Middle East na patuloy na nakakaranas ng kaguluhan at banta sa seguridad. Kabilang dito ang Northern Ethiopia, partikular ang Tigray, Amhara, Afar at Benishangi Gumuz, nananatiling magulo at pabago-bagong sitwasyon sa seguridad sa nasabing mga lugar. Nagbabala rin ang DFA sa pagpunta sa North Kivu, South Kivu at Ituri sa Democratic Republic of Congo dahil sa patuloy na armadong labanan at paglikas ng mga civilian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, kasama rin sa mga lugar na patuloy na nakakaranas ng matinding gaguluhan ang Sudan at Yemen. Sa Sudan, nagpapatuloy ang labanan ng Sudanese Armed Forces at Rapid Support Forces. Nananatili na rin mataas ang banta sa Yemen dahil sa mga armadong sagupaan, missile at drone attacks at iba pang insidente. Sa Syria, nagpapatuloy naman ang armadong sagupaan, terorismo, kidnap,

0: handang makipagtulungan ng kanilang tanggapan sa Kongreso para repasuhin ang mga umiiral na polisiya at mapubuti ang pananagutan sa gobyerno. Sa pagdinig ay tinukoy ang layo ng panukala na amyendahan ang Section 15 ng RA 6770 at tugunan ng mga enforcement gaps sa anti-corruption investigation at pagpapatupad ng mga legal na utos at direktiba ng ombudsman, kabilang sa mga tinalakay ang mga mekanismo para sa search, arrest at contempt na dapat sumunod sa mga itinatakda ng konstitusyon at batas. Ayon naman sa ombudsman, bagamat malawak ang investigative authority nito, limitado ang pagpatupad ng mandato dahil sa kakulangan ng kaukulang enforcement mechanisms. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Flood inlet sa Espana Boulevard sa Maynila, mas malaki na ayon sa Department of Public Works and Highways. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Triple na ang laki ng apat na drainage inlet sa kanto ng Espana Boulevard at M. De La Fuente Street sa lungsod ng Maynila matapos itong palaparin mula sa dating 0.5 meters hanggang 1.5 meters. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, layan itong mapabilis ang daloy ng tubig at mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar lalo na tuwing malakas ang ulan na. Patuloy din ang pagpapalapad ng 16 pang lumang inlet sa paligid. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH na ayusin at palakasin ang mga drainage at inlet sa mga pangunahing lansangan at flood-prone areas sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagbawas sa paggamit ng single-use plastics, sinusulong ng bayan ng Santa Fe sa Bantayan Island, Cebu. Narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Gawad na yun ang pagbubukas ng kauna-unahang Blue Dot Store sa bayan ng Santa Fe sa isla ng Bantayan sa Cebu. Target ng lokal na pamahalaan na magbukas pa ng mas maraming katulad na tindahan upang muling mapanumbalik ang kultura ng refill and reuse sa pamimili. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Municipal Administrator Attorney Jay Contento, ibinahagi niya ang planong pagbubukas ng karagdagang refill and reuse stores sa nalalabi pang 9 na barangay ng Santa Fe tungo sa pinaigting na kampanya sa pagbawas sa paggamit ng single-use plastic sa isla.
5: What we're hoping din po is matransform yung mga sari-sari stores dito sa aming lungsod na bumalik sila kung ano yung sari-sari store noon. At yung sari-sari store noon ay isang store na nagre-refill, isang store na nagre-reuse para maiwasan yung paggamit ng mga single-use plastics.
4: Ang Blue Dot Store ay naisa katuparan sa ilalim ng Plastic Free Pilipinas Project ng Eco-Waste Coalition, katuwang ang impactblue.org. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita sa Ibayong Dagat, U.S. President Donald Trump pinapurbahan ang pagbitay sa dating Army psychiatrist na sangkot sa 2009 Fort Hood shooting. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Inaprobahan ni United States President Donald Trump ang pagbitay sa dating Army psychiatrist na sangkot sa karumaldumal na pamamaril sa Fort Hood, Texas noong 2009. Ayon kay Pentagon spokesperson Sean Parnell, sinang-ayunan ni Trump ang rekomendasyon ni Defense Secretary Pete Hegseth na bitayin si dating Army psychiatrist ni Dal Hassan sa pumamagitan ng firing squad. Anya ang United States Army ang magdedetermina kung kailan at saan isasagawa ang bitay. 2013 nang ibinaba ng military jury ang parusang kamatayan laban kay Hassan buwat sa 45 counts ng premeditated murder at attempted murder. Nag-ugat ito sa kanyang walang habas na pumamaril sa Fort Hood, Texas na siyang ikinasawi ng 13 individual at ikinasugat ng 32. Bibihira ang military execution sa Estados Unidos at ang kaso ni Hassan ang inaasahang magiging kaunawa naunahan magmula noong 1961. Ang firing squad ay isa lamang sa mga federal capital punishment na inaprobahan ng Administrasyong Trump. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: PBA 50th Season Governor's Cup muling magbabalik ngayong hapon sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron.

0: On Bayato.
1: Matapos ang halos 2-month break, magbabalik ang PBA 50th Season Governor's Cup Elimination Round ngayong hapon sa Ninoy Aquino Stadium. Nagkaroon ng break ang liga matapos magbigay daan sa FIBA Basketball World Cup at Asian Games 2026. Mamayang 5:15 p.m., una maghaharap ang NLEX Road Warriors kontra sa Macau Giant Pandas. Nasa 7-2 ang record ng NLEX, samantalang 2-6 naman ang Giant Pandas sa Group A. Magsisilbing 7:30 p.m. nightcap naman ang tapat ng Terra Firma Jeep at TNT Tropang 5G. 4-4 ang kartada ng TNT na reigning champions ng torneo. Samantalang 3-5 naman ang Jeep heading into tonight's game. Radyo Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 40 million pesos na halaga ng emergency cash transfer pinagkaloob ng DSWD sa mga magsasakang apektado ng El Nino sa Isabela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao. Narito ang report ni April Racho.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: April.
6: Sinakloloha ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang halos 8,000 rice farmers sa lalawigan ng Isabela na naapektuhan ng nararanasang El Nino sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program ng ahensya. Umabot sa mahigit 41.6 million pesos ang naipamahaging cash assistance sa mga magsasaka ng palay sa halos isang buwang payout sa 24 na local government unit. Bawat kwalipikadong rice farmer tumanggap ng 5,250 pesos bilang tulong sa kanilang pangunahing pangangailangan matapos maapektuhan ng El Nino ang kanilang kabuhayan at produksyon. Ang pagsaklolo ay kasunod ng naging deklarasyon ng State of Calamity sa buong Isabela dahil sa malawakang epekto ng matinding init ng panahon sa sektor ng agrikultura. Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa mga listahang isinumiti at na-validate ng mga City at Municipal Agriculture Office. Ang ECT ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang agarang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at iba pang krisis. Sa atas na rin ni Secretary Rex Gatchalian mula sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Ratcho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugay-Garaw.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Lalawigan ng Pangasinan, pinaigting ang tulong sa sektor ng agrikultura bilang paghahanda naman sa epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito report ni Ricky Casipit.
3: Radyo Pilipinas, report.
7: Ricky, pinalalakas ng pamahalang pananawigan ng Pangasinan ang sektor ng agrikultura bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sa panayam kay Pangasinan Governor Ramon V. Guico III, kabilang sa mga hakbang ng lalawigan ang umiiral na corporate farming program na naglalayong mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang ani sa pamamagitan ng farm consolidation, mahusay na paggamit ng production inputs at farm machinery at pag-aangkop ng mga teknolohiya sa pagsasaka. Ayon kay Guico, maring maapektuhan ng hamon ng supply ng tubig ang produksyon ng agrikultura, kaya mahalaga ang maagap na koordinasyon sa mga kaugnay na ahensya. Binigyang diin ng gobernador ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration o NIA upang matiyak ang pagpapatubad at pagpapaunlad ng mga proyektong patubig na makakatulong sa mga magsasaka. Tiniyak naman ni Guico na sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Council at Corporate Farming Program, layo ng pamahalang palalawigan na matiyak ang agarang paghatid ng kinakailangang tulong sa mga magsasaka sakaling maapektuhan ng El Nino ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Dole at the Department of Agriculture na bahagi ng mayigit sa 4 na milyong pisong halaga ng Agri-Tupad Assistance sa lalawigan ng Sorsogon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
3: Radyo Pilipinas, report.
5: Diana.
8: Aabot sa 3,603,600 pesos na tulong pinansyal ang hatid sa mga benepisyaryo sa Sorsogon sa ilalim ng pinagsanib na programang Agri-Tupad Beyond Emergency Employment ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol at Department of Agriculture o DA Bicol. Ayon sa DOLE Bicol, nasa 88 tupad workers ang saklaw ng programa mula Hunyo hanggang Oktobre 2026 bilang tugon sa pangangailangan para sa agarang trabaho habang isinusulong ang agricultural sustainability sa lalawigan. Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o tupad ng DOLE, ang mga benepisyaryo ay tinalaga sa 90 araw na proyekto sa mga DA Dairy Farm sa Sorsogon City na may 455 pesos na daily wage. Binigyang diin ni DOLE Bicol Regional Director Geraldine M. Panlilio na bukod sa pagbibigay ng pansamantalang trabaho, layunin ng Agri-Tupad na mabigyan ang mga benepisyaryo ng aktual na karanasan sa operasyon ng mga sakahan. Ayon kay Panlilio, nakatutulong ang programa upang magkaroon ng mga manggagawa ng praktikal na kaalaman at kasanayan sa agrikultura at livestock production na maaari nilang magamit sa paghahanap buhay maging matapos ang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mayigit sa 30 kabahayan na sunog sa Puerto Princesa City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Jillian Faye Ibanez.
3: Radyo Pilipinas, report.
5: Jillian.
9: Tinupok ng sunog ang 36 na kabahayan sa Bonifacio Street, Barangay Masipag, Puerto Princesa City, Palawan. Ayon kay SFO1 Paulo Lumanan, Chief ng Public Information Unit ng CTBFP, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng isang silid sa Batalya Residence dakong alas 7:26 ng gabi kamakalwa. Anya ay rumesponde ang BFP, Philippine Navy, Air Force, Coast Guard, CDR, RMO at iba pang pribadong fire brigade upang apulahin ang apoy sa komunidad. Naapektuhan ng insidente ang 53 pamilya at 177 individual, habang 29 na bahay ang totally burned at 7 ang bahagyang napinsala. Nagtamo naman ng mga sugat at pilay sa paa ang 63 taong gulang na si Ginoong Arsenio Josefino Batul matapos mahulog mula sa mataas na lugar. Tinatayang umaabot sa 4.2 million pesos ang pinsala, habang patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Naghatid ang pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa ng 150 kilos na bigas at halos 200 mga delatang pagkain sa mga residenteng naapektuhan ng sunog sa lungsod ng Puerto Princesa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: LTFRB sa Region 7 nagsagawa ng final payout para sa mga unclaimed fuel subsidy sa lalawigan ng Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Angeli Tahapal.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Angeli.
10: Muling binigyan ng pagkakataon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas ang mga kwalipikadong binipisyaryo ng fuel subsidy program na hindi pa nakakuha ng kanilang financial subsidy. Halos 500 mga traditional public utility jeepneys at TNVS beneficiaries mula sa Cebu at Bohol ang nakakuha ng kanilang fuel subsidy sa isinagawang final payout ng LTFRB 7. Ang final payout schedule na itinakda noong Lunes ay para sa mga natukoy na benepisyaryo na bigong makakuha ng kanilang fuel subsidy sa mga una ng itinakdang schedule. Ang mga benepisyaryong nasa lalawigan ng Bohol ay hindi na kailangang lumuwas ng Cebu dahil ang team na ng LTFRB 7 ang pumunta sa kanila upang maihatid ang tulong pinansyal. Bahagi ito ng commitment ng LTFRB na gawing accessible ang mga programa ng pamahalaan at maging responsive sa pangangailangan ng transportation sector, lalo na ngayong panahon na mataas ang presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Police Regional Office sa Eastern Visayas pinaigting ang kanilang Safe Eastern Visayas Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Ria Micate.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Ria.
11: Naobserbahan ang mas maayos na komunikasyon sa pagitan ng pulisya at mamamayan sa pagitan ng Safe Eastern Visayas Program ng Police Regional Office Eastern Visayas sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Second Southern Leyte Police Mobile Force Company Force Commander Police Lieutenant Colonel Julius Clark Presco Macariola IV sa programang Oras sa Panglawas. Inihayag nito na ang Safe ay nagagahulugang seen, appreciated, felt, and extraordinary police service. Hinihikayat anya sa programa ang mga pulis na hindi lamang magpakita ng presensya sa publiko, kundi aktibong makipag-ugnayan sa komunidad. Sa pamamagitan ng regular at overlapping checkpoints, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga pulis na lumapit at makipag-usap sa mga mamamayan upang direktang marinig ang kanilang mga concern tungkol sa public safety. Ayon kay Macariola, hindi na kailangang hintayin ng pulisya ng publiko ang lumapit dahil ang mga pulis mismo ang lumalapit sa komunidad. Sa ganitong paraan, higit na napapalakas ang komunikasyon, pagkakaunawaan at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa mas ligtas na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugun.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Grass fire muling naitala sa Tandag City, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Darito ang report ni Raymond Aplaya.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Raymond.
18: Muli na naman nakapagtala ng isa pang insidente ng grass fire ang lungsod ng Tandag dito sa larawigan ng Surigao del Sur. Nangyari ito kamakailan lang sa Purok Maganda 2, Barangay Rosario, sakop nitong lungsod. Agad naman itong narespondihan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Tandag City Fire Station, na kung saan ay dalidaling nagsagawa ng paunang pagsusuri sa sitwasyon upang malaman ang laki ng sunog at tukoy ang posibleng mga panganib na magkakapekto sa mga ari-arian, istruktura at sa seguridad ng mga residente dahil ang grass fire ay mabilis kumalat lalo na sa mainit at yung kapaligiran ngayong panahon ng El Nino. Kinakailangan ang agad na pagpapatay ng sunog upang ito ay mapigilan at hindi na kumalat pa. Kaugnay nito, ang Tandag City Fire Station ay patuloy sa pagpapaalala sa publiko na manatiling mapagbantay at ugaliin ang mga tamang hakbang sa pag-iwas sa sunog lalo na sa panahon ng mataas na init at yung panahon. Pinayuhan din ito ang lahat na iwasan ang pagsunog ng damo o mga tuyong halaman sapagkat isa ito sa mga pangunahing sani ng grass fire. Matatandaan na nito nakalipas na buwan, dalawang insidente rin ng grass fire ang naitala sa lungsod. Isa sa Barangay Tilahi habang ang isa ay sa Barangay Awasyan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Cagayan de Oro revenue, mas mataas sa national benchmark ayon sa World Bank. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Ryan.
19: Ayon sa isang regional economic policy forum na ginanap sa Xavier Ateneo, ang Cagayan de Oro City lang ang tanging highly urbanized city sa Mindanao na humigit sa national revenue benchmark sa labas ng Metro Manila. Dumalo ang mga opisyal ng City Hall kasama ang mga kinatawan ng World Bank Philippines, DepDev Region 10 at Xavier Science Foundation sa regional launch ng policy forum na ginanap sa Xavier Ateneo. Binigyang diin sa forum ang ulat ng World Bank na pinamagatang Building the Filipino Middle Class Toward the Resilient Futures and Poverty Eradication. Binanggit sa ulat ang poverty reduction status ng Northern Mindanao, kabilang ang Cagayan de Oro na namukod tangi sa local revenue na nagkakahalaga ng 3,389 pesos bawat tao. Higit ito sa average na 3,114 pesos na nakukulikta ng ibang mga highly urbanized city sa buong bansa sa labas ng NCR.

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo. Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Araw po ng Biyerkules, ngayon ay October 7, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, ano man ang inyong pinagkakabalan this morning, do keep us company until 8 AM. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine 1278 kHz. At napapanood naman din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Miyerkules, Miyerkules ha! Siyempre may number coding ngayon ha. Ito ho mga kaibigan ang ating traffic update direkta mula naman sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning.
6: Good morning po Sir Alan Alyanige at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Ito po ang lagay ng traffic ngayong umaga. Unahin po natin ang EDSA southbound mula North EDSA. North EDSA po natin, southbound lane, papunta po ng Kamuning. Medyo maluwag pa po ang ground din ang trapiko natin. After naman po niya, may flyover, pababa po ng Kamuning. Pakaranas na po tayo ng heavy traffic hanggang makarating na po tayo ng EDSA Monte Dipidad, Cubao area, Pituason. Hanggang pagbaba po ng Main Avenue at hanggang pakyat po ng Santolong flyover, moderate, heavy na po tayo. ito po ay tuloy-tuloy hanggang makarating po tayo ng EDSA Connecticut. Ang paket po ng EDSA split ng Ortigas. Ito naman po na, nakakaranas po tayo ng konting ganda ng daloy ng trafiko hanggang makarating po tayo ng Shovelibad. Moderate heavy naman po tayo. Makakaranas po tayo ng moderate heavy Shovelibad. After naman po nun, hanggang makarating po ng Guadalupe, malawag po tayo. At ito po ay moderate heavy na po mula sa Rockwell Drive ng Buendia hanggang makarating po tayo ng Magallanes Drive. Ito po ay luluwag hanggang makarating po tayo ng Evangelista. Ito naman po nun, tramo, makakaranas po tayo ng moderate to heavy na po tayo. After, hanggang makarating po tayo ng EDSA. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. FB Harrison po natin, malawag pa po tayo hanggang makarating po tayo ng P. Zamora. After naman po nun, makakaranas po rin po tayo na malawag na dali ng trafiko hanggang Magallanes. At ito po ay bibigat. So, northbound ng Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Pioneer. Ito naman po na, medyo lulog na po tayo. At babalik na po ulit tayo ng heavy traffic mula ng Mega Mall. Light traffic naman po tayo, papunta ng People's Power Monument. At ito po ay masusundan na po ulit ng moderate to heavy hanggang makarating po ng gate rin ng Camp Aguinaldo, paket po na Santolan flyover. After naman po nun, makakaranas tayo ng konting bilis ang dali trafiko at bibigat na uli na paket ng Pituason. After ng Pituason po, luluwag na po tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Q-Mart hanggang mapupunta na po ng SM EDSA. Ngayong araw po ay meron po tayong tinatawag na number coding at bawal po tayong lumabas sa alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na may plakang 5 at 6. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po tayo magatubiling tumawag sa hotline 136 mula po sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning.
5: Thank you, Jam Satira. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Ay, ito ho, eGovPH Caravan. Lilibot sa iba't ibang panig ng bansa ngayong buwan ng Oktubre.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa. Mary!
7: Tuloy-tuloy na mag-iikot ang eGovPH team sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong Oktubre para mas mailapit sa mga komunidad ang eGovPH app at iba't ibang digital government services nito. Ayon sa DICT, layo ng caravan na magbigay ng impormasyon at gabay tungkol sa mga feature ng app at kung paano ito magagamit para mas madaling ma-access ang mga serbisyo ng gobyerno gamit lamang ang cellphone. Ngayong araw, kabilang sa mga pupuntahan ng eGovPH Caravan ang Tibanga Gymnasium sa Iligan City para sa Region 10, Mandurao sa Iloilo City para sa Region 6 at ang Bawang North Central School sa La Union para naman sa Region 1. Hinihikayat ang publiko na bisitahin ang caravan, magtanong at alamin kung paano magagamit ang eGovPH app para mas papadali ang pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Thank you so much, Marian Bastasa. 12 minutes na makalipas ang 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration. Ha? Dahil nga po dito sa El Nino, na ang kategori ay strong patungo na sa very strong. Yan, makikibalita tayo sa NIA. Ha? Sa mga hakbang na kanilang sinasagawa para matiyak na magiging maayos pa rin ang irrigation system in anticipation sa mga posibleng epekto po ng very strong El Nino. Uy, meron na rin hong higit na pagpapalawak ng tinatawag ng mga solar-powered pumps sa mga irrigation system. Pag-uusapan po natin yan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: 17 minutes makalipas po ang 7 AM. At ngayon makikipag-ugnayan naman tayo sa National Irrigation Administration o NIA. Baka kausap natin ang administrator ng NIA, si Engineer Eddie Gillian. Sir, magandang umaga po. Admin
14: Hello,
5: Eddie.
14: Hello, yeah, magandang umaga po. Good morning.
5: Yes, sir. Good morning. Una, sir, makikihingi lang kami ng update from your end sa NIA, of course, kaugnay ng inyong mga paghanda. Dito po sa unti-unti ng nararamdaman na epekto ng El Nino patungo ng strong El Nino. Engineer Gillian, sir.
15: Yes, sir. Ang NIA po ngayon ay nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya, no? DA, DSWD, DOLE, para po sa whole of government approach na gusto ng ating presidente.
5: Opo.
15: Para po harapin itong strong El Nino na tinatawag ng pag-asa, no? So gumagawa po kami ng El Nino dashboard para ho pinpointed yung specific po na gagawin sa iba't ibang area.
5: Okay. Naalala ko noon na nagkukwentuhan din tayo tungkol sa mga weather forecasting. We understand na sa panig ng NIA, base doon sa inyong nabanggit din, ay minamaximize ninyong paggamit ng artificial intelligence sa pag-determine kung anong magiging mga weather patterns. So ito po ay magiging applicable din kung sakaling titindi ang temperatura in most parts of the country, Administrator Gillian, sir.
15: Yes, sir. Actually, hindi lang dyan natin nagagamit yung AI capabilities ng NIA, no? Pati doon sa soil health and plant health. May real-time monitoring po ang NIA dyan. So nakakapag-advise po tayo sa mga farmers natin kung ano po ang dapat gawin. But pagdating ho rito sa weather system ay makakatulong din po ito ng malaki, no? But ang delighter note, sir, yung mga dams po natin malalaki ay puno po lahat yan. So ang main concern po ng NIA ay yung mga diversion dams lamang. Alam naman natin, pagka sa mga ilog, wala namang impoundment na malalaki upstream.
5: Opo.
15: Kapagka diversion dam lang, yun po yung talagang tinututukan po ng NIA sa ating sa ating operation.
5: Ayun. Balikan ko ng konti yung nabanggit mo, Administrator Gillian, sir. Dahil dito sa nagdaang mga pag-ulan, ang mga dams natin, mga major dams natin ay magandang water level, puno. At ito ay magandang sitwasyon, bahagi ng preparasyon dito sa El Nino, sir.
15: Totoo po yan. Nagamit din natin yung ating weather forecasting yan. Kaya noong mga sunod-sunod na monsoon, na-maximize po natin ang tubig ng dam. Hindi po kami nag-release ng ating tubig. Hindi kami nagbubukas ng gates kasi, komportable kami at nakikita namin yung dumarating na volume ng tubig sa ating catchment area. Kaya ho, ngayon, puno lahat ho yung dams natin. Nung nakarang El Nino, 23-24,
5: yes,
15: yung pantabangan, halos kalahati lang noon eh.
5: Mm-hmm.
15: Pero ngayon, puno ho talaga sila. So, noong 2024, ang vulnerable area natin noon was at 50,000 hectares dito po sa pantabangan area, no? Ngayon ho, puno yung mga dam natin eh. Kaya malakas po ang loob namin sa NIA. Tataas talaga yung production natin ngayon doon sa mga may reservoir type dams.
5: Mm-hmm. Okay. And of course, yung pagpapalawak pa ng paggamit ng mga solar-powered irrigation pumps natin, admin, sa aspetong yan, makikihingi din po kami ng update, sir.
15: Totoo yan. In fact, ngayon po, around 3,000 units na po ang na-install ng NIA mula noong 2022. Kaya malaking bagay po ito eh. Isipin nyo, may mga malalaking areas din kami na nalagyan ng mga solar pump irrigation projects, no? Na wala noong nakaraang El Nino, katulad sa may Visayas area.
5: Opo.
15: Doon, ilan na ho doon, sa Camarines Sur pa lang, electric solar pumps ang nilagay natin doon, no? So, malaking bagay po talaga ito.
5: Okay. At nakikita nyo na rin ba, Administrator Gillian, sir, na ito talagang paggamit ng solar power ay magiging mas malawak sa darating na panahon? Dahil nga, siyempre, ang Pangulo binabanggit na na kumuha tayo ng mga alternative na energy sources para mabawasan din ang dependence natin as a country sa fossil-based fuel, sir.
15: Totoo po yan, Bukod na sa mas mabilis naming gawin ito, malayong mas mura pa ang gagastusin ng gobyerno per hectare compared doon sa regular dams, ano? Kasi regular dams, sa 1.6 million pesos per hectare yan eh. Pero ito, 1.6 million minimum yun ha, pataas pa po yung cost ng per hectare yan.
5: Opo.
15: Pero ito po, ang average namin dito, nasa 280,000 pesos per hectare. Yung mga sobrang komplikado na, umabot naman ng 800,000-700,000. Pero kaya, you know, kalahati ang ginagastos natin sa mga system na ito at madali pong mapakinabangan ng ating mga kababayan. At ang maganda dito, talagang magagandang klase rin ang nilalagay ng NIA ng mga solar pump irrigation projects. Ganoon pa man po, okay. May mga long-term solutions din tayo. Marami
5: yes.
15: rin pinapagawa ang Pangulo ngayon na yung mga big dams, ano? Para pang long-term solution naman po ito. Dahil alam niyo naman, pag solar pump, wala ka nang gagamitin diesel and kuryente.
5: Mm-hmm.
15: Ganoon din po sa high dams, no? Kasi gravity lang po yung ang pag-deliver natin ng tubig dito. Bukod doon, nakakapag-produce ka pa ng kuryente through yung hydropower.
5: Ayun, yung hydropower na inyong binabanggit. Kumbaga, dalawang approach ang pangunahing benepisyo rito, no? Yung aspeto ng patubig at yung aspeto ng pag-create ng power o kuryente, admin sir. Ano?
15: Ganon din po yung solar pump irrigation projects natin dahil po ang design ng NIA ay 200% solar to load ratio. So kahit na nagpapampo tayo ng tubig sa ating mga solar pump irrigation projects ay pwede rin mag-supply ng kuryente yan. So tinitigdan din ng NIA kung paano natin you know, may share o may benta sa grid yung excess na production ng NIA. Kasi since 2022, may 100 megawatts na po kami na ipatayo na solar pump irrigation projects nationwide. So
5: may sumubra pa.
15: Malaking income sa NIA yan.
5: Ayun. Ika nga, yung kuryente ay sumubra pa doon sa target na gagamitin lamang para sa irrigasyon, sir.
15: Ganun po talaga ang design ng NIA kasi tandaan ho natin, hindi ho under yung solar pump irrigation kapag hindi ho tama yung wattage na natin nung ano eh. Nung pump, di ba? Kaya dinadamihan ho natin ng panel para kahit alas 7 pa lang ng umaga at padilim na, you know, pababa na yung araw, nakakapag-pump pa rin po tayo. Mas mahaba po yung pumping hours ng ating mga solar pump irrigation projects.
5: Opo. Yung aspeto naman po ng pakikipagtulungan din at koordinasyon with the various farmers organizations natin. Kanina nabanggit nyo, isa sa mga katuwang nyo ang Department of Agriculture. Of course, sila naman po ay napaparatingan natin ang kaukulang mga impormasyon at paalala kung paano makakapagtulong-tulong sa pagtitipid at tamang paggamit ng tubig o sa mga patubig nila sa kanilang mga taniman, administrator, sir.
15: Yes, tama po yan. Kasi ang, alam niyo po, ang NIA, very unique po ang system, ang water management system ng NIA. In fact, malayo pa po ang pag-release namin ng tubig. Nagsasagawa ang NIA ng tinatawag po na system management conference, no? Kasama dyan ang lahat ng stakeholders, meaning yung Irrigators Association natin, Municipal Agriculturist, DA. So lahat po ng stakeholders kasama dyan. At sinasabi ho ng NIA dyan kung kailan magre-release ng tubig, gaano kadami yung mapatubigan. At base po noon sa schedule ng NIA, doon po gumagawa ng pagpaplano po ng lahat ng sectors kung paano makakapagtulungan.
5: Ayun, okay. And base sa monitoring po na inyong tanggapan, wala pa namang, may mga reports na ba, limbawa, na nakakarating sa inyong tanggapan na, sir, dito sa area namin, nakakaramdam kami, let's say, ng pagbaba ng volume ng patubig sa mga taniman. Wala namang mga ganun sa kasalukuyan, sir.
15: Meron na siya, ano po, at ang wala lang, ang pero ang kagandahan lang ulitin ko po ay puno yung mga high dams natin. So yung 25% ng production area ng NIA, nakasecure na kagad, no? So yung remaining areas, may mga report po sa atin, pero ang bilin ko po sa field, proactive dapat kami. Isang buwan bago dumating ang problema, dapat alam ng NIA yan.
5: Mm-hmm.
15: Yun po yung ginagawa ng NIA ngayon, kaya tayo gumagawa ng tinatawag naming El Nino Dashboard para precise po yung ayaw namin na sinasabi na mataas ang tubig ng dam. Hindi dapat ganoon ang reporting. Eh.
5: Yes.
15: Dapat ang reporting, ilan ba ang mapatubigan, ilan yung hindi, asan yung vulnerable.
5: Mm-hmm.
15: Ito yung mga kailangan natin ng mga paghahanda. Ganoon. Para preposition kaagad kung nasaan yung mga mga pumping kuan natin yung mga diesel pumps, kasi kailangan pa rin namin mag-field ng mga diesel pumps naman for augmentation para sa preposition po tayo.
5: Ayan, okay. Well, Administrator Gillian, sir, in closing, mensahe, message of assurance po mula sa ating National Irrigation Administration para sa ating mga magsasaka. Ika nga na ang mga farmlands ay sakop ng napapatubigan ng NIA. Please go ahead, sir.
15: Well, ang pinakamabisa po talaga na panlaban natin sa El Nino ay yung maaga po na paghahanda, no po. So makipag-ugnayan po tayo sa ating mga Irrigators Association, sa IDOs natin sa NIA, sa Municipal Agriculturist at sa DA, ano po. At pagdating naman po sa suporta ng gobyerno ay talaga pong matindi ang utos ng presidente sa amin. Yung gusto niya yung

0: ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa OCD Mayamaya, Office of Civil Defense. Ha? Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes na makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Uy, makakausap natin ang spokesperson po ng OCD. Ay, welcome back, sir. At congrats, ha, si Sir Juni Castillo, ang spokesperson po ng OCD. Good morning, sir.
7: Maraming salamat, Sir Alan. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Yes, sir. Well, una, hingi kami ng mga detalye tungkol po rito sa IRR, Implementing Rules and Regulations, para po dito sa deklarasyon ng State of Imminent Disaster. Ayan, meron hong batas na earlier ay naipasa na tungkol dyan. And ngayon ay officially naipalabas na ng NDRRMC, OCD, itong mga implementing rules and regulations tungkol dito. Sir Juni, please.
7: Tama, Sir Alan. Ano? Meron na tayo ng implementing rules and regulations noong Declaration of State of Imminent Disaster Act. O, ito yung RA 12287. No? Ibig sabihin po nito, no? Yung pamahalaan, ito po ay nagbibigay ng mga mekanismo para doon sa mga anticipatory actions, kung tawagin. Ito po yung mga, para makakilos tayo, no, bago pa mangyari, lumala yung inaasahang

0: disaster. So sa pamamagitan po ng mga anticipatory actions, batay po sa forecast, no, at ganun din doon sa mga pre-disaster risk assessment, no, ay makakapagsagawa tayo nitong mga anticipatory actions o mga paghahanda, no, para maiwasan po, no, o mabawasan man yung mga pinsala sa ari-arian at sa kabuhayan at siyempre mahalaga po sa buhay.
1: Okay, para na rin sa mas malinaw na impormasyon para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Pag sinabi pong state of imminent disaster, yan, ano po ang ibig sabihin nito base doon sa nasusulat sa batas na yan, sir?
0: Opo, dito po sa Declaration of State of Imminent Disaster, ibig sabihin po, no, bago pa man po, no, mangyari yung mga kalamidad, eh kapag ka nakikita na natin na maari pong magkaroon ng kalamidad, no, sa mga lugar, no, iba't ibang mga kung anumang mga hazards, no, eh maari pong magdeklara ang mga lokal na pamahalaan sa rekomendasyon na rin po ng regional na DRRM Council nito pong state of imminent disaster. Ibig pong sabihin, yung mga pre-identified po, no, na mga anticipatory actions o mga dapat gawin bago pa man tumama ang anumang hazards o kalamidad, no, ay maari na pong gawin, mapondohan, at saka para po, no, para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Ang example po nito, Sir Alan, no, halimbawa, kapag mayroong bagyo, no, hindi kailangan maghintay ng na tamaan na, no, ng malala o ng mas mga epekto para magdeklara nitong state of imminent disaster, kasi ito po ang deklarasyon nito ay bago mangyari o tumama yung hazard o yung kalamidad, no.
1: Opo.
0: Ang kaibahan po nito, no, doon sa state of calamity, no, kapag ka, di ba, ito yung meron na tayo, no, yung pagdideklara ng mga state of calamity, kapag ka nandyan na po, no, may masamang epekto na.
1: Yes.
0: Yung state of imminent disaster naman, bago pa tumama yung mga peligro, hazards at kalamidad, maari pong magdeklara ng state of imminent disaster para po maisagawa na at pondohan at saka magawa po yung mga napakahalagang mga anticipatory actions o paghahanda.
1: Mm-hmm. Ayun, ang keyword na binanggit nyo, this is basically anticipatory in nature. Eh, nandiyan na nga, paparating na eh. So, ba't pa natin aantayin na humataw ng husto bago tayo mag-declare noon ng state of calamity? Pero ito, anticipatory. So, mas makakapaghanda down to the level of the ELGUs. Halimbawa, kasama rito yung pag-access halimbawa sa mga quick response fund kung sakaling kailanganin dun sa kanilang lugar, Sir Juni.
0: Pagdating naman sa pondo, Sir Alan, yung ating state of calamity, di ba, yun yung nagbibigay sa atin ng permiso para gamitin yung quick response fund po ng mga local government units.
1: Yes, sir.
0: No? Opo. Dito naman po sa state of imminent disaster, ito naman po ay manggagaling ito hindi doon sa quick response fund, kundi doon sa yung preparedness fund po, ano, na 70%. So, maaari pong maglaan doon ng hindi lalagpas sa 10% ng 70% preparedness fund ng local DRRM fund po para sa mga anticipatory actions. And then ganun din po, no, kapag meron mga plano para sa anticipatory actions, maaaring din po maglaan dito ng pondo, no, mula doon sa iba pang mga sources of fund, no, ng mga local government, as long as na kumbaga na kakamit ito or the requirements, no, are met at saka yung mga alituntunin doon sa state of imminent disaster anticipatory action measures ay na kumbaga are being met, no, at saka pasok doon, no. So ito po yung kaibahan nitong dalawang batas na ito.
1: At ang pagkilos o pagsasagawa nito under the procedure doon sa IRR ay doon na mismo sa level ng LGU, sir, ano?
0: Tama po, no, magkakasa, although ang implementation po kasi siyempre dapat locally led pa din, ano.
1: Yes.
0: Pero in terms naman po, no, sa pagtutulungan ay kasama pa rin natin dito yung mga regional na mga DRRM councils dahil kailangan rekomendasyon ano ng RDRRMC, and then ganun din po ano kung kakailanganin ng augmentation o tulong mula naman sa national government agencies. So may mga ganong mekanismo pa rin po no na pagtutulungan ng iba't ibang level ng ating pamahalaan. Pero tama po kayo no, napakahalaga at malaking tulong po ito sa ating mga lokal na pamahalaan.
1: Opo. Ika nga base doon sa mga napag-usapan natin, paano nito ika nga higit na mapapabilis ang pagdugo ng pamahalaan ano, down from the national level down to the various local government units, Sir Junie?
0: Tama po no, kasi mapapabilis po no, kasi unang-una dahil nanggagaling ang pondo at saka yung pangaplano no doon sa preparedness apart nung ating mga mekanismo. So mayroon na pong dating nakalaan no o na pondo para dito sa anticipatory actions. Pangalawa po no, mapapabilis kasi hindi kailangan maghintay nung state of calamity.
1: Opo.
0: Ang kakailangan lang po ay makamit kumbaga yung mga triggers o ito yung mga parameters ng mga makikita natin na maaring masamang epekto na mangyari, kaya pwede na siyang paghandaan o gawan ng anticipatory actions. And then pangatlo po no, syempre hindi kailangan na maghintay po no nang tumama yung kalamidad no, dahil gagawin natin ito bago pa man mangyari yung pagtama ng peligro o kalamidad. Mm-hmm.
1: Ayun, at yung pagdedeklara ng state of imminent disaster, ika nga, over a particular area, ang partisipasyon ng pagdedetermine kung mag-e-exist ngayon ay hanggang sa level ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ganun po yun.
0: Yung sa Regional DRRM Council, Sir Alan, ito yung kumbaga rekomendasyon ano, para doon sa mga local government units.
1: Okay.
0: Maari rin pong mag-request ang mga LGUs no, ng rekomendasyon na yon sa kanilang mga nakakasakop na Regional DRRM Councils no, para ganun po ang kumbaga kasama doon sa mga alituntunin. No, ang local government units ay magdedeklara ng state of imminent disaster na rekomendasyon po ng Regional DRRM Council.
1: Ayun, okay. So, merong process pala na in place. Kaya matitiyak na magiging mabilis at makatotohanan yung deklarasyon ng imminent ng state of imminent disaster sa isang particular na lugar. Sir Junie, ano po?
0: Tama-tama, Sir Alan. Merong triggers and thresholds kung tawagin. Ano? Ito ay manggagaling una siyempre sa mga science-based agencies natin.
1: Yes,
0: ano?
1: Yes.
0: Kung ito, magyo, tapos ganun din may dapat magsagawa ng mga pre-disaster risk assessment no para malaman gaano matindi, saan at kailan ito tatama yung mga ganun. Tapos katulad po ngayon ano, ito nga po no, merong nagbabantang El Nino at
1: yan.
0: In fact may mga lugar tayong nakakaranas ng El Nino.
1: Opo. So ito, looking forward naman dito sa aspeto ng El Nino na sabi ng PAGASA strong hanggang very strong, at sa Pacific daw ang kategorya na strong to very strong. Ano po ang mga anticipatory actions naman on the part of our Office of Civil Defense para doon sa mga areas na naapektuhan na? Halimbawa sa South may mga areas na parang nagde-declare na may drought sa kanilang lugar, Sir Junie.
0: Sir Alan, yung Office of Civil Defense po no, kami ang naatasan na mag-monitor ng epekto at saka ng implementasyon po noong mga anticipatory actions man ito o yung mga nandoon nakasaad po doon sa National Action Plan.
1: Opo.
0: Para naman dito sa El Nino. So ngayon, Sir Alan, base sa ating monitoring no, at sa mga isinumite ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan.
1: Yes, sir.
0: Umabot na po no, specifically galing sa Department of Agriculture, kung losses, Sir Alan, umaabot na sa 6.87 billion yung damage no sa mga karamihan sa mga magsasaka no, dahil doon sa mga pananim no, damage sa pananim dahil kulang nga po sa pag-ulan no. Yung Department of Agriculture naman po no ay nag-report din nung 10.96 billion na assistance na naibigay no doon sa mga kababayan natin. Ito po ay magkakahalo no, meron dito yung doon sa cloud seeding, yung mga artificial po na pag-ulan, no, na isinasagawa. Ganun din po yung mga assistance sa ating mga magsasaka, ganun din sa mga crop insurance, patubig na suporta, no. So magkakaiba po, no, limang sektor kasi ito, Sir Alan, no. Yung nabanggit ko ay about sa food security, which is led by the Department of Agriculture. And then, yung meron din po sa enerhiya na pinamumunuan naman po ng Department of Energy, no? Mm-hmm. Kasi mahalaga din po, no, itong enerhiya at saka yung meron tayong mga hydropower plants, no? So, yung mga ganon. So, mayroon din po mga paghahandaan at mga mitigation na ginagawa dito, no, sa energy. Napakahalaga, Sir Alan, siyempre din, health security.
1: Yes.
0: Led to by DOH, no? Lalo siyempre pagka ganitong drought o tag-init, tag-tuyot, may mga heat-related illnesses o mga karamdaman, no, na may kinalaman sa tag-init at tag-tuyot. So ito po naman po ay ang ginagawa dito, no, mga paghahanda ng DOH. Ayon sa kanila po ay may sapat naman tayong mga gamot, pondo, at saka ganun din po siyempre yung mga health workers natin at facilities, no, para dito. Sir Alan, yung isa pa po, no, siyempre yung public safety and security natin, ano,
1: yes,
0: kasama na diyan siyempre, no, DILG, ganun din, kasama po siyempre yung mga katahimikan, peace and order, no. And then isa pa, Sir Alan, dito yung fire safety, ano, kasi pagkatag-init at taguyot, tag-tuyot, isa rin po ito sa tinitingnan na maaring maging epekto, no, yung mga sulog, forest fire or sa mga kabahayan, no. So dapat din pong magbantay tayo sa ganito at saka nakahanda naman po ang ating mga BFP and other agencies for that. Sir Alan, yung pinakahuli po, no, yung napakahalaga, water security, no. Dahil natag-init at tag-tuyot, ito man ay supply ng tubig sa mga kabahayan o sa mga pananim. So ito naman po ay pinamumunuan ng DENR. So may mga ginagawa pong mga paghahanda rin dito, no, at saka napakahalaga po kasi, no, yung preparation and conservation pagdating sa water supply. So dito po sama-sama tayo dito, no, sa tamang paggamit at pagtitipid po nung supply ng tubig.
1: Okay, yes sir. In closing, Sir Juni, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, please, mula sa inyo sa ating Office of Civil Defense, sir.
0: Mula po sa amin po, no, sa Office of Civil Defense, sa pangunguna po ng aming Civil Defense Administrator, si Yusek Harold N. Cabreros. Oh, na by the way po, ang karawan niya ngayon. So, hey! Happy birthday sa aming CDA.
1: Happy birthday, okay, sir.
0: Ayun. Ang Office of Civil Defense po ay nakatutok dito sa mga paghahanda at implementasyon nitong pong mga action plan, no, dito sa El Nino. Rest assured po na ang mga sangay po ng pamahalaan dahil direktiba po ng Pangulo sa NDRMC chairperson natin kay Secretary Gibo Chidoro na tutukan po, no, yung implementasyon ng iba't ibang ahensya dito nga po sa nangyayaring El Nino at saka sa harapin pa natin sa mga susunod na buwan. Sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy na po tayong magtutulungan, no, lalo na dun sa pagtitipid at tamang paggamit ng tubig para po dun na tuloy-tuloy ang maging supply natin ng ating tubig. Maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir, mga kaibigan. Si Sir Juni Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 48 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habaga, partikular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Ito pong utak ng paranambang sa mga sundalo sa Tipo-Tipo, Basilan. May kaugnayan sa illegal na droga. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: J. Mark.
7: Boss Alan, magandang mga pagiganti. Ang nakikita ng motibo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nangyari paranambang sa mga sundalo sa Tipo-Tipo, Basilan noong Lunes. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, sangkot kasi sa kalakalan ng illegal na droga itong si Saddam Salik sa Mindanao na kamakailan ay nasangkot din sa inkwentro habang nagsasagawa ng law enforcement operations ang mga otoridad. Nabatid na nasawi sa naturang inkwentro ang asawa ni Saddam Salik dahilan upang maglunsad ito ng pananambang laban sa puwersa ng pamahalaan. Itang kalihim, malawak ang operasyon nito si Salik na may kaugnayan sa illegal na droga na dapat anyang matuldukan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
8: Makikipag-ugnayan talaga din sa PIDEA kasi ang kailangan matumbok yung supply din ng droga. No, so isang mission area yan na kailangan matumbok, no? At kung saan galing ito, anong source nito, at paano ma-interdict ito. Dahil ito ang pulot dulo ng kaguluhan na regarding nitong insidente na ito.
7: Magugunitangan 10 sundalo, Boslalan, ang nasugatang matapos paulanan ng bala ang kanilang military convoy sa sitio Bauno, Dagao sa Barangay Badya. Ito rin ang nagtulak sa kalihing para bisitahin ang mga naturang sundalo at ginawaran sila ng medalya na sugatang magiting kasama si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you so much, J. Mark Dagala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: 54 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang Department of Energy nakipag-ugnayan po sa mga content creators para palawakin ang kaalaman tungkol sa nuclear energy. Ang balitang yan, hatid naman ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: AJ.
5: Yes, Boss Alan, nakipag-ugnayan nga ang Department of Energy sa ilang educational content creator upang palawakin pa ang kaalaman ng publiko tungkol sa nuclear energy sa bansa. Idinala ng DOE ang mga content creators sa Bataan Nuclear Power Plant o BNPP para sa isang first-hand tour sa pasilidad kabilang ang teknolohiya at mga sistema at protocol para sa nuclear safety. Isinagawa ang pagbisita, nakatanggap ang mga kalahoks ng briefing tungkol sa kasanayan at teknolohiya at sumailalim din sa safety orientation at nagpabot ng ilang mahalagang bahagi ng pasilidad. Ayon niya sa DOE, patuloy nilit itong palalakasin ng public information at ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder bilang bahagi ng pag-aanda sa mga pulisiya, institusyon, human resources at safety framework para sa Philippine Nuclear Energy Program ng ating bansa. Boss Alan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, AJ Ignacio. Nagatid po ng balitang yan mula sa Department of Energy.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Bye-bye time na po kami. Pero syempre, happy birthday muna sa ating executive producer ng programang Boses. Happy birthday, Paula Antolin. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Pagbate mula sa Tropang Boses at syempre sa PBS Radyo Pilipinas. Bye-bye time na kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday. Ating mga executive producer, Paula Antolin, birthday girl. Si Glory Faye Bagon, thank you. Ganon din ang mga co-pilot natin sa technical side. Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Villos, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas tungkol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publiko! Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Kasi nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off.